sa spirit chaser se bile tsonye ra twanga le seri FM ila pijana mani ke le go bapala pine mo na tia tia le so see me Afrobeat Orchestra, too much information. DJ Stacks, Liana Fitile Kwano Sebelesonye Ratwanga Pinele Monata Re Emma Tandweni. Mitsumu Tumotle Kemashume Amararo Hante Kamara Rabu Bidi, Naluenar Mohanano Kilahawa, La Ditewa Kalaning Sebelesokia Mantla, Kilesedi FM. Mona Kibua Bimbatipa, Kibua Kabatubas Ringa, Murua Wanaha, Ba. Laula se piti piti ba mo sebetsing ke le ka kopana le bona ka kwano ka Gauteng maboneng ka qoqa le bona ba sotho bana ba Jesu wa tsaki batho ba le rato ba gata mo sebetsi wa bona ba etsa ntsohle tse mo le mong wa ka le wena hore re fitle ka bolokehile ntle le mathata letho. Wa hore nga ba botsa hore na matshogo o bua ka balaola se piti piti ba busiu. Eh le joale a kire Johannesburg Metropolis ba rala mesebetsi ka ofela ke maponesa ibile ha ile busu tjena ba etsa le mosebetsi wa ho laola sepithipithi wena motho e motle ba ne ba mba rona ge be ge tlhame ke tjaneng e itseng ge tswa iputswela joale hore re fitle ge bolokehile malapeng ba dula ba ntse ba ba fadimehile kana go tsohle ba shebile hore re ganna ka kelo hloko ke bua le bagani ba di ambulance ke bua le ba lebedi ka khutlo tsenne tsa lefatshe mesebetsi ya bona e fapa fapa neng nka le bala joale lona hle bana beso ba sebetsang mabakeng ba re dubelang bohobe ho etsa hore ha re tsoa re be re ja sampana phatloa nka lebala jwang bakganni ba dinthorontoro ke bua ka bona he batho ba tshwere moruo wa naga ba tsamaisang thepa bosiu le motsheare le hona jwale ba ntse ba mametse tshebeletso ya lesedi gabanetseso ke watlantse le lefatshe re mmoho a kere di bapetse wena motho e motle re di hlokometse e hlopha tse pedi ke bua ka naha ya England mo le naha ya Norway ha ke tsebe maikutlo a hao hore na chebo ya hao u bona ke di fitse pedi di naha tse tla finyella ho magaolagang ke a botsa wena motho e motle hobane ona mohopo wa lefatshe o meka o mihlolo mphe maikutlo a hao nke kutlwe ka hlakogela ho mamedi e motle hore na wena ha o di sheba di ka mogontse di bapala ka teng o nahana ke di fina ha tse pedi tse tla finyella ho magaolagang a mohope wa lefatshe selemong se sa 2026 a ko mphe maikutlo a hao hle motho e motle ka o tshekeletsa molaetsa nomorong ya WhatsApp nomoro ke 079 758 5066 ke a ipheta 079 758 5066 kapa tshekeletsa o ka ntetsetsa mohala nomorong ya 086 000 3084 086 000 3084 ha o ntse jwalo nna le wena re tla qoqa ha monnati tshebeletsong ya le Sedi FM tshekeletsa ka molaetsa wa kgatiso nna ke tle ke fetise ditaba re re ntse re le mmoho ke ne ke di watlanyele lefatshe le tsona o di utlwe hantle tsebeng tse phodileng mesong ya letsatsi la Sontaga ke di rata di lela tjenang.

Oh, my God.

0: Debo Taliana atsiritswe jolo ke Papi K sa emakhaya ile apitswa na mane ke o papa letsipine monate ana le di apiwe ana rbina le pine monate ara abaya zibuza mamedi rentse gele moha metsotso ke le shumele metsomi ra ro pele ho ra ya rona boraro nane o ke la haula di theo di kala ning tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM la ka nna le bitso ke matsoho mahloko ke ya butiane ya ratambatho. E tla thagwa papadi wena motho e motle ke pakeng tsa Argentina le naha ya Switzerland. Hey, ena Switzerland e makaditse batho ba bangata papading ya bolo wa maoto. Motho e motle ge be fitlhelele boemo bo e bo fitlheletseng. Dipuo tsona di ntse di ipetsa ebile AFA ke bua ka Argentina Football Association e ne e tlile e na le legonono la gore tsela yo batho ba kenang marangrang ba seolang naga ya Argentina ka teng ga e jese di theoelang go bua nnete, mme bana ba tlile ba kopa gore oe setšhaba sa Argentina le seke la ela tlhoko kapa o nkela taba tsena tlhogong gobane di tla le nyagamisa jalo ka ga hua papading ena ya Switzerland le naga ya Argentina. Ke na continenteng ya Aforika ba o bolelela gantle jena motho yo motle ga ga e le egepeta e ne e tlhile e gateletse ga botlhoko naga ya Argentina go e o kannete ne se sa bone letho. Ke moletsa phala ya entseng qeto tse fosaetseng gore qetellong re bone naga ya egepeta e tlholwa papading e neng e le pakeng tsa bona le Argentina. Re tla bona gore na e be Switzerland e tla bapala jwang le naga ena ya Argentina papading ena ya kajeno, mme o tla gopola mmamedi e motle gore se tla tlhola kajeno setlhopha se tla bapala jwalo se ka magaolakgang le naga ya England, mme tsane tse pedi tsona se di batla di mathetse pele. France mmogo le Spain di se di emetse gore letsatsi leo le fitlhe ba tse ba qotisana letlhoko. Athe bana bona he ba tla tle ba re bontshe papadi e tswileng matsogo ke a tshepa tsatsing lena. E tla thagoa metsotsong e sa fediseng pelo. Ntumelela motsotsong wa jwale ke nke moeti wa rona jalo ka tlwaelo o teng ke bua ka mohlomphei Jeremiah o tlhophisitse. Ke sa bua ka Jeremiah bekeng e tlang o tla bala ka mona ka motseng wa Maokeng Kroonstad. Tabataba ke o kgothaletsa banyalani batho ba dikamanong tsa marato go ba le tšhebelo pele e ikgethang bobeding ba bona. Ba be le tšhebelo pele e ikgetha mo mamedi kitle ke itoboketse bobeding ba bona dikamanong tsa bona tsa lenyalo kapa tsa lerato. Motlhomphei Jeremiah dumela gabaneso.
1: Moramatlhoko ke boela ke o dumedisa gape le mo mamedi wa Lesedi FM go ditheoa dikalaneng. Ngwana mme ke a leboga ka nako le motsotso o Lesedi le re fang ona. Ka jeno lena taba ya ka ke ena go mo mamedi. O gopola mohlang ba neng ba re go wena o itlamela eng ka monna ya ruteileng wena o sa ruteha? O gopola mohlang ba neng ba re ga o tsebe le go ngola lebitso la gago empa o itlama ka monna ya ruteileng ya nang le digrii tse fapaneng. Empa bona ka jeno mohau wa Modimo o entseng ka wena. O hopola gore le go ratwa o ne o sa ratwe, o ne o sa utlwisiswe gobane go ne go dumelwa gore ga ona contribution e o tlo e etsa lelapeng leo gobane ba ne ba beile lerato la ngwana bona godima thuto ya hae. Moramatlhoko go na le di-family tse toxic bophelong bona. Go na le bo mmamatsale, go na le bo ratsale ba toxic bophelong bona kore ba chefu gore ba ka nyagamisa ngwana motho e mong gore a seka ba a tswela pele. Ka jeno lena o nyetswe ke boase wa gago. Ka jeno lena o nyetswe ke monna ya utlwisisang le go rata gore o mofumahadi wa hae. Now, the gentle husband enwa e o mofumaneng o rutile gore o be obedient o be le boikokobetso bophelong ba hao. The more generous a ile ba ka teng bophelong ba hao, o thabisitse o le mofumahadi wa hae. Go tshepagala gwa hae go entse gore o mo rate ka o fetisisa o le mosadi wa hae. Mme gore e be monna ya buleileng pelong bakeng sa hao, go entse gore o mo tshepe le go fetisisa. Mme tlhompho ya o fileng yona e entse gore lerato la hao le tlokome jwalo ka mosadi wa hae. Mme sapoto e o monna wa hao a o fileng yona ka jeno lena e entse gore lenyalo la lona, motheho wa lona, o be matla ka ho fetisisa. Dintho tsena kaofela mora mahloko di qalwa ke ntate ka tlung. Botshepehi ba ntate ka tlung bo etsa hore mosadi wa hae a tswe with all the confidence ya hore ka hara lelapa lane ke a ratwa, ene ha hona monna ya ka nkemang ka pele bakeng sa lelapa laka. Empa ha o ka etsa tsena tse latelang, re tlo bona hore lenyalo leo la lona ha le sa leyo. Mme ke disaini difeng tse o loketseng o di shebe hore mona teng lenyalo la rona le fedile. Ha le ka dula in silence ho feta ho buisana, le tsebe hore lenyalo leo le se le otlile lefika. Ha le kekeng la lwanela lenyalo la lona, hwa ska haba le ho kgathalla hore lenyalo lena re loketse re le phidise, mora mahloko lenyalo leo le se le ile le metsi. Mme dihora tseo le di spentang le lebabedi le be le ikutlwa e ka le phela maphelo a arohaneng, tseba hore lenyalo le ngwana mme le se le ile le metsi. Ha e ka ba le ha hore o tshwara molekane wa hao, e ka re o fila coldness kapa o fila empty bophelong ba hao, tseba hore lenyalo la lona le hloka hore le ke le butswelwe hanyane hore le phele. Mme ha o ka iphumana e le hore you are more at peace ha o le mong ho feta ho beng le molekane wa hao, lelapa la lona le tsebe hore le moipeng wa bophelo. No future talk anymore ka ra lelapa leo. Bokamoso ba lona ha o sana ya buang ka bona, tseba hore tsela ya lona ya fifala. Mme the thought of leaving ha e ka ba ha e sa utlwisa bohloko o le mme kapa o le ntate ka hare ho lelapa, tseba ngwana mme hore le tlo hloka ho kopana le batho ba tla le thusa hore le revive lenyalo la lona. Mme solution ha sore le arohane, solution ha sore le divorceane, solution ha sore ntwa dibeteng. Empa solution ke hore ha re ye bathong ba ka re fang thuso. Mme thuso ya rona e tla tlisa hore kopano ya lenyalo la rona e boele itiye hape. Don't ever give up on your marriage. Monna yeo ke wa hao, mosadi yeo ke wa hao. Lona le le babedi ke lona ba ka etsang hore lenyalo la lona le phele hape. Mora mahloko ha re boele re bonane ka nako e tla ngwana mme.

do this for me, if you will? Everybody, think back to your

We belong together.

0: Also, also, so go ya maga ka wa pela o tsene mo. Ai, ke phetse. O ya le skima le tlhapa. Ah, ntse ke tsa ma tlhapa e suka mo la ga sutu ka mo la go thanguti. Ke ba tsoe. Ke tsoa le nne ma thato thaela ka mo la ga go kwa mo ka melodi. Ke re le ntate tshupa tshupa ka mo ka la sutu. Tango.
1: He la sponja. Wana mme kore nge ke tose bana ba latela ere ausi Malin daka moo ka Kroonstad a tsoa mme waka ke tose squi ka moo ka matatiele ke re tsoa ausi waka ke qetele ka di-nake zao tsaka ka mona ka e leng stone le nkae kae sgoja ba kopelwa ke ntate motholo ka mona ka oedela ka Carlton Ville tanke sgoja
2: Dumela le tmahloko ho go ya go tsa bana ba latela. Ke tsose thandi matela. Ke tsose le bo sala matela ke re tsoa wena ngwana na nkhono. Ke tsose le bo hlokwa phoso ke re tsoa ngwana na nkhono. Ke mama matela ka mana ka box ba go le misela ke nge botlhabutse makhona na mokana tangi le tmahloko.
3: Dumela ntate sebudi ke mo ne kamera go kutlano. Ke tsofa le lapala ha marako ka ofela kutlano mo nana le botshabelo. Ke tsela pala mabena ka ofela ba sebele mo le la pala mosala ke ra maso e ba patsime
4: DJ Soja khotso ke re tsatsingena le hlono le fetseng la sonta ke kopo ke na ho lona le batho bana ba latelang ke Johannes Mahlamba le tsela mo fukeng le mezondi wa ncolo le ka mali ka balkon na ke ndezini ke ga ba beletsa tsile mona ta molo wena soja ke te bo
5: dumela ntate mahluku ke sibe wa lutu mantoronto ra uma metsi ka 88.4 ke re ke tsuse ma twins ke mpumi le mpumelelo a usila bona ke rato le thokozana sibe ba tsuswa ke ntata bona sibe wa lutu mantoronto ka mpumalanga ka mona tango
6: Khotse khotse ndate mahloko le kae? No, bua le mofisi ka moka bohloko nda tlemetse ke shebile papadi enana ya Argentina le Switzerland e ke wa nilino ntate. Ntate mahloko ne kopa ho tsosa ba latelang. Ke tsosa tshokolo nhlapho ka mane ka sekunda embalenhle. Ke nto tsosa mphamihleng. Mehla ke breaks ho hamkabadi ka bali ka mtsekuwa. Ke nto ho qetella ka mme motswadi wa ka ke Chris Maria Nsele ka moka bohloko Bethlehem. Thank you ntate mahloko ke mofihle.
7: Mela dumela ntate mahloko, dumela ntate ha ba tswe batho. Ha ke re mokhulu Mokwena a tswe o mane magorokweng tswa moshana eso. Ke be ke wane so te mane a fikena ge Jonas Dlamini tswa boy. Ke bike tsa mshimano ka team ke James Dlamini o mane kwa kwa di belt ke bike ketela ka tsiz mahlanya no mane kwa kwa se go tomba tsa ke tsamaya Dlamini mana tlela se tangi ntate
8: ndake mahlo kudimela abatswe batho o go ke ke mahlela ka kokoka ka mani bola tamun ke ra mamsal ke ke latswe ke tsirela thabana tswana ke mantahli bofukenga tsuwe ke makwani mani ni ke matsepo mofukenga tsuwe ha ba tswenta ke mahloko ba tswana ba tswa ke bana ka ka bona ka podcast tangi ntate mahloko ya leboa
9: mathe a boga boroko le selo ga boroko ke a letsosa ke se foga se thole ka mona ka Senekane Mathabo yena le selo ga boroko ba velko
10: Mamedi mo tlametse tso ke le shimele metsi robong le sekoto pele ho hora ya bohlano ho pola metsi tsungwe mehlano pele ho hora bohlano re tlo fumana mafube thapelo ya rona ya useng a thika jeno le nanong la rona la tsa bodumedi taba di matla motho e motle seo re tlahle re qoqe ka tsona tshebeletsong yena ya lesedi se ka ba fetwa gobane baiti bona ke na le bona ke na le moruti Mofokeng ya tla emela tumelo ya bokreste e be ke ba le ntate Ntšhakga Moloi ya tla emela tumelo ya bana ba thari tumelo ya Islam e tla emelwa ke Imam Maafrika. Taba tsena mo mamedi motle ha ke rate ho hanga dikabatsa ba tsa ofeta di bohlokwa e le ka nnete. Re tlo bua ka tshollo ya madi. Joang ke ke tle ke hlakise o tlo hlakelo o utlwisise hore na ka jono re libile kae mo mamedi motle ya ratwang ke nna wa tshebeletso ya Lesedi FM ke le ka o bea tabatsa ka hantle ka manane ke tsebe ho fa ditabatse na mo mamedi tse o re tlotla re bua ka tsona ka jeno le nanong lena la haola tsa bodumedi di bohlokwa e le ka nnete na tsholo ya madi ke motheo wa kamano pakeng tsa motho le modimo ke taba tse re tlo bua ka tsona lena non la rona la tsa bodumedi na tshollo ya madi ke motheo wa kamano pakeng tsa motho le modimo ke putso ere ke tlo go utlwa hore na ebe ba itiba rona ba tlo utla ba hlapolla taba tsena joan le hore na wena jolo ka mamedi o utlwisisa ka tsela efeng mme ke tla utlwa ka dipotso tsa hao le tshwaelo ya hao hoduma ditaba tsena ha jwale papadi e ntse e tswela pele momamedi e motle ke papadi e pakeng tsa Argentina mmoho le Switzerland ke ntlha sehlopha ka seng ba lekantse dintlha sehlopha sena sa naha ya Switzerland mme ba latlhetswe ke sebapadi momamedi e motle se fumane karete e kgubedu ka morao ba se itiye eka ke sebapadi sa Argentina se mo utlwisitseng bohloko ya ba moletsa phala o ya mane VAR o lo sheba hore na ebe tse ke nnete kapa ke mokubetsonyana fela tšhaitse ha sheba fumana ga mona o na tlile a lahliswa lehlakore ka nnete o na tlile a lahliswa lehlakore ba se ba mootla ka ntho otho ke stroke a thuto nne mahlo ke na le wena Joy Celebration Choir ba tsheditswe ke puleng March pina ke monate ke laolwa ke moya
11: Springs toropo ya lebatuwa la Ekurhuleni Lesedi FM le fumane ha bonolo le kubulla 88.3 ka ba downloader SABC Plus app ke molele

0: Ke o dumedisa mo mamedi wa ka ya ratehang le hona ho mema tshebeletsong ena ya mafube. Mena ke tshebeletso eo ka mehla ke reng ke o beha hantle moyeng. Hore o qale letsatsi la hao ka matla le ka thabo le ka kgotso le ka nyakallo. Me ke ntate Moruti Qaba wa tshebeletso ya Have Faith in God Ministries ka mane ka motseng wa Ekurhuleni Phamrishi ya reng ho wena ntate wa rona ya lokileng re hlonofatse re sa tlo utlwa lentswe la hao le re fetuele thabo le kgotso le nyakallo ka Kreste Morena. Amen. Ha re yeng lentsweng la Modimo lengolong lena la Diketso. Diketso kgaolo ya borobong temana ya 36. Acts chapter 9 verse number 36. Yona e tlaba le ya ka mokgwa le tsela ena ha re fumane. Motseng wa Jopo mosadi o ne a le teng ya bitswang Tabita. Ke hore Dorkase ha ho fetolwa. O ne a tletse mesebetsi e metle le dithuso tseo a neng a di etsa. Mona lentswe la Modimo le re fa tulo gore go na le tulo e neng e bitswa ka hore ke Job. Mme go na le mosadi a neng a dula tulong eo. Lebitso la mosadi eo ke Dorkase. Tore Tabita Dorkase ha o fetolelwa. Jwale ke rata taba ena. O ne a tletse mesebetsi e metle le dithuso tseo a neng a di etsa. Sehloho sa ka se re, wena o tume ka eng? Wena o tume ka eng? Momo o dulang teng dipolasing, momo o dulang teng lekeisheneng, disababo momo o dulang teng, toropo momo o dulang teng, o tume ka eng? Hona mo di flete mo o dulang teng ho lokile fela o tume ka eng? Lentswe la Modimo le re mosadi enwa yena o ne a tume ka mesebetsi e metle. Batho ba ne ba tseba mesebetsi ya mosadi enwa. Mosadi enwa o ne a sa tsamaye a ntse a tla malapa a batho ka ho nka banna ba bona. O ne a sa tsamaye a ntse a tshwatla dikereke a di arohanya ka ho bua mashano a nkgang a diabolosi. Mosadi enwa o ne a sa senyetse batho mesebetsi. Mosadi enwa Dorkase ko re Tabita o ne a tletse mesebetsi e metle. Ka mantswe a mang mosadi enwa o ne a na le dithuso tseo a neng a di etsa. O ne a thusa bahlolohadi, a thusa mafutsana. Wena wa bua le ha o tjho hore o tume, ke a utlwa o re o tume, empa o tume ka eng? Ha e ka o tume ka ho tshwatla malapa a batho, ha e ka o tume ka ho utswetsa batho, ha e ka o tume ka ho bua batho hampe, e se ka Modimo a ka o thusa, wa sokoloha, wa tuma, wa ba le botumo bo botle ba o thusa batho, botumo bo botle ba o aha batho, botumo bo botle ba o re o kopanye lelapa la haeno o etse bana ba haeno ba utlwane, botumo bo botle o kopanye batho ba setjhaba community mo o dulang teng gore ba sebetsang mo ba utlwane. Se ka Modimo a ka o thusa, wa tlwela botumo bona ba hao ba o qabanya batho. Ise ka Modimo a ka o thusa, wa tlwela botumo bona ba hao ba o bua batho hampe. Ise ka Modimo a ka o thusa, wa tlwela botumo bona ba hao ba ho ba bogonatha. O le gonatha, o stinch. Se ka Modimo a ka o thusa, wa tlwela ho ba stinch, wa thusa batho. Mosadi enwa, mosadi enwa yena o ne a tumme. Ke a mo rata mosadi enwa, o ne a tumme Tabita, a tume ka mesebetsi e metle. Ha batho ba ne ba mosupa ba mmona renkeng, ba ne ba re ke yane mme yane wa mesebetsi e metle. Wena ha ba o supa ba reng, ha ba o bona renkeng ba reng? Modimo a o thuse, o sokolowe ka Kreste Morena. Amen.
1: Moruti Qaba re ya leboha ka molaetsa o re fileng wena ho seng ha letsatsi. Hodima tlhogo ra ke ya bohlano, ke nako ya hore nna le wena re kene lenano le ikgethang la hao la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi.

0: Basotho ba ba mabotho ka ntsaka ka ba hoti modimo ke mo hlabane ha o tsaba Exodus 15:13 modimo ka ba Jehova o tena di ene ba tsa di tshaba le merabe o ile a timetsa bana ba ba matibulo ha o fitla egepeta a timetsa mabotho a Faro a nehela Jericho o Joshua a laela Saul ho hlasela ba Amaleke mo hulong wa bolaya bana basadi diphoofolo le banta kaofela mme thoboti ena ya Modimo ha e tshwane le ena ya Jehova ha e tshwane le thoboti ya ka tlhaloso ya rona re le bana ba thare mme le ha o ka kgutlela ka mana ka ho Quran o ya ho Sura 8:17 ire ha se lona le bolaileng empa ke ala ka ba bolaileng mme sefatlheo seo ntsise se sa tshwane le sa le rona re utlwisa Modimo ka teng gobane Modimo ga a kene dinteng pakeng tsa morabe le morabe kapa pakeng tsa setšhaba le setšhaba kapa a lwane le setšhaba se seng a kgetholola se seng ga re shebe mehlala ya mahlabelo ya pele ke ka tla go mahlabelo a batho ga o sheba go ya mola bukeng ya Genesis o tla utlwa gore Jehova o ne a laela Aborahama gore a tseye setlhabelo ka moragae Isaka lampeto qetelelong feleo ile a nka sebaka seo empata eleng e le gore a etse moragae setlhabelo mme ga o ya bukeng ya baahlodi 11 o tla bona gore Jafita o laetsa kano go Jehova mme ya re ga a gotlang teng le baamone moradi wa gae ke ena a leng a tlapile go magatlhanetso mme Jafita o ile a etsa moradi wa gae setlhabelo a fetisa kano eo a neng a entse go Jehova
1: hanyane fela ntate ntšhaga le wena mo mamedi tsena o di bala
0: bibeleng
1: fela ke batla o mphe le mo mamedi ko motlhalosetse ka tumelo ya rona ya bana ba thage gorena rona re itshetleile kae hoduma tsena kapa hoduma setlhose
0: rona re le bana ba thage rere kore ke ntse ke batlang gore ke utlwisise ga gona setlhabelo se ke tswang Modimo Modimo a ke kebe a amogela setlhabelo gore ke setlhabelo sa phoofolo kapa ke sa motho Modimo a ke ke ba amogela kano ya gore nna ke le moloi nka re ke tla etsa moradi wa ka setlhabelo ke ntho e leng gore ke batla go tlhalosa gore tsela eo nna e bele gore sentsalentse lena le leleng la Modimo ga re sheba difatlheo le thobotsi ya Jehova ya ka mo a tlhalosang ka teng
1: ke atla wena moruti ke kopa re fentate a qetele fela
0: jale ha re qeta monana re ya go ga re ka ra sheba mohlomong dibukeng tsena ka ofela go na le mo go na le mehlalo e mengata ya mahlabelo a diphoofolo mme mahlabelo ao a diphoofolo ke phapang e batlang gore o utlwisise mahlabelo ao a diphoofolo ka ofela a etsetswa Jehova ga o sheba bukeng ya marena Solomon o le a nehela ka dikgomo tse 22,000 le dinku tse 120,000 a etsetsa Jehova ditlhabelo tseo mme go rona ka ga ke tshware le bana ba thare re re Modimo ga a amogele ditlhabelo sefeng kapa sefeng e ka ba sa motho kapa e ka ba sa phoofolo
1: ntate ke a leboga ka mokgwa o e tlhakisitseng ka teng ebileng thayeo ke batlang gore re tle re toboketse ka go fetisisa ke go utlwisisa ka bobatsi gore na tumelo ya gao wena e reng goduma ntlha ena le setlhoo sa rona moruti Mofokeng o santsane o tlo o kena ke batla go tlha ke botse potso ena go wena moelelo wa madi ke eng go ya ka tumelo ya bokeresete
2: tate matlhoko ke a leboa ntate ntlha eo ke nempa fela ke lakatsa go e tlhaisa ntate ke gore Ntate Ntšhaga o lokela go hlalosa tsa tumelo ya gago jale o bonagala a leka go hlalosa tsa tumelo ya gabo ka go hlalosolola ga e ba polelo e jalo e teng bokreste ne ha ke makale go bane ntate masoko go batla go sena tumelo ha holo holo ya bontate ntshaga e ka tsebang go ema ntle le gore e thitse kapa e lwantshe le go nyedisa bo Kreste. Ke ne ke kopa gore ntlha eo ke e bee mona molatsa gobane ke seo ntate a seng a ntse a se entse o fitlhela gona jale. Mme ntate masoko nka ama ntlha e le nngwe fela ke iphetela ntlheng ya tumelo ya gae. Ba na le polelo e e reng ntshantse tshweu le sabele badimo le tle le bone ga modimo o thaba. Mme polelo eo e bontsha gantle gore modimo ga o thabe wa bona pele tse tshweu di tlhajwa mme di tlhabelwa badimo e leng gore modimo wa bona o a amega tabeng eo go ya ka polelo ya bona e seng yaka. Empa ke ne ke sa rate go feta le moo ntate masoko ke mpa ke mengwe ke ntate ntšhaga mme ke dumela gore go ka ba molemo kwa mantswe wa batho ba bangwe can only be fair gore le nna ke ame letho tumelong ya gae. Ntate masoko potso ya gago e rena moelelo wa madi ke ofe go ya ka tumelo ya bo Kreste. Ntate ke tlo e araba potso eno ka kotloloo le ka go tlhaka go golo empa ke kopa ke qale ka tsela ke ena re ke re shebe pele bohlokwa ba madi. Mme ga re tla sheba bohlokwa ba madi ke gore re bale pele polelo e tswileng molomong wa modimo ka sebele modimo o entseng magodimo le lefatshe le tsotlhe tse teng. Polelo ya modimo modimo o bua mantswe ana bukeng ya Genesis kgaolo ya borobong temana ya bone le ya botlhano. Polelo ena e bua ke modimo ka sebele o bua le motho ya bitswang Noe mme e re empa le seke la ja nama e e nang le bophelo ba yona ke gore madi a yona. Ka nnete ke tla batla madi a lona e leng bophelo ba lona ke tla batla go tsotlhe tse phelang ke tla batla bophelo ba motho go motho le go ngwana bo motho. Polelo ena ya modimo e re madi ke bophelo ba mmele ka mantswe a mang ga re bua ka madi re bua ka bophelo ba mmele wa motho. Go wena ntate masoko le rona botlhe dingaka tsa masale a moraorao a se a botho di bontsha bohlokwa ba madi ka tsela ena e latelang mme taba ya bona e nyalana gantle le eo modimo o e buileng le pele ba e ba teng. Bohlokwa ba madi go ya ka dingaka ya pele ke gore madi a boloka bophelo ba mmele gobane a tsamaisa moya o ka puo ya baditšhaba go thweng ke oxygen mmeleng le tse ding tse hlokwang ke mmele wa motho ba di bitsa di-nutrients tsona. Ka mantswe a mang madi ke bophelo ba mmele le bona ba bone seo modimo a re boleletseng sona. Tabeng ya bobedi go ya ka bona e le dingaka madi a boloka bophelo ba motho ba mmele ka gobane ke karolo e kgolo ya go lwantsha tshwaetso ya mmele kgatlhanong le dira tsa mmele. Ka mantswe a mang madi ke matlafalo a sesole sa mmele. Bona ke bopaki ba batho bana ba dingaka nnete kore ga re botlhoke re le bakreste motho mpa o bontsha fela gore taba eo ba e buang ke kgale modimo a e buile. Nate masoko ga motho o sheba gape bukeng ya lefeti ke kgaolo ke ya leshome le metso e supileng temana ke ya leshome le motso o le mong jwale re bontshe bohlokwa ba madi go ya ka lentswe la modimo jwalo ka ga ke se ke kotsitse polelo e buang ke modimo ka gare o lentswe la gae. Mona o lefeti ke kgaolo ya leshome le metso e supileng temana ya leshome le motso o le mong e bale ya tjena. Gobane moya wa nama o mading ke le neile wona a le tareng a tle a etsetse meya ya lona pheko gobane ke ka baka la moya madi a ka etsang pheko ka mantswe a mang go ya ka lentswe la modimo madi ke moya wa mmele ona o batho re leng go ona ka mantswe a mang madi ke moya wa mmele o wona madi a leng go ona taba e nngwe gape ke gore jalo ka bakreste sebe ke ntho e silafatsang moya wa motho ya se etsang ka goo ga e le mona modimo a re go rona madi ke moya wa mmele go a bonagala ge gore go tshollwa ga madi madi e le moya wa mmele e ne e le go phekola moya wa motho motho ya entseng sedi sedi se silafatsa moya wa motho ke ntse ke salosa le go lokodisa tsa temana eo ke e badileng e leng gore go ne go nkwa madi a phoofolo e senang sekodi e leng gore ka tsela e go nkuwe madi a senang molato jale ga madi ao a tlhajwa jalo ka ga temana e re ke go etsetsa motho pheko pheko ya dibe le melato ya gae mme go ne go tlhajwa phoofolo e senang molato gore madi ao a senang molato e leng moya o senang molato e tle e be pheko go sebe sa motho ya molato ya entseng gore mmele wa gae le bophelo ba gae bo be molato mme ke lokela go tlhakisa le go totobatsa gore modimo nakong eo ya selekane sa gae sa pele o ne a sebedisa madi a diphoofolo go phekola empa jwale ka mora dilemo tse sekete modimo o ile wa etsa selekane se seng gape jwale ya bakgetlong lena go sebediswa madi a Jesu Kriste mora wa modimo ya senang molato le ga e le sekodi gore madi a gae jwale e tle e be pheko ya dibe tsa batho
1: ganyane fela morutumfukeng ganyane fela tlhe gabaneso ke kopa o botsa phoofolo e senang molato ke e jwang mme re tseba jwang gore ga e na molato
2: ka tlhaloso ya bibeleng date masoko ka tlhaloso ya bibele e ne e lokela go ba phoofolo e selemo se seng e be phoofolo e e senang sepha go yona e be phoofolo e sokang e sebediswa mesebetsing e meng e be phoofolo e sokang e bonwa e lwana le e nngwe kapa e ntsha e nngwe kotsi tlhaloso eo ke yona e neng e beya gore phoofolo enwa e nkwe e le e senang sekodi ndate masoko
1: e re ke botse phoofolo yo modimo a neng a bua ka yona ke efe ga e le gantle ke nku
2: diphoofolo ndate masoko di ne di kgethwa go dikgutshwane go ne go ka nkwa pudi kapa ga nkuwa le nku ke go dikgutshwane empa go diphoofolo tse telele e kgethwang ka godimo go tsotlhe e ne e le kgomo go tloga ka manamane a yona ke go tse telele empa go dikgutshwane e ne e ba pudi e ba nku diphoofolo tse kgethwang tseo go tsona go neng go shejwa le go etswa bonnete ba gore e be tse senang sekodi moo ditabeng tsa selekane sa modimo sa pele seo modimo a ileng a tlhoma se setšha e le mokgwa wa go phethatsa sane jale go tle go sebetse sena sa madi a Jesu Kriste ya sa kang a etsa sebe ya phetseng a sena sekodi gore madi a gae e tle e be pheko ena taba yona re e bona bukeng ya baheberu kgaolo ke ya borobong temana ke ya lesome le metso e mmedi yona e baleya ka tsela ena o kene gang fela segalalelong e seng ka madi a diphoko le a manamane empa e leng ka madi a gae ka sebele mme a etsa topollo e e sa feleng mona go bua ka Jesu Kriste morena wa rona gore o entse topollo ka madi a gae ka sebele mme topollo eo ke e sa feleng ebile go tho o tsene gang fela ka mantsho a mangwe gang fela ya ba o phethile ga go tlhole go lokela go etsagale gobane go phethegile Hunte mana ya busupa epistole nya pele ya Johanne gaolo nya pele ina le mantse a reng mme madi a Jesu Kriste mora wa bona a re hlatswa dibe mme sena a re hlatswa dibe tsohle mme sena se bolela hore bo Kristeng madi a tsholotseng sefapanong madi a Jesu Kriste a lekane go etsa tsohle tse lokelang go etsiwa ka madi bophelong ba motho ka lebaka lena moelelo wa madi go ya ka bokreste go araba potso ya gago ke pheta go e araba gape kgetlho le leng ke gobane madi ke pheko mme madi a Jesu ke pheko ya ka dinako tsotlhe go ba dumelang go yena mme ka go etsa jalo e fela e ba motheo wa kamano ya motho le modimo gobane ke ka Jesu Kriste fela motho a tlang go bona bophelo bo o sa feleng le kamogelego go modimo mmopi wa gae ntate Masoko
1: moruti ke a leboga ntate Ntšhaga imamo ke atla go wena go na le potso fela ke batlang go e lebisa ntate Ntšhaga ka pele ka potlako ga bane eso na modimo e tlile o tlhoka madi gore a gatlhwe ke motho ka tumelo ya rona bana ba thari
0: modimo ke mohlodi wa bophelo a a tlhoke madi gore a gatlhwe ke motho kapa gore motho a mo thabise
1: o e tshwere he moo pele o ka tswela pele ke batla go botsa potso ena ke ka lebaka la eng re tlhabela badimo
0: ke itse badimo ke bagolo ba rona mme ga re tlhaba re tlhabela lelapa re kopanya meloko re kopanya rona le bateng le ba seng ba tsamaile mme gobane ke itse ga re ratele badimo ga re tlhabela badimo re ya ikopanya le bona mme mara mme ke go rsala madi ao ga a fitlhe go modimo bane modimo ga a tlhoke setlhabelo oha
1: jalo ka ga modimo a sa tlhoke setlhabelo na e re etsang yona ke e phethagetseng ke e lokileng
0: e nepagetse bane rona re latelela tlhao le tlholego mme nka kopanya potso le potso ya ntate moruti o itse na ga re re tlabang tse tseo le sa badimo letle le bona ga modimo o thaba ga re bolele gore re tlhabela modimo na mme dike gore re phetisa tlhao le tlholego ga tau e ja tshepe ga e etse sedi mme modimo o tlhotse motho gore a je merogo gape a je nama mme ga re tlhaba re kopana re le lelapa la ba phelang le badimo ba rona ba feng ba lefiko ba ntse ba ena le rona ka nako tsotlhe re ntse re ntshetsa pele tlhao le tlholego ya ka mo modimo a re bopileng ka teng ke ntho e kuleleng e tlhalosang
1: ke a lebo ntate Ntšhaga imam e re ko amogele gape gabane yeso ke a tshepontse le gantle mono mo teng a ko gonke ke botse imam madi ao e leng ona a loketseng go tshologa ke a jwang ka kutlwisiso ya tumelo ya Islam
3: ke a lebo ntate Masoko ke matlhoko go ya ka tumelo ya Islam madi a tlamehileng go tshololwa ke a diphoofolo ka gare go tumelo ya Islam moporofeta Muhammad e seng yena fela le baporofeta ba tlileng pele gobane ntho ya setšhabelo ga e kale ka yena e tala ka ntatae mogolo e leng Aborahama kapa o toboketsa gagolo le bitso la Aborahama le baporofeta ba bangwe ba tlileng pele go Aborahama kgotsa Allah e be le bona kaofela ga e sale e ntse e le tsela ya bona go etsa setšhabelo ga se tsela ya bona fela e ba ikatetseng yona empa ke seo mmopi wa bona a ba boleletseng sona ka gare nkuru a le gore o tlamehile gore ba se etse jale madi a phoofolo ena eo ke buang ka yona kapa diphoofolo tseo ke buang ka tsona ke tsona o dinku dipudi dikgomo ke le dikamele gape-gape ka gare o tumela Islam ke tsona tlhoke sa buang tseo ga o tlhapile ntho ya mofuta oo le yona e na le ditlhonofatso tse fapaneng gobane diphoofolo tsena tse o ke buang ka tsona ke a utlwagala gore ga di lekane le ka boemo jale ga o tlhaba e kgolo-kgolo o tla fumana ditlhonolofatso tse ngata gagolo gobane o tlabe o itetse empa e re ke tlhalosetsenana gape-gape Allah ka gare go Quran go sura Al-Hajj verse 61 o re ga se madi kapa nama tse finyelang ho Allah hona ho hlalosa hore Allah ha ho dintho tseo are se ka pelong ya hao kapa maikemisetso a hao ho ona a fihlang ho Allah jwale ntwena e hlalosa hantle hore sehlabelo sena seo o se etsang o tlamehile o etse bonnete ba hore ha o se etsa maikemisetso a hao ke ho se etsetsa Allah ke se mang kapa mang ke la ka hlalosa tijana hore nama ya diphoofolo e ba Muslim ba e jang ke nama eo madi a mathileng ho yona ma Muslim ha dumellwa ho ja phoofolo e bolauweng ke tse ding ha dumellwa ho ja phoofolo e lemetseng mohlomong e wa mangopeng kapa dilomong kapa phoofolo e nngwe le e nngwe o e fumanang e itshwelletse ka puo ya Arabi ya re re e haram ha re je phoofolo ya mofuta oo o ja phoofolo e tsileng madi jwale o re Allah a bua le moprofeta Abrahama a re qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin a re ho yena e re dithapelo tsaka dinyehelo tsaka bophelo baka le lefu laka kaofela ha tsona ke di etsa kapa ke di etsetsa Allah kapa they are for Allah ka puo ya batho ba bang jwale ntho e hlalosang mona ke ya hore jwalo ka ha ntate Ntlhaga a se a hlalositse hore ha se rona ba bolayang empa ke Allah and ebile hape o e beile hantle hore Allah ke mmupi wa bophelo e seng bophelo fela le lefu le ha o ka ba wa thunya motho ha se motho e mong le mong a thuntsweng a hlokahalang ha se phoofolo e nngwe le e nngwe e lemetseng e hlokahalang hobane Allah ke ena a khosang lefu ebile ke ena a fanang ka bophelo ntho e nngwe le e nngwe e phelang e phela ka molao wa Allah kapa ka thato ya Allah le e nngwe le e nngwe e siang lefatsheng ka kwano motho kapa phoofolo di etsahala ka thato ya Allah ke ka hoo re reng Allah ke mmupi wa tsohle ebile ntho e nngwe le e nngwe e etsahala ka thato ya hae ba bangata batho ba lwanang ba shakuwang ke dibomo dithunya le ntho tsena kaofela mara ha ba hlokahale go na le ba bang ba bangata ba sa itse ntho tseo tse qetang kua ka tsona empa ba ntse ba hlokahala ebile ka sekgahla se hodimo hona ke seo ke ketso ya Allah ka ho phethahala hobane ke ena moetsi wa tsohle ebile ntho e nngwe le e nngwe e etsahala ka thato ya hae jwale ntho ena ya madi ya tshollo ya madi ke tsela ya baprofeta ba tlileng pele ho moprofeta Muhammad le Abrahama ba fitla ba entshetsa pele bo Abrahama ho fihlela ka moprofeta Muhammad ha ke tea mohlala ha ka kgwedi ya Dhulhijja kgwedi e ketang ho feta ena eo re neng re ile ntlwana tsatsi ka yona mane Saudi Arabia mane ha re qetella leeto leo ho na letsatsi leo re hlabang ka lona letsatsi leo Abrahama a neng a tlamehile a etse sehlabelo ka morao wa hae ka sona ntho eo e ne e le teko e ne e se hore Allah o ne a batla hore a etse sehlabelo ka ena hobane hoja Allah a ne a batla thipa ena nkebe e ile ya seya empa Allah o ile a nka boleng ba ho seya ha thipa ena ebile a nka boleng ba ho seya ha thipa ya itsamaela fela ka morao wa hae fihlela a mo fa phoofolo eo a tlamehileng a etse sehlabelo ka yona jwale ntho ena ke tsela ya baprofeta kaofela ba entse baprofeta ha ona le ae le a le mong eo ke mo tsebang a sa kang a etsa hobane ke molao wa Allah nthona e re kopanya jwang le mmupi wa rona e re kopanya le mmupi wa rona ka hore ke molao wa Allah eo a itseng re o etse ka baprofeta ba hae mme o tla dula o tswela pele ebile ke morero wa popo ya diphoofolo hobane ntho e nngwe le e nngwe eo Allah a e bopileng we bupetse rona batho kapa we bupetse molemo wa rona batho ile hore re re kgone go e sebedisa ka boya ba teng ka mosomo manata a teng nama ya teng masapo a teng le makoko a teng fa di sebedisa ke go ka ofela bane ke se ka ofela ke molemo wa rona ebile Islam ha e dumele le hore o tlamehile o bolae phoofolo we bolae la lilia fela o sa tlo e sebedisa mosomo ha o tsamaya o lo tsoma o sebedisa sethunya le sona pele kulo e tswa o tlamehile o bitse lebitso la Allah e le hore nama eo e kgone hore e dume e be halal kapa e dumellehe ka hare ho tumela Islam hore wena o tle o e je jwalo ke molao wa Allah gore o tlamehile go be le tshollo ya madi le hoja a sa fumane nama go bana o re ha sele ka nama ka pa madi a yona a fitjang ho yene empa maikemisetso a hao ntshengwe e nngwe ya ka intention ka hare ho tumelo ya Islam mo profeta Muhammad o re ketso e nngwe le e nngwe e tla ahlola ho ya ka maikemisetso ao motho a ietsang jwale Allah o shela ka pelong tsa batho gore na pelo ya hao e sincere ka puo ya batho ba bang go le hokae kapa o ikemiseditse ka ho phethahala ha kae ho etsa ntho eno o etsa Allah jwale e bang o so hlabile phoofolo yena o e hlabetse ba bang ka ntle ho Allah ntho eo ke medingwana o e etsang eno gobane ga ke sho jwalo gobane moprofeta Muhammad o re ha o hlaba ho hlaba ke ibada ibada o re ke thapelo jwale thapelo o tlameile e ye bakeng sa Allah e bang o hlaba o re le Muslim o hlaba dibitsong la e mong ka ntle ho Allah ntho eo e o ntsha ka hare ho tumelo ya Islam gobane o sora le Modimo e mong ka ntle ho Allah tshollo ya madi o tlamehile e etsetse yena a le mong fela e bang o tlo e bitsa lebitso la e mong eo e leng sebua sa Allah ho ntsha madi ao o ipolella hore o le Muslim o tsebe hore o so o intsitse ka hare ho tumelo ya Islam ha o e mong wa rona ka baka la ketso ya hao eo
1: Jwale ka mantso a mang o dumelana le polelo e reng motho a ka amana le Modimo ka madi.
3: Ha ho lo ntate ho ba di yena a itseng ho be jwalo. Ha buile o etsa seo a se buile wena. O ikamahanya le yena. Ke yona ntho o amahanya le yena e hile yeo. Ha o etsa se fa thari ni sa o itseng sona, o arohanya le yena wena. Jwale ntho e nngwe le e nngwe eo a la re le seng yona, ra etsa e bile re etsa ka ho phethahala ebile re sena dihlong. Go ba dikile na a itseng re etse gore na batho ba e bona ka mokgwa o jwang go e tla ba pono ya motho le pono ya Allah di fapane ga badiso
1: ka mantswe ya mang ke madi a phoofolo fela a ka nkamahanyang le Modimo le teng diphoofolo tsena tse tlhwailweng
3: go jalo e mogolo go jalo ga badiso
1: ba ha ona mo re kenyang madi a morena Jesu teng jalo ka e mongwe ba profeta
3: ha hona madi a motho a kopanyang motho le mmupi gobane go ja go ne go le jwalo Allah ke ba sanka boleng ba o seha molala wa mora wa Abrahama kgotsa Allah e be le bona nkebe a kgonne gore a moslage a mo sacrifice a mo etse sehlabelo madi a gae a tswe jwale ga gona motho eo a kileng a tla lefatshe kapa a ka tlang a tla ao madi a gae a ka etsang gore re hlabohe empa ke madi a phoofolo fela go ya ka mogotubela Islamo e tlhalositseng ka teng ka teng mahloko
1: Jwale ke batla go nthuse fela mona. Tumelo ya Islam e dumela gore mo profeta Jesu ke e mongwe wa profeta ba o modimane ba sebedisa. Tsela yeo a hlokahetseng ka yona, ka pa tlhuileng lefatsheng ka yona. Na le a ananela jolo ka tumelo ya Islam.
3: Ntate Mahluku, Kurani e shakile ha o tlwa ntlheng yeno, jolo ka ke hlalosa hore ha ona madi a motho a etsang taba mofuta ono gobane ho ya ka tumelo ya Islam Jesu ha ka batho a shwele ha ka batho a thagisitse ha ona madi a Jesu a kileng a tsa mokgwa o buang ka ona o a tlileng ka ona ke mokgwa o Allah a o hlalosang hore o ile a monka a monkela ho yena ka ho ba direng ba neng ba batla ho mmolaya ha ba ka ba kgona ho etsa ntho eo ke ka ho a tlo kgutla hape a tlo phela o tla hlokahala jolo ka mang le mang ha ka batho a hlokahetsa ha ona motho a hlokahalang habedi ebile ha ona motho a phelang habedi ntate Mahloko
1: Mamele mo tlwa tsabele tswa le sedimitsotso e mashume ya mabedi le mesoe mehlano pele ho hora ya rona ya botshelela o mametsela nane o latsa bodumedi tsebeletso nyena ya mantla le sedi FM la ka le bitso nna ke matsoho mahloko ere motsotso ngwa jwale ke king ke ba mamedi ba babedi ba bararo ba ke ba botsa dipotso tsa bona ga banetse so lentse le mametsi e tla re hana ko idumetse ke tla le fase baka sa hore letlele ya rabele gebe re tswela pele hape ka dinkhatsa rona mamedi ke sentse ko amohela mane WhatsAppong nomoro ya WhatsApp ke 079 758 5066 ako ntshware mono chikeletsa molaetsa wa hawa wa gatiso nna ke tle ke fitise ditapa ke nka mamedi wa pele mamedi khotso
4: khotso ntate mahloko le moifo ya le medisa ke apela e anda de ye go pa o mputsetse ntate mo go timo fo ke mo ho rena modimo ha ne a bua ke ka selemo sefeng o na bile a bua le mang ka selemo sefeng tate ke a leboa
5: dumela ntate Mahloko le baeti ba gago ke me Masotho ka Mabutswe Lesotho ke ne ke kopa go botsa ntate Ntlhaga gore na ke ka lebaka lane fa go ntse o thwe go tlhabelwa badimo go ya ka tumelo ya bona empa motho ga a file a sa je gobaneng ga o ntse o thetsa batho ka taba gore go tlhabelwa motho a seng a le seo lefatsheng empa ke ke a ja le bona batsei ba gore ga a je ke a leboa a kanka gape
6: o gona le Mahloko le bo ntate mono tle ke dumedisa hoseng ke bo ka ntlo ka ga mona ka Thabazimbe a tsenda teng tsa ga ha tlosa tumelo ya hae ho hang ka nnete ka mo ke mametseng ka ding o tla tlosa bebele a tlosa tumelo ya bo Christ empa he ka nnete re a le ntate ntsha ga ile wa bona la o shota hanyane fela o ga sokolo ho isela go ntate mfugeng ka nnete a tise go bolela evangeli
7: tate Mahloko le kae tate Mahloko le kae a ntate wa Islam wa ebeya tate wa Islam wa ebeya ha hona motho a ka hlokalang habedi hlokalang ngwe fela a ke tsa mali yena tate Mahloko ke se kala ka tika mana ka fan town ka mriti
8: tate Mahloko la ba ruti ba ha mo ntate a tate mfukeng ke tla bua tabe ntle ha holo ha re a bua ka madi madi ntate Mahloko ke ntho ya bohlokwa ntate Mahloko gobane re bona le ga motho ga a ka lemala a tswa madi haholo o a tlhokagala bele madi ke ntho ya bohlokwa haholo ntate Mahloko ntate Mtholo ka Kgautsonbisi
9: ga o tswa ntate Mahloko le ba o potileng ga o tswa ntate Morena Jehofa o re mpokelele baratuwa ba ka bohle ba o kentseng sehlabelo ba o kentseng selekane le bona ka sehlabelo ke a le bona de Mahloko ha o e sheba mane ho Exoda 12 o re ga ke letsa madi a yona le foke dikosene tsa lona ka madi a phoofolo eno e senang sekodi Ntate Mahloko ha e sena sekodi ko bane e soka ba e tlolela Ntate Mahloko konyana ya nku kapo potsanyane ya pudi e lwana ho tloha bonyaneng e seng ha Ntate Mofokeng a bolela hore e ileng ya lwana kapo ya etsa kwang e lwana e sa lenyane e ke ba fihlela selemo e soka ba e lwana le tse ding ke a leboha Ntate le wa matla mo Halosukumu
10: dumela Ntate Mahloko dumela Ntate Mahloko bua le dikotsi Rapholo Lesotho Mohalesuku ntate Mahloko o ko bua le ntate Mofokeng e seka ga batho ba bang ba bua ebe o a bua gona jeo wa utlwa keo o re o thibe o re ntate Ntlhaga o hlalosolola tumelo ya bokreste and-e ga e rate ena o tlo o tla hlalosolola ya bosotho loo ke motho a oraneleng ga o etswa bobe ke motho a ratang gore ebe bobe bo dula bo le teng ebe jale he o kgotsofetse o ntse etsa bobe ka bobe hai o ko bue le ntate Matlhabe le mamelelolo ka bo ntate ba bang
11: jale ke beela ke ferekanywe ke ntate wa tumelo ya Allah ga ba ke bitsa gantle ga a re morena Jesu ga a ya šwa empa beele a re morena Jesu o ile a gotla o tla phela o gotla ga na le o kae o phela ga na le o kae ntse le mme ya lephoto pidipidi ya gawe matati ela ka ntlhalosetse le ene
1: ga banetse se dipotso di latlhetswe ke bamamedi ba tshebeletso ya lesedi nka thaba ga ka kang ga le ka agabela ke qale ka wena ntate Moruti Mofokeng
2: ntate Mahloko ga ke leboe ntate ena ya gore e kebe a ba ya qeta selemo konyana ya nku kapa pudi e soka e lwana le tse dingwe ntate Mahloko seo nna ke neng ke se bolela ke gore e nngwe e bolaya e nngwe. Seo nna ke neng ke se bolela ke gore go tse tla etswa mahlabelo di ne di kwallwa ka mokgwa wa go bolokwa gore di tle di fele di tlhoke sekodi Ntate Mahloko. Ntate Mahloko, ena ya gore ga gona motho ya ka šwang gabedi ke motlholotaba polelo eo. Go na le motho ya ka šwang ya ba o a tsoga ya ba o boela a tloswa gape le metlholong eo Kereste a e entseng go ntse o na le batho ba o kareng ba šwile gabedi. Ntate Mahloko, potso e nngwe re na ke ka selemo sefeng a bua le mang Modimo ga a ne a bua. Ntate Mahloko, ke dilemong tse ka fetang dikete tse tharo le makgolo a matlhano tse fetileng Modimo o ne a bua le motho ya bitswang Moshe, jwale a mmolelela seo a se buileng go motho ya bitswang Noe. Ntate Mahloko, taba ena ya gore Jesu o ile a šwa ga gona mokgwa wa gore Korane ne e ka tseba gobane e tlhile dilemo tse fetang makgolo a tsheletseng ka mora Kereste, mme ga gona ka gara Korane motho ya ngotseng ebile paki ya tse ileng tsa etsagala nakong yona eo. Ntate Mahloko, ga ke diela taba ena ya Jafeta batho ba e utlwe mme ba e bale batle ba e bone. Jafeta o ne a sa laelwa ke Modimo gore a bue seo a se buileng ka baka leo ketso ya Jafeta e ke ke ya amagangwa le Modimo go gang. Ntate Mahloko,
1: ke a leboa moruti. Ntate Ntšhaga, o ka arabela dipotso tse botsitsweng.
0: Morena, mme o boditse potso ya botlhokwa gagolo, mme ke a mo leboa mme ka potso eno gobane e tesetsa fa ke sa fitago. Ga o sheba lentse le na motho le theuwe ka mmo le tho, mmo ke nama le tho ke moya. O ne o beela gore motho o na le mmele wa moya le mmele wa nama. Badimo ba rona ba gokagane le rona ka mmele wa rona wa moya. Badimo ba rona ba tsoa le rona, ba ja le rona, ba tsamaya le rona dinako tsotlhe, mme ga re saba re phetisa moetlo. Moetlo ke eng? Moetlo ke tsela e Modimo a iponagantseng yona go bagolo ba rona, mme a ba laela gore re mo sebeletse ka yona. Ke ka go re phetisa moetlo, mme ga re saba ketisa e le kannete ra re saba re sabela Badimo, ga re sabele Modimo. Mme Badimo bao mme gobane ga kgane le bona ka moya wa rona e le moya re ntse re ja le bona ba ja le rona, mme re kopana le bona re ba etsetsa meetlo le mesebetsi ya bona.
1: Ke a le bona Ntate Ntšhaga. Imam, o ka gabela dipotso tse neng di tlile di utobile gabaneso.
3: Ntate Mahloko, Ntate Mahloko, ntho ya gore Yesu ga a tlhagiso ga itse go nna e tswa go a mo tshireleditseng le a mmopileng gore Jesu ga ka ba a tlhagiswa. Moruti o re ga ona gore Kurane e ka tseba gobane e tlile ka morago. Kurane ke yona e tsebang gantle ge gobane e tlile go tlhalosa ditaba tseo batho ba tla lokisa nakong e fetileng. Alla o ile a monkela go yena pontsheng ya botlhe go araba mme, mme o tla mo gotisa gape-gape ga mo gotisa o tla mo gotisa pontsheng ya botlhe. Batho kao fela ba tla patagatsa taba ya mofuta ono wa gore Jesu o gotile. Jwale ntho engwe gape-gape e tsala Ntate Mahloko eo ke tlamehileng ke e tlhalose ke ya gore ga Kurane e tlhalosa gore Jesu ga ka ba a bolawa kapa ga ka ba a tlhagiswa sefapanong, ntho ena Jesu le ena ga se ke tlotsa baebeleng jalo ka morutana sa bodi ba Kurane le ena he ga ke tlotsa baebeleng. Jesu ga ne a nyametse matsatsi a mararo ao ga a kgutla wa ba bontsha gore ga se moya gobane ke ena a rutileng batho gore motho e mong le mong a ka swang ga a tlo tsiwa e le nama, o tlo tsiwa e le moya. Lebaka la gore a re ba kenye matsogo ba kenye menwana ya bona masobeng ao gona ba bontsha gore e ntse e le nama, a ba a etsa tlhapi gape-gape a e ja go bontsha gore ga se moya, ke motho, e ntse e le motho. Jalo ka a tlhalositse gore motho a tlhokaetseng kapa a ka swang ga a gutla ga a gutle e le motho, o gutla e le moya. O ba bontshitse gore e ne se moya ona wa bontsha gore ga ka ba tlhokagala o ya ka baebele. Ntate Mahloko,
1: nna ke nnete Ntate Moruti Mofokeng go latela bebele jalo ka ga Imamo a tlhalosa.
2: Ena ga se nnete go hang Ntate Mahloko, ke bogelosi le bogelosi. Ke a leboga.
1: kurane ring ka timana ye o sa tswa go fa yona imam
3: ya o tsakitwa yeto Allah ore ha hlalosa ka bae are o yente hore go hlaelle go bona e ka re ba yente ketso eng empa ha ba ka ba ba yeta ba hlalosa Qur'ani ha ba hlalosa timana ena bare e mong wa bona Allah o ile a nka sefahlego sa gae a seetsa ke a gopola ntatenšhaga nkila e bua tabena a re kurane ya deceive gobane a kouta yona bese ena ya gore Allah ore o la fetola e mong wa bona gore ba bona e ka re ke ena banka yeo e ba naganang gore ke ena eo e leng ena monga gae a monka a mo isa go yena jalo kga a tlo gutla jale ga a ka batho a tlhagisitswe madi ga a ka batho a tswile a gae o ntse a phela mateng o tla gutla pontsheng ya botlhe re tla mmona motlhang a gutlang re paka gatse taba eo jalo kga e paka gaditswe gane a tsamaya ntate matlhoko
1: mamelemetsotso e lesomelemetsomeraro pele go gora ya botshelela nnaneo le o lomametseng ke la gawa la dikalaneng tshebeletsong ya lesedi fm re ke botsa potso ena ntatentšhaga na go ya tsotelega gore na ke mang ya tshollang kapa ya tlhabang madi a phoofolo e tlhabelwang badimo
2: ee go a tsotelelang bredaka gobane gore ga o le ga re ya mono ke ga re etsa go ya ka malapa le diboko le maloko le badimo ba rona go na le gore kgobe le motho a kgethwang e lapeng e le ena motho a tlhabang go na le batho ba e leng gore nako e nngwe go ya ka maemo a bophelo ba bona ga ba ya tlameya go tlhaba e re ketse motlhala ga e be e le gore motlhomong o ne o tlaele lesi jeso nna nke ke be ka tlhaba gobane go ya ka sesotho ke a itlhaba ga e be e le gore ne re itse bashimane kae kae mophatong go na le motho a tlaleleng go tlhaba ke tse go tlhaba mang kapa mang ga e be e le gore ne re tlhabela magadi re thetetsa magadi go na le motho a le a kgatswang ke lelapa gore a tlhabe go ya ka mabaka le moetlo wa lelapa leo kapa leloko leo
1: re ke botse gape ntate ntšhaga ke phoofolo e jwang e tlhabelwang badimo
2: go tswa go tlhakile gore go ya ka thapelo ya sotho go thwe tlhabang tse tshweno mme nnete kore tse ene tsou eo ga e tlalose mmala wa phoofolo e tlalosa gore go tlhabe phoofolo e ntseng e feleletse ga e be e le le kgomo ya dinaka tshwanetse manaka a nnabe mabedi ga e be ene e le gore ke pudi tshwanetse maoto a le mane e sebetsa e sa tlotse e sa qhiletse e sa kgawa lentlo le leleng tshwanetse e le gore e ntse e feleletse gobane le nnete le rona re le basotho ga o tlhaba phoofolo go na le dikarolo mmeleng ya phoofolo mono tse o di sebedisang gore o phedise meetlo motlhala ntlwane ya mahlanya kapa nyoko ya phoofolo so phoofolo eo e tlamehile be phoofolo e sa kuling e tlhetaetseng gore ke kgone go sebedisa dikarolo tse re sedirisang go phedisa meetlo ga re lo bata batho re sebedisa letlalo la phoofolo so di jalo phoofolo e tshwanetse ebe tse tsheng tse e leng gore ke tse e leng gore di phethaetse ga di na bothata
1: ntatentšhaga ke ye kutlwe polelo ya sesotho e re lebitla la kgomo ke molomo go bo bolelwang mme ke kgomo e jwang ena eo lebitla la yone e leng molomo
2: basotho ba re phoofolo ga e tladiwe e a jua mhobong e nngwe gape e le gore ntate matlhoko re ka tisetsa ka yona molentsi leno ya sesotho na le polelo ngwe ya basotho e reng ga le fete kgomo le je motho yone e gape le re lebitla la kgomo ke molomo e bolela gore ka sesotho o kekebe ga e be e le gore motho o na le mathata bophelong ba gae be e le gore botlameile gore bo sebedise ga e be e le gore o nona le kgomo e le nngwe e setseng e le gore ke kgomo ene e tlameile gore e phethele moetlo wa badimo e tlameile eetsiwe e sebedise phoofolo eo mme tsotlhe se tswang phoofolong eo se tlamehile se felele molomong ya batho rona re le batho le badimo ba rona re felele le bone
1: ke a leboa gabaneso mmamedi metsotso e robongwe pele go gora ya rona ya botshelela e re ke kenke bamamedi ba babedi ba bararo re ke re utlwe rona re ya kae le bona ka dipotso tse pedi tse tharo mmamedi dumelatlhe
12: hape hape ntate Ntšhaga, taba ya badimo ke tumelo, ke borapedi. Taba ya bokreste ke borapedi. Ha o sebeletsa badimo, se ka kopanya badimo le Modimo. Ntho tseno ha di kopane. Ha eba Modimo yena o tla baka lentsweng la hae, motho ha a shwele le setsha sa hae ha se sa mo tseba, kore ha o ka mo wa ka kgutlang ka teng. E ba bjale tumelo ya badimo yona e re motho ha shwele wa kgutla a tlo ja le bona, a tlo qoka le bona. O utlwa bjale e di se di hanana. O tlameha o tsepame tumelong ya hao ya badimo, o kgaohane le Baebele. Baebele ke buka ya bakreste, ke lentswe la Modimo. Mokana Jeso o re ke yena tsela le nnete, ha ho ya ka tlang ho ntate ha e se ka ena. Ha ho ka moo motho a ka lo kopana le Modimo ka badimo, ke Modimo fela ka Morena Jeso ko re kopangwa ke Morena Jeso hore lo fihla ho Modimo ka madi a hae. Hobane Baebele re madi a Kreste a phethile tsohle.
13: Le baidi bao dumela, ke ntate Morapedi mona Monyakeng mona. Ntate Ntšhaga ena ke Mokreste hle, ha ka nnete o ithatela tumelo ya Bokreste, maa ke ntho e ntle ka nnete. Jwale ha e bane ne le tumelo ena e sa ngolwang ena kapa e senang chebohadi ka puo ke buang, nkebe e le Mokreste ya maatla ka tsela e makatsang. Ha ipela ha bua Bokreste a tlwele ntho tse tsa botšhaba ntse bua tsa tsona tse romana ha di tsebe. Ke lebile Matlhoko.
14: O tsone ntate Matlhoko, a ikhona jwale mo ena ka re ke tawa ke ntho e ke sa enwang. A ko mpotsetse ho ntate Imamu Morna, ha a re Jesu ha a shwa ho tsho go bona ha ba ikete ke Paseka, ha bana Paseka Islamo. Mwebane ba ka mokgwa ke utlwisang a teng e ka re bona ba ikgethetse ditemana tse dumelelana le bona tsa Korane. Ha e le hantlantle ho ya ka bona o tsho Paseka se ntho ba iketekang na ka nnete. A ikhona ihleng e nyetsa ke tarakane tlhoo ke mareka melke ka mona ka Durban, empa lapeng ke mane Bethlehem. Thank you ntate Matlhoko.
15: Dumela ntate Matlhoko. Ntate Imamu o bua nnete, ha hona motho a hlokahalang hangata. Motho o hlokahalang ha o fela o fedile ka ena. Le o tla bona kereke tsena tse mmedi selemo se seng le se seng selemo fela ba bolaya Morena Jeso, ba mo phedisa le mo se tlang ba mo bapa. Ha khona motho o hlokahala ha o fela o fedile tu. Ke a leboha ntate Matlhoko.
1: O Morena.
16: So ho ja dumela ngwane so Morena Matlhoko le baeti ba hao. O dumediswa ke le rile monga phofu ke kuno tuma re ka motse go botlhokong Bethlehem ya le mametse mo SABC Plus. So ho ja ne ke kopa o ke mo ke ba le thaiso mo ke ha o tlo ba le sehlogo o kono romela ntate Ntšhaga sehlogo sa hao matsatsi a mane pele lenaneo le ka ba teng a kgone o itlhopha oba jwale o tla a le empty handed ka ga ke kadima mantswe a Aziza Tlhapi o tla fela ntate wa ukwala gore ga ya itlhopha a ko motlhophe e sa le ka nako matsatsi a mane pele go lenaneo tanko.
17: Ntate Matlhoko kgotso le moifo wa gao ka mono. Ai ntate Ntšhaga, taba ya ga e tlile ha ke utlwe a bua tumelo ya bona, ke utlwa a ya ka go Bebele. Mme ke leboha ntate Mofokeng ha nka tiise o feta mono a sokolowe. Ha ke tla ho Imamu ho na le taba e nngwe le ena ke batlang a nka e tlhakise. Imamu o batla go bolelela gore Jesu Kreste a se sehlabelo ha re ha hona sehlabelo sa motho. O batla go reng hantle ntlha ha nka hlakise taba ya hantle.
18: Kgotso ntate Matlhoko, kgotso ntate Matlhoko, tshwere tumelong ya mbose ka lole. Ai ntate Matlhoko, e nna ke lahlehile. Ke lahlehile ho lahleha ka nnete. Bebele mona ke utlwa ditshollo tsa madi fela ntate Matlhoko. Ha e khona.
19: Ntate Matlhoko le moifo, ke selole ho tlela ka mona ka Nthaka le Tlile. Ai taba tsa ntate Mofokeng di a utlwahala ntate, taba tsa moruti Mofokeng di hlakile. Maria a pholositseng ke ya Morena Jeso fela ntate. ke na fela re boelang yang le bana mpimo se tlabelo ka pa se tlabo sa mogena Jesu mani holgota ke sona fela se re kopanya le mogena mpimo ke sona se nketseng tlabelo ka pa di tlabo tsa di pofolo tsa testament ya khale se baka e ha una se tlabelo se mata se tshwara sa mogena Jesu ke le wanta te mahloko le ya pele mo rutung fukeng se le lotlela ka mona ka ntha ka lentli ke le bua
1: mamele mo tla metsotso me ra ro pele ho hora ya botshelela ga banetse so re ke le fe se baka le tle le di otla o duma di hloho ho bana ga sana nako le arabele ba mamedi dipotso ntsa bona imam
3: sathe mashuk
1: imam
3: ndadi
1: e o ka gabela ga banetse
3: ya le bona tate and that matter go puto tlo go ba meji ba di bana ba mpitsi tseng tsona ke di nnete di be di di jwa ka mo go ba di tseng ka teng hore morena le ha ka batho a tsholotse madi go ha ke ka hore sa ke di keng taba ya paseka ke taba ya paseka ha iyo ntate me go tlo futhe wa go pula hore taba ya o tlhagisa lo so ha Jesu e kene di century tse tharo ba di leng le di siko ha e tsalo tlwa the first century ba ba kreste ba tsaba tsang bela ne hore Jesu o ile a tlhagisa ke nna tsong jalo di bona tsama ne ke nna tsong jalo ntate matuko hore in the first century ba ne ba tsaba bela ne hore Jesu o tlhagisitswe jwa le kurani fitlile ya e tsalo tsang tsene hore ke ile ke nne ke ha tlhagisa o ntsa phela o tla khutla o tla phela ha le o tla ifella ngati ke a le
1: ke a le bo ha mokuti mfukeng
2: ndate mahloko ntho ena yo imamo a e buang e faposa setshaba taba ya hore Jesu o thagisitswe le mangolo a mangata le ene ke tlo diela ka yona e ngotswe ke batho ba neng ba le teng ebile ena moapostola Johanne o ne a le teng a bile a le pela sefapano sa Jesu e le gore taba ene imamo a e buang ga iyo ke boikapelo ba batho ke mpe ke diele fela ka gore ke phete gape temana eo ke qetetseng ka yona ke qetele ka yona e tlebe ke qeteletse epistole ya pele ya moapostola Johanne kgaolo ya pele temana ya bosupa e re empa ga re tsamaya leseding jalo ka ga wona o le leseding re na le kopano ga mmogo mme madi a Jesu Kreste mora wa wona a re tlhatswa dibe tsotlhe ntate mahloko
1: ke a leboga ntate ntšhaga ga re qetele gabane yeso ke na le metsotswana
20: morena badimo ba keke be ba arogana le bona le rona gobane re tswa go bona mme mmele wa rona wa naga o kopane le badimo ba rona re tsamaya le bona ka tsela eo ga ke dira dikgang ke tla re modimo ke motlhodi wa bophelo modimo ga a tlhoke madi modimo ga a tlhoke setlhabelo ke lebile gagolo
1: ga banetse so keng ka sebaka sena tlhake le leboge ka jeno ka tsotlhe tseo le re aroletseng tsona mme ke rata gore ke tiise taba gore momamedi baiti botlhe bao ke ba memang kwano ke ba fa matsatsi a ka bang a mane go isa botlhanong ke ba file setlhogo gore ba itlhophe mme bontate bana le bomme botlhe bao ke ba memang ba ikitlaetsa go ba re fe dintho tse e tlhamatsegang che ga banetse so ke le buile menagane ke le boetse nako ya lona le ka jeno odimatlhogong mamedi e motle gorra ke ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la gaso la aforika borwa re balola ditaba tsa pele tsa letsatsi mme pele ke ya ditabeng tsa gorra ya botshelela ntumelele ke kopane le tiisetso mokwena.

le botshaba le rometse molaetsa wa matshidiso go ba lelapa metswalle le barati batshetsi ba papadi ya bolo ya maoto ka moralefu la sebapadi sa Bafana Bafana le tlhopha sa Mamelodi Sundowns Jaden Adams. Re tla fatabeno mamedi ka botlalo, re tlabela gape rona ya monyetla kapa re buisana le wena mamedi ka ditaba tse ya bona jalo le bareki tsatsi la ka jeno sego jana sa rona sa bareki le sona seteng ka jeno mo re tlang go buisana le wena he ka dintlha tseo amang jalo ka moreki re o fe ditaba tse amanang le ditlhogo tsa ditaba tsa dipapadi. Motlhophisi wa lena la matumisi ke segametsi moilwa motlhaisi wa lona ke Ntsane Rantwa ya laolang kgaso ke Anathi Khondla, mme re balwa ditaba tsa gora ke di engwane moyeti nala ka lebitso ke tiisetso Mokwena. SABC News re ikemetse, ga re kgetheng kukapere.

0: Win it OK Star.
1: Reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be monyetleng wa ho ikgapela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O be o boloke ho 100 ml ya Colgate Herbal Regular kapa Gel Toothpaste ka 23.99. 2 kg ya Sunlight Auto Washing Powder kapa 1.5 liter ya Liquid ka 54.99. Le 900 gram ya Pocomo Weet-Bix ka 49.99. Disolo di fumaneha ho fihlela ka di 12 tsa July. Ha di fumaneha OK Express, le OK Urban, OK, beng ba le beng ke le ba o ka batsapang.
2: Mamedi harbele ro amohele ho lena la mathumisa shabana ko ya ha metso tsukiane e habile watla e mashume a mabedi re libile ho renya ya busupa. Mamedi ha re kenete benyena mo teng le tona la bophelo Dr. Aaron Motsoaledi a ileng a hlahisa ngongoreho ya hae e leng ya lebisa diphuputsong tse ikemetseng tseleng tsa etso jwalo ke ombuds ya bophelo kwana Afrika Borwa ka mora lefu la basebetsi ba tsheletseng ba tsa bophelo bo botle dipetleleng tsa setšhaba kapa tsa mmuso mane KwaZulu-Natal. Mme tlaleho ya ombuds e fumane hore ha hona bopaki bo bontshang hore lefu la batho bana ba tsheletseng le bakilwe ke ka kotloloho ke tlhekefetso kapa tshware hantle mosebetsing kapa maemo a mabe a mosebetsi. La olo jwalo he ka tlale wena e senotse mathata a tibileng tsamaisong ya bophelo bo botle haholo dipetleleng tsa mmuso kwana Afrika Borwa. Mme ona a kenyeletsa kgaello ya basebetsi ho se tlatswe ha mesebetsi mo teng he ho na le dikgeo tse ngata ka hare ho dipetlele ditliniki jwalo. Morwalo o bima wa mosebetsi, kgaello ya disebediswa tsa bongaka, meaho e seng e tsofetse ha mmoho le mananeo a fokolang a tshehetso ya bophelo bo botle haholo ha o tlwa tabeng ya kelello tsela mental health ho basebetsi ba bophelo. Re buisana he mamedi le letona la bophelo Dr. Aaron Motsoaledi ka dintlha tsena he tse hlwang jwalo ho ombuds ya bophelo kwana Afrika Borwa. Sa ntse a le mohaleng a jwale, Ntate Motsoaledi ha re lebohe haholo hle re amohele nako ya hao. Mamedi re re boela hape re leke he utlwa rona be Dr. Motsoaledi re tla mo fumana hape re buisane le ena he ka tlalo ena he ya health ombuds kwa Afrika Borwa mo teng he o ileng ha etswa kapa ngore ho ila hlaha mo yena tona Ntate Motsoaledi a ileng a etsa hore ho be le diphuputso tse etswang jwalo ke health ombuds kwa Afrika Borwa mabapi le batho ba tsheletseng ka ofela ba sebeletsang lefapha la bophelo province ya KwaZulu-Natal mo teng ngore ho ne le kgolo tswa hlakoreng la hae mme a batla ho fumana hore na se etsala mona ke sefe. Mme re le ka mo fumana hape re buisane le ena he a re fe dintlha tse feletseng malebana le maikutlo a lefapha ka morao ho patlalatso eo mo mamedi. Fela he mamedi a ntse re tswela pele tse dintsa ditaba tseo re ntseng re di shebile he ke ka hare ho province ya Freistata mo teng re tla ofa dintlha tse feletseng malebana le ntlha tse amanang jwalo haholo le bo masepala ba leshome le metso e tsheletseng kaofela ba province ya Free State. Hopola mamedi hore ho ile ba le phatlalatso e ileng ya tswa jwalo ke lefapha la ditšhelete kwana Afrika Borwa mo teng he

0: ke Tina Zungu o ne are ntate ele tsela yo ku dumedisang e bile ke o amohela tsebeletsong ya lesedi ke leboga le wena hore o nkamohetse lapeng la hao koloing ya hao mosebetsing wa hao ofising ya hao hohle mo mametseng tsebeletso ya lesedi o le teng le bitso la ka ke sibongile sonopo nane o le kenang a jwale ke la hao la gothala mme o mamedie a re qala nane o la rona la gothala sonta ha seseng le seseng re buisana le bana re bua le metswalle ya rona ho fihlela mesetsong ya mashome ya mararo ka mora hora ya bosupa mme ka jeno mamedi hle ke na le moeti wa ka yeo ke tlo buisanang le yena kwa no tshebeletsong ya lesedi le bitso la hae ke Rethabile mamedi Rethabile motsiri o tswa Kroonstad Rethabile dipapadi di lengata ha kana kana mamedi tseo bana ba banana ba ka di bapalang dipapadi tse tshwanang le bo netballo ka jeno re tseba hore banana se ba bapala le ya maoto hona le bo tennis hona le bo golf go re dingata ngata ngata ge Thabile mamedi yena a ikgethela fela ho kena dipapadi ntsena tsa bicycle ke mogani wa bicycle ya hlwahlwa haholo ka dilemo tse tlang se o tlatla tlo re qokela ditaba tsa hae ka ofela re Thabile ka mora hore fela ke ema bankeleng mme mamedi hle ha re be mmoho nna le wena o fihlella hore nya borobong mo ke tlabeng ko sia masong a thuso motaung ka lenane wo le leholo la magolong a matala ha re be mmoho ho be monnati ke ya mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng ke tlo buisana le motswalle enwa waka ya re etetsenye lenyana moiti wa rona ka jeno
1: when it okay start
2: reka se tsaisa safe ka pasefe senkang siabo o swipe karete ya hao ya okay count on o be menyetla ngo ikhapela engwe ya di holiday tsa leshome tsa boleng ba 100,000 rand elengwe o be o boloke ho di 1.5 liter tsa pedi tsa Coca-Cola original taste less sugar ka 34 rand. Mefuta ya di Nescafe cappuccino stick ka 54.99 paka. Le 2 kg ya Tastic original long grain rice ka 29.99. Di solid if mane o fihlela ka di 12 tsa July. Ha di fumane OK Express le OK Urban. OK. Beng ba le beng le ba o ka batsapang.
3: Na kontsa ta hlelwa bophelong. Mohau. E ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisea di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: wedding ena re kete ka ntate Nelson Mandela Hare ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: Kimisotso mamedi ele shumile metsume raro ka mora hora ya bosupa jalo ka ha ke ile ka o tshepisa ka re ke na le moeti wa ka yeo ke tlo qoqang le yena ka jeno o sansale teng kwano mohaleng. Hello re Thabile. Ile ho etsa izinjwa le ka re Thabile.
4: O ananela buine hello bantate Nelson Rolihlahla Mandela. Khwele tso ke hore re gemele le sedi FM. O thusa ba imetseng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
5: Se bongile sonopo. O le sedi FM.
0: Mamedi o sansa le teng he re Thabile. Hello Rita.
6: Mama ni kondi.
0: O phela jwa mogatuwa wa ka?
6: Ke phetse wena o phetse
0: hantle. Ke phetse hantle mogatuwa. Re Thabile ke kopa fela o dumedise metswalle ya gao lapeng gotlhe mo ba mametseng o ba jwetse na gantlentle mabitso wa gago a feletseng o mang o kena sekolo kae o is a great man re qoqele ka wena ka o phethagala le gore na dilemo tsa gago di kae
6: ke dumedise batho ba mametseng le tsadi f m le ba bosebetsang le bona tsatsina ka jeno nna ka lebitso a ke re Thabile Motsiri ke dula Kroonstada ke kena sekolo sa Phephetso Secondary School ke dilemo tsa 13 years old.
0: O etsa grade mang?
6: Ke etsa grade 8.
0: O wa fitlha high school?
6: Ee, mama ne bone.
0: O bathong nana mabedi ka dilemo tse lesome le metseme ga go fela ngwana gao a sa le high school o mokgotsi wa ka jale qoqela bana ba bang lapeng gore na wena papadi ena ya gago sport sena sa gago ke sa mofuta ofeng
6: sporte se ke se etsang ke sa dibaesekele ka sekgowa se bitsa cycling gangata ga sena banana se etsiwa ke bashimane fela
0: ke ne ke tlhile ke batla go tlatabeng eo gore re Thabile gangata dibaesekele ke dintho tsa bashimane jale wena o kene jwa bo
6: ke encourage-iwa ke ntate waka o palama dibaesekele ke la utlwa nkgatlhile
0: gaolo
6: ke
0: tla qala ke batla go tseba ga o qala go ne o le jwang matsatsing a pele go ya dikgweding go ya selemong a ko re qoqele leeto leo la gago gore na go qadile go le jwang go a nna ga ba motlhomong wa loka ga o se o le kae
6: ga ne qala mamane bonge ke qadile ka mountain bike
0: go
6: na tshosa gaolo tseleng go ba ine le qala ke sena bo balance e gantle ke tshoa bo ga dikoloi di feta ke a nna ka tsamaya ka tšhentšha baesekele ke a palame bitswang road bike ga ke tsamaya road bike ke a nna ka tlwaela o fitlhela ke fitlha boemo bona bo keleng go bona ona jale e ke palamela national
0: e bathong
6: jale
0: ga re tle ntlheng ya di-tournament tse o seng o fetile go tsone pele re tla di-tournamenteng o na le nako e kae o bapala papading
6: mamanipongke ke qadile last year ka June
0: gona go bolela gore o na le selemo
6: ee ke na le selemo
0: allright ga re tlege di-tournamenteng ke tse kae tse o seng o kene go tsone
6: tournamente tse ke tswang go tsona re ke qale ke ya parise e bitswang Kudusslag ke a Blomo e bitswang V Power ke a Welcome e bitswang Free State Challenge ke a Paris gape Gravel Express e be ba gape ya Welcome e iphithile
0: sa bobedi ke batla go tseba gore jale ga o ntse o kena di-tournament ntse ke banana kapa go kopane ke banana le bašwanyana
6: banana ba teng mare ga se banana ba batho ba batsho ke magolo ga ngata mamane bonkeneneng ga ke na dithaka tsa banana ke ba nlatlhela ka bašimaneng
0: ai wena
6: ee mamane bonke
0: jale di-tournamenteng tsena tse o sengwe di fetile o ne o tswa motlhomong boemong bofeng di-position
6: ga ngata mamane bonke position tse ne ke rata go ditswa ke thule one fela
0: o tlhola bashimane jwa le wena
6: mamane
0: hai bo manana yo ke batla go tseba ga ba o bona jalo ka ga o tsho gore wena kwena ngwana na o mothemotso ke magowa bogolo ba ileng banana go tlwa mono ke bashimane ba merabe ka ofela ga ba o bona le ngwana na o mothemotso ga nang baesekele ba reng ba o sheba ba o makalela ba reng wena
6: mamane bonke batho ba palamadibase ke batho ba lokileng gaolo especially magowa a lokile gaolo ke ona a mbitsang a nbeya gantle re palame mmogo ga re
0: kata
6: go palama re lebogane gore ke a leboga o palame le nna gantle ke bona se ke batho ba lokileng bona
0: Okay, okay. Mare bo nnete ba ba maketse gore he ngwana na mothemotso. Ne?
6: E bona ba maketse.
0: Le ba shimane ba batho ba batso ba o makaletse gore he e o etsa jwang?
6: Ba o makaletse.
0: He bona medi yena. Oh ngwana ka ka se ke ka thaba bo buisana le wena ke kopa fela o ya mabenkeleng ha ke gotla mabenkeleng retlo qoqatse dintsa dintho re se bo qetela taba sa rona.
6: Okay mama
0: Lebo. Okay tsoga fela jwalo ska ba wa o ska be ya mohala fatse. Mamedi ke metsotso e dulang hantle ho emashuma mabedi ka mora hora ya busupa.
1: Ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoro tsa high tech qualifying ho loan ile ngwe ya FNB ka FNB app bo ina le o lefa dikoro tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoro tse le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fetile tifelo tse ding ka thoko mme o se a bulukile o fihla 1000 rand ka kgwedi
7: ka FNB credit switch go bona dikoro tsa ho tse qualifying even tifelo le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana ngwe le fangata tshintshela sekoro tsa ha ho FNB ka jeno FNB tshuso e de la dintotso hle o fuwa skoloto ya ka tekolo ya qualify bona le dipehelo FNB ke le kala la First Rand Bank Limited mo abuya tsebeletsa sa tshelte le dikadimo a semolao
4: Tsotsi song ya ntate Nelson Mandela we le tokya hore re emele le se di FM re thuse ba tla sa gatella ke molelo
0: Idula misusungi mashuba babedi ana le motso le mong ka mora hora ya bosupa babedi ke ntse ke buisana le motswalle wa ka mona re qoqa ha monnate le bitso la hae ke re thabile motsiri re bua ka papadi ena a e bapalang ka pa ya keneng ho yona ya a di bicycle e o mamedi a qeta mo hlalosa hantle hore a se batho ba bangata ba ile batho ba bomme ba ikenang ha holo ba batho ba batho sena se bolela hore se mme ya monyetleng wa ho fumana menyetla e mengata ha holo re thabile o ntse le tenga ke re manana
6: e mme mamedi
0: re thabile jole ke utlwile he hore hona le engwe hape ya tournament e weekending hwana jwale e ho ya ho yona a ko re qoqele ka yona
6: tournament ke yang ho yona ka di 19 ka July e tswa Amashova Classic National Race. Ke ke race se elo kala ho tloa Peter Maritzburg go ya Durban.
0: Embanana hle.
6: Mara hype hype street jalo ka motho a koloi e lo poto pota go re go netsa 106 kilometers.
0: Wena mo so tlo tsama jalo ka batho ba ba Comrade Marathon.
6: Ke le tsama mo ba tsana ile.
0: Wa sa wena o motho a moholo ha kakang. Eh, mamedi a ke re bueng hle. A o batswadi a ke le ntumeleng di voice note mo hle. Ka pelenyana batswadi bana mothemo le mong a gona ngokena. Ke go boka ntumelele voice note ke re lakaletse ngwana no wa ka. Dilemo tse le shumele metsumi ra rufela e bile le morwetsana. Mamedi o lo tsamaya mo e di mati tsa Comrade Marathon di tsamaya nteng pakeng tsa Peter Maritzburg le Durban mogotsi enwa wa ka ka dilemo tse le shumele metsumi raro ke kopa re molakaletse mahlohono lo hle 0860003080 a ibla re lesi kopa ska letsa ntumele voice note 0797585066 0797585066 ke kopa le ntumeleng di voice note ka pele le lona bagotsi ba ka ka ofela mothemo le molemong ke kopa le ntumeleng di voice note re lakaletse mogotsi no rona mahlohonolo a yang mosebetsi o mokana kana ayayayaya jole manana mpule letsa mayaneng a re qale mona pele ho tsamaya e boitukisetso ba ha o ikwetlisaneng joang bakeng sa hore o matlafale bakeng sa e letsatsi leo
6: ene mani pengi ke kwetlisa hangata ha ga beke ke kwetlisa ha ke tse di distance tse ngata ha ga beke ka treta ha ke mo re tsang di long distance.
0: Okay jale ke mang motho ile mokwetlisi wa hao
6: ene mani pengi ke na le team ya rona mama ni pengi
0: e
6: so mokwetlisi ke ntate wa ka mama Lebongi.
0: Au dedi. A tsaba dedi ke motho wa bohlokwa jwang nana hle. Ke itse batho ba ba nromele di voice note ke bona ntse di kena fela tse.
6: Okay,
0: ba tla bua le wena. Bona di ya kena di. dingata pele ke batla ho bapalla tsona o utlo hore na batho ba reng ke nnete nako ya rona e nyane o ba mesetsong ya mashome a mararo ka morao hore ya bosupa re tshwantse re fetele ho moruti magele empa ke batla hore o tlo utlwa hore na batho ba ikutlwa jwang batho ba thabile ha kakang ka mosebetsi ona wa hao o motle o etsang o mamele utlwa manana
8: Mabon ke dumela mane wa ka ke mala ka le tsama hlolo no ma holo dumela mo hodi sa mo fihli sa mo yena rata mo fihla teng tate mo di maru lo ke le yena mama sima ka ka mo luchi thank you me
9: dumela ba ne bongi ina matapelo matapa ka mo lens le nna ka tlula tsela sports sa hao Bye bye. Jarata.
10: Dumelang mamane ke Thembi le bitsa Bloemfontein. Ke re ngwanana, ngwanana pele ya pele. Tsama ya hantle modimo a be ya ditsola ha o dima hao. O fumane tsengata ngata, o di fumane ngwanaka. Pele ya pele morwetsa.
11: Eh mama le bongi dimela se dimela me wa ka u muthu ni muthu munyane le mo fela tsantsa bona la talenta ha e matle ke mola ka le sekatlole mahlono no semme ke khogola le sotho mona mahale su
10: mela mama le bongi wa nna re mola ka le sekatlego ka nnete le mahlono no o sa le monyane ha go le mpa re mola ka le tsa mahlono no ka bo ka neo e a ne weng ke ntate mo dingwe ke neo e ne weng ke ntate mo dingwe o sa le monyane ha go lo ngwana e no
12: dumela mama no bontsi o bua le ntate ka mona ka mechileng fixback a tshe ke thabile ka ngwana mana na le modife ya tene jalo ke galla go tsamaya mo mareng lo tsamaya teng mo mathankgomo ka itinwa ga thone a tsa mo lebisa ngwanana
13: Kotso mangwa ne bongi kotso mangwa ne bongi hallo Rita ha eh ga mo le buisa ngone wa di limotse tla se kwa lo mme a antse nga ganna hantle wa lo wa bona la talenta o ya pele ka yona talenta ya ngwana wa ngwana ha tswele pele mangwa di bongi ga mo la ka letsa ka tole mahlonono e yana mo la ka letsa mona ke ntate mo ka medi mme ya mona betle me ge peta thank you bongi letsa tsi di mona tele le re thamo bye
14: Hallo Popi. Ke nna dikeledi go la ka letsa mahlono no leto le tla leng ka ka di 19 motaung ga mpa ya mathibedi motho a so bile tekiso.
15: Mama ne bonki dumela ga tola ka dumela mmehle. Yo ngwanana mogwetsana. Yo. Ngwanana mogwetsana mme wa ka ha tise ntate modimo mo feka tleo. A e hola ka mosebetsi wa hae. Ai hole wa le aleta sebele ka mona ka manyatseng lady brand
9: mama di bo ke na mo gana panyane mo ka tsane street mama ni bo le bisola ka ke mo gana ke 10 years old mama ni bo ke la ka letsa o se re thabile a gona o ina mama ni bo ke na spate ke se ba palang ke bolo mama ni bo ke wa tlotsana le bo fuke le bo mbatha mama ni bo
16: au bathong ga le bo a hle mogotsi wa ka o ntse mametse ritsa
0: ene ke o jwetse mogotsi wa ka tse ko ntseng ke o bapalela tsona tse dinyane di voice note tse mo dingata wena di feta bo 1000
16: ka nnete
0: mogotsi wa ka ha re qetella ditaba tsa rona ke eng se o lakatsang ho se bua ka leeto lena la hao le o yang ho lona
6: ne ke rata ka talente ke ndi mo ha ka tsireletsa le dipalami tse ding ya pala mahantle ke sinye go ba hotletse mo mani bonye
0: mmm
6: hotletse ma ha holo so ne ke kopa ntate ndi mo se ka ke tsile
0: o ba go
6: nna o qeta re se yo sna ding to tsam se tsetse
0: ka o ngwanaka ke re ke tsabile ke le buile ha holo buisana le wena utlwa
6: ke le buile le nna mama
0: ntate modimo o sireletsa o hlonolo fatse ha o gutla hape o tle o tlo bua le rona re tlo utlwa rona o tsamaile jwang o hlotse o sa hlola o khutlo tlo buisana le rona utlwa mogotsi wa ka empa ke a tseba hore wena o ngwana ya hlolang o ngwana eo e le mohludi ke a tseba hore o tlotla mona hona le seo se tshwereng ha o khutla ke a leboha mogotsi wa ka nte bohele ho mama o nte bohele ho papa o ba jetse ke lebuile ke ba rata ka pelo ya ka ka ofela
6: ke a leboha mme
0: bye bye mogotsi
6: bye
0: o ba thung ba metsi ya ha hona ntho monate mamedi jalo ka ga ngwana a sa tseba gore ntate modimo a mo sireletse ntate modimo a mo fe maatla kore ngwana a sa tseba gore dintho tsotlhe nka di etsa empa go na le ya ka godimo go tsona go na le ya tla nsireletsang go na le ya tla ntsamaisang go na le a tla mmatlafatsang go na le ya tla ntoto kore ga ngwana a e tseba ntho eno mamedi ga ona ntho e botlhokwa jalo ka eno ke lebuile gagolo ho ba gotsi ba ka ba keneng ba lakaletsa re thama hlohonolo ke a leboha le lona batswadi ke lebuile haholo re sense re ka tle o le mahlohonolo hore thabile a gotle a ntsa bolokeile mme a gotle a tshwere ntho re batlang fela ke hore re thabile a hlole empa mmamedi le boemong bo a sa hlolang re ntse re tloema le yena ha gotla metsotso e dula hantle ho ye mashome ya mararo ka morago ra ya bosupa ke nako ya hore ke fetele ho wena moruti magele hore o tlo re fa se kgutlwana sa ka se kgethehileng ke moruti motantsi magele.

lenyole la Jehova le la rapela ba motsabang le ba boloka la tswan le bone ho ba Jehova o molemo ho le hlono lo motho ya tsabelang ho yena tsabang Jehova lona ba kgethwa ba hae ho ba ne ha o le thole hlokwang ke ba motsabang ditawana di ka hloka tsa lapa empa ba ba tlang Jehova ha ba haellwe ke molemo le ha o le mong se khutlwana saka se kgethileng se khutlwana se sa batleng lerata se khutlwana se sa batleng modumo ke motantsi Samuel Magele ya o dumedisang sontaheng sena mme ya o hwehlang ha re be mmoho ka ra se khutlwana saka se kgethileng. Mamedi ha re rapele o le haye Jehova hobane ha di faithful di tsokotsane tsa bophelo di re fihlela re balehela ho wena hobane tlasa diphio tsa hao re fumana tshireletso ebile ke setshabelo wena qhoboshane ya bophelo ba rona wena re hlokometseng le hore baballa yeo ebile mohau wa hao re tsosang o seng hona re a leboha ntate. Rona le bana ba rona phefumolohong yeo re bileng le yona ya o seng hona mme re santsaneng re eme le ho dula gobane re santsane re phela re hlonolofaletse karolo ena yeo re tla ba ka gare ho yona ka gara sekgutlwana sa ka se kgetheileng re fupare ka seatla sa gago re seke ra thekesela le ho rerekela gobane o le teng ka gara bophelo ba rona ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen. Ka thuso ya moya o halalelang seng hona re bala ha ba kuke kgaolo ya pele temana ya pele ho emisa leshumele motsomong bakalde ba tla futuhela naha ya Iseraele ke ena tshenolo e senoletswe moprofeta ha ba kuke Jehova ke tla hoeletsa ho le ho kae o sa nkutlwe ke tla bitsa ho wena ho le ho kae ka baka la ho tsohelwa matla o sa mpholose o mphotsetsang bolotsana mme o tadimelang hloriso tshenyeho le bothata dipelaka wa omangwa ho be ho tsohe le diphapang ka baka leo molao o robetse ha o sa ahlolwa ka ho loka hobane molotsana o dikile ya lokileng mme kahlolo ya kgopamiswa bonang ditšhabeng le tadime le be le makale le re tsi hobane mehleng ya lona ke tla etsa mosebetsi le ke ke la o dumela le ha o ka bolellwa gobane ke se ke a tsosa bakalde setšhaba seo se bohale se mafolofolo se haolang bophara bohle ba lefatshe go hapa dinaga tseo e seng tsa sona se a tshabega se a tshweega ke sona se itaolelang se ikgodisang senotshi dipere tsa sona di bobebe go fetisa mangau di lebela go fetisa diphiri tsa phirimana bapalami ba sona ba feta ba gemisitse bapalami ba sona ba tswa hole ba fofa jwalo ka ntsu e itlhanelang go jeng ha jona bohle ba tlela o senya phello ya difahleo tsa bona ke o tswela pele ba bokella ba hapilweng jwalo ka lehlabathe setšhaba seo se soma marena go sona mahosana ke sesomo se tsheya qhoboshiane e nngwe le e nngwe se be se bokelle lerole se di hape jwale se ya se fete jwalo ka moya se tswele pele se be le molato gobane maatla ao a sona ke modimo wa sona lena ke lentswe la modimo mme modimo o le hlonolofatse gobaneng morena harampa ya bosiu ha o fumana mohala wa hore motho ye o neng o sa lebella hore a ka tlwaela lefatshe lena ka tsela ya lefu ha a sa phela e ba seo o se botsang ke potso ena fela e reng gobaneng morena ha o etela lelapa leo moratiwa wa lona a tlohileng ka tsela ya lefu ha holola tshwanyetso potso e etswang ka molomo wa lelapa lena ke ena fela e reng gobaneng morena ena ke potso eo le ha o ka ba moruti wa etela lelapa
wa fumana tumelo ya bona e rerekela wa batla matla tumelo o iphumanang o haellwa ke mantswe godisa ya o botsang hore ho baneng modimo o dumeletse maemo ana a utlwisang bohloko bophelong ba hae modimedi ya entseng sohle se wa nahanang o ne a lokela ho se etsa empa le ha o le jwalo a iphumana tobane le lefu kapa bohloko bo ikang ke kahlolelo ya lefu bo hale ka hara bona a ipotsang dipotso di sa fele e mong a be utlwe a re hobaneng hobane nna hobaneng hona jwale hobaneng sena morena ena ke potso e butsitsweng ka dilemo tse ngata ke a dumelang le a sa dumeleng ke amohetse morena Jesu bophelong ba hae le a e sokang a mo amohela ke potso e bile melomong ya meloko le meloko ka mengwaga le mengwaga bohle re kile ra e botsa re santsane re e botsa ebile re santsane re tlo e botsa gobaneng morena ha e ba o soka o e botsa e tla fihla nako ye o tla e botsa ka yona ke potso ye o e reng ha o e butsitse be ga ona karabo maemong ao o leng go ona e tla o kgotsofatsa esita le bakreste ba tileng tumelong ya fihla nako ya gore ba botse modimo gobaneng tate gobaneng morena o tlile jwang go etsaetseng gobaneng yena joba o ile e botsa mpa a qetella a sa fumane karabo e mo kgotsofatsang rona re ne re le bomang o ka bala bebele wa e qala o genese wa fitlha o tshenolo wa ba nagana o tla utlwisisa ga nako e fitlha santsane o tla e botsa potso ena le wena gobaneng morena bohle re iphumana re botsa modimo jalo ka Habakuke ga o sheba genese e le ka gore araba ga o ya o jobo o fumana seka karabo se seng o fetele dipesalemeng o utlwe e ka o tla arajwa moekelesia a tle ka mokgwa o mong o e kang o tla o isa karabong eo o batlang go e utlwa ga o fitlha diefangeding ka bone ba tsona utlwe e ka morena Jesu ka seqo o atametse go tlisa karabong e o neng o e tlhoka qetelelong tshenolo e re lemose tlholo ya go felelela ya morena wa rona le ka moo e mo be a digwang ka teng ga ke bolele gore dibuka tsena go na le moo di hananang teng empa seo ke se bolelang ke gore bothata bohloko le tshotlego tsa motho di bataletse gore tlhokang go nagana ka go teba gore re fumane karabo ya go baneng morena ka jeno re ikenya dieteng tsa Habakuke ena ke buka e kgutshwanyane gagolo e ngotsweng ke e mongwe wa baporofeta ba banyenyane gagolo mme o e ngola nakong eo juda iphumanang e le dintshing tsa tshenyego ka lebaka la sebe se neng se etsuwa ntle le go tswatelela ditlamorago tsa sona Habakuke ke buka e fumanwang magareng a buka ya Nahume le Sofonia e leng dibuka tseo re sa di tswetelleng ka gara bebele molaetsagadi ona o tlang ka molomo wa moporofeta e monyenyane gagolo baporofeta kapa baporofeta ba bagolo ba batlhano ba nkang maqhepe a 191 ka gara bebele be ba banyenyane jalo ka Habakuke ba ka bang 12 bona ba nka maqhepe a ka ba 61 ka gara bebele Habakuke ke buka e nang le ditemana tse 56 tse fuperweng ke dikgaolo tse tharo fela le ha e le moporofeta e monyenyane ga o bala molaetsa ona wa hae e ba o fumana e le o mogolo feta moporofeta ya o ngotseng o ngola ka potso e tlhobaetsang batho ba bangata nakong tsa bona tsa mahlomola gobaneng morena ha Isaiah a fupere molaetsa o tswang go modimo Habakuke ena o tshwere puisano le modimo mona re kopana le setšhaba se ka gara sebe seo ba ikentseng ka gara sona mme potso eo Habakuke a ipotsang yona ke gore gobaneng modimo o dumelela maemo a jena a na ke maemo a re fitlhelang ka nako tse ding e ka re re ka botsa modimo dipotso ga re bona dintho di iketsagalela batho ba utlwisa bohloko ga e mobe a bonagala e ka o etsa ke a rata le maemong ao re lebeletse modimo gore lwanela e ba Howard Hendricks o bitsa buka ena ya Habakuke o re motho ya a nang le letshwao la potso bokong ba gae
selemo ke sa magolo a tsheletse metso e mehlano pele ho Kreste bonyane le a re sena bonnete mpa se tsamaela moo ka mora lefu la morena ya neng a lokile morena o siase selemong sa magolo a tsheletseng metso e robong pele ho Kreste. Setšhaba se kaputsa ka hara bobodu, boitshwaro bo hlephile, bo tswa, bo ikgakantse ebile bo haketse. Batho ba iphelela ka ho rata. Le ha ba le ntsheng tsa tshenyeho, ho ena le ho fokotsa ho bonahala ba eketsa lebelo la ka moo ba etsang bobe ka teng. E ka batho ba leng letsholong la ho ipolaya, mme ha ba hloke boteng ba Modimo ka hara bophelo ba bona. Habakuke ha le mo hatsela ena yo batho ba ikgethetseng o phela ka yona o rapela Modimo hore o etse ho hong ka setšhaba sena ke lelong ya hae o nahana hore Modimo o ka tlisa morena e mong ya lokileng ya tla bontsha setšhaba tsela e lokileng seo a neng a sa se tsebe ke hore karabo ya Modimo e tlang e ba lebile ke kgoleho e tlang ka ba Babilona. Habakuke o phetse nakong e e ferekaneng haholo e tshwanang le yona le lona re phelang ho yona nakong eo tumelo e matla e lokelang ho iponahatsa hara nako ya pherekano ntumelleng ho seng hona ka hara sekgutlwana sa ka se kgethehileng re ke re dule sebakanyana le Habakuke re bone hore na re ke ke ra fumanela tumelo ya rona matla sebakeng sa nako tsena tsa pherekano. Ha o bala boraro ba dikgaolo tsena tsa Habakuke ba o tla lemoha ka moo a ngollang Modimo le ho lebisa kgang ya hae ho ona ka dikgaolo tsena tse tharo tse kgutshwanyane. Kgaolong ya pele ke moo tumelo e le kwang teng, kgaolong ya bobedi ke moo re rutwang ka tumelo, mme kgaolong ya boraro e ba ke sehlohlolo le tlholo ya tumelo. Leeto la Habakuke kgaolong ya pele le tletse ka ho pheha kgang, kgaolong ya bobedi ke karabo ha kgaolong ya boraro e le phethelo ka ho amohela. Ena ke buka e buisanang hantle ka dinako tseo re phelang ho tsona. Seo moprofeta a se etsang, kgaolong ya pele o a botsa, kgaolong ya bobedi o emela karabo, ha kgaolong ya boraro a kgetha ho rapela. Ke hara leeto lena moo Habakuke a itemohelang phetoho e bang teng, o tloha ho tshabeng ho ya ho dumeleng le ho tia tumelong, o tloha kgatelong ya maikutlo ho ya tlhonolofatsong, o tloha pherekanong mme e ba ya rorisa Modimo ya nang le ngongoreho, o fetoha ya sebeletsa morena ya qadileng ka letshwao la potso o qetella ka letshwao la ho makala. Ena ke buka e botsang dipotso tseo re sokolanang le ho fumana karabo ya tsona. Moo ba kgathetseng ke ho phela ba dulang ba etelwa ke mohopolo ona wa ho fedisa bophelo ba bona, empa se santsaneng se ba bolokile ke bokwala ba ho etsa jwalo. E mo motho o ile dingakeng ka mefuta ya tsona tsa maikutlo le tsa kelello. Ha o letho le lokang, seo ba se fumanang ke dipidisi fela tse ba thetefatsang, be ba romelwa lapeng. Mepotso eo ba e botsang le ho seng hona ke ena e reng, hobaneng morena, hobaneng o thotse mme o sa etse letho? Sekgutlwana sa ka se kgetheileng, sekgutlwana se sa batleng Modumo, sekgutlwana se sa batleng lerata. Ha re mamele sefela se mphethe wena a ratehang.

sekhutlwana sa ka se kgetheileng. Sena ke sekhutlwana se sa batleng lerata, sekhutlwana se sa batleng modumo. Bogolo ba rona re bile moo, ba bang re moo, ba bang re lebile moo. Moo re tobanang le mathata a go se motho, tlase lefatsheng ya ka re rarolelang ona, ntle le modimo fela. Re o batle, re batla go botsa dipotso. Mme re utlwa e ka gare di fumane. Potso eo re e botsang ga re le ka gare tebetebe ena ya mathata. Ke gore fela gobaneng morena, go sena seo o se etsang. Ga o bula kgaolo ena ya pele, ga ba kuke o ferekane, ga iketla. Kgathatsegile, moya wa gae o matha thoteng tse e tshileng. Go na le dintho tse tharo tse mo kgathaditseng. Ya pele ke thapelo, yeo a e rapelang empa a sa fumane karabo. Temaneng ya bobedi, Jehova, ke tla go eletsa go le go kae o sa nkutlwe. Ke tla bitsa go wena go le go kae ka baka la go tsogelwa maatla, o sa mpholose. Ana ke maemo ao bogolo ba rona. Re phelang go ona matsatsing a naka jeno, moo go bolaya motho, e seng letho bobodu bo jeleng sitsi. Tlhekefetso ya bana le basadi e fetuile tlwaelo e ka ga o bua ka yona, e ba ke gona e totang le go feta. Tšhelete tsa mmuso tse e lokelang go leba go ba kojwana di magetleng, di jwa letsatsi le tšhabang le le dikelang. Ba ruileng ba ithuisa le go feta ka tsona. Ba senang letho, ba tlatlapua le ke bana ba ba tswetseng. Botlhe re shebile, re iphapantse. Gobane ga re batle go ikenya ditabeng. Ga motho a nkelwa karete ya banka ke ngwana yeo, re mo tsebang ya golelang pela mahlo a rona. Ka jeno ke monna re a mo tshaba, gobane o tshwere sethunya kapa thipa. Tsena ke diketsagalo, tse neng di tlhopha ga ba kuke matsatsing ao, ga bona bobe bo etswang ke batho, go batho ba bang. E ba hweletsa go Modimo mme o a botsa, gobaneng morena. O tlogella tsena go etsagala o shebile, mme o sa etse letho, o sa re letho. Ya fitlha nako mo mamedi wa sekhutlwana sa ka se kgetheileng. Yeo le rona re ikutlwanye ka Modimo o thotse. Ga o re letho le ga dintho di ntse di senyega, ga re utlwe Modimo o bua. E mong motho a be a re, o kae Modimo nakong eo re o tlhokang ka yona. Ga nkgono ya sebeleditseng setšhaba, sebeletsa le ona Modimo ka dilemo boqhekong ba gae, a kenelwa ke ngwana ya sa lekaneng le mora wa gae wa o fela, esita le setlolo sa gae ka dilemo. A fitlhe a mo tlhekefetse ka tsela ya motabo, gobaneng morena. Mme wa ngwana enwa ke dilemo, re utlwa rapela ka gara kereke e tletseng batho. Yena ngwana enwa ya neng a kena kereke, a bile sekolong sa Sontaga, o tseba lentswe la Modimo. Empa mohla a tlogang lapeng mme lefatshe le mohapa, o ile a siya tsena tsotlhe gae. Ka jeno o fetuile mohlorisi wa batho ka pelo e bohloko, mme wa gae o kgumame ka mangole mme o a botsa, gobaneng tate, ke go eletsa go le go kae gore o nkutlwe. Potso ena ya Habakuke e botswa gape ke mosadi sebakeng sa monna wa gae, ya mo tlogetseng ka moradile mo tse fetang 20, ba nyalane mme a kgatlhwa ke lefatshe lena leo go etswang ke a rata go lona. Habakuke o eme segeong sa ntate, kapa monna ya rapelela mosadi wa gae, ya magatheng a lefu ka lebaka la lefu la kankere. Setse ka dikgwedi tse mmalwa go ya ka ngaka tsa go phela. Dingaka di lekile sohle, ka jeno di hlotswe, baruti ba rapetse, ha wa ba le phetho ya letho. Ka jeno sepetlele se batla o tima motšhini. Monna eno wa Modimo ya bileng ka gara mokgatlo wa bontate ba go rapela, o botsa potso a kele ke tlisitse meogo. Gobaneng ke tla bitsa go wena go le o kae o sa nkarabe. Re phela nakong eo molao o seng o sa tsotellwe. Moo le ga re tseba gore sena se tla isa tronkong, e ba re bona batho ba seetsa le go feta. E ba Habakuke o a botsa temaneng ya boraro go isa o ya bone, o mpontshetsang bolotsana mme o tadimelang tlhoriso.
tsenyeo le botata dipelaka wa omangwa go be go tswele diphapang ka baka leo molao o robetse ha o sa ahlolelwa ka holoka gobane molotsana o dikile a lokileng mekahlolo ya kgopamiswa ha molao o kgopamiswa e ba batho ba ikutlwa ba sa bolokega gobane ga o ya hlomphang molao batho ba bolauwa e ka ke diphoofolo ba kgaolwa melala ba thunngwa bothata ba boraro bo ha ba kuke a llang ka bona ke karabo yo a neng a sa e lebelela sena se tla ha elellwa ka mo modimo wa rabelang ka teng temaneng ya bohlano bonang dithabeng le tadime le be le makale le re tsi gobane mehleng ya lona ke tla etsa mosebetsi le ke ke la o dumela le ha le ka o bolellwa ana ke mantswe a ileng a etsa ha ba kuke a be le tebelelo le tshepo tsa gore jwale modimo o tlo romelela setlhare se tla phekola Juda tsoseletso e tla ba ntsha ka gara tebetebena ya sebe temaneng ya botshelela gobane ke se ke a tsosa bakalde setšhaba seo se bogale se mafolofolo se haolang bophara botlhe ba lefatshe go hapa dinaga tseo e seng tsa sona ga o letho seo modimo o se buang se neng se tla makatsa ga ba kuke o feta sena o ne a tseba ka Babilona yena mmogo le botlhe sena ke setšhaba se neng se sa ratwe ke motho ebile se tshajwa tlasa puso ya Nebukadnezare ditšhaba di ne di tlhaselwa tse ba potapotileng go ne o se ya ka bahlolang ba ne ba nka sohle seo ba se batlang tshabo ya setšhaba sena re bona temaneng ya bosupa se a tshabega se a tshogega ke sona se itaolelang se ikgodisang senotshi ya fitlha nako yeo modimo o re tlogelelang matsong a sera ka nako yeo re sa lebelelang ka yona mme sera ka bogopo ba sona ka go kgotlhagala sona se etse seo se se batlang ka rona seo ke ipotsang sona go motho ya reng re kampara dula ntle le modimo ga e ba modimo o tla dumelela maemo a bosula jena ka gara bophelo ba motho empa ga e ba modimo o dumelela maemo a jwalo ka morero mohlomong tsena ke dintho tseo e leng tshwanelo gore di etsagale go rona gore lefatshe le tle le tsebe bogolo ba modimo bebele e re ruta gangata gore dintho pele di loka di lokela gore di mpefale di be mahlonoko re phela nakong eo batho ba furaletse nnete ka yona boitshwaro bo nyehlile sohle se sebe se a amogelega ga sohle se lokileng se rohakegile bothata ke gore re ya go modimo ga o le thata fela ga o le monate re mathela bosawaneng re lebala modimo mme ka dinako tse dingwe nnete ya taba ke gore modimo o be o batla re phaphame borokong bo o re bo robetseng mme re lebetse ka ona modimo o re nang le ona ke modimo o utlwang ke modimo o re bonang le ga re nagana gore ga o re utlwe ga o re bone seo re se tlhokang o se lemoga ka ra dipotso tsena tsa rona tsa gobaneng ka nako ya go ngola teko le tlhatlhobo mosuwe wa gutsa gore fa nako ya go lekwa gobane selemo sohle o ile wa etsa lerata go re ruta seo re lokelang go lekwa ka sona ka jeno ke nako ya sona ga e ba o santsane o e na le potswena ya gobaneng morena ke a tshepa o tla utlwisisa gore modimo o na le morero gobaneng o dumelela maemo a o lefatshe le o beileng ka gara ona le leng la lebaka le etsang gore o be ka gara mabaka ana kapa maemo ana ke ke lebaka la gobane modimo o santsane o beile tekong karabo ya tla ga e ba ka gara lelapa la gago ka morao latlhegelwa ke ba leloko e mong ka mora e mong o ntse o botsa gobaneng morena mohlomong o latlhetswe ke mosebetsi ka mora mosebetsi o ntse o botsa gobaneng morena mohlomong lenyalo ka mora lenyalo o ile wa kena wa tswa
ontse o botsa go bane morena ha se phoso ya ka ha se nna ya dientseng empa ke nna ya fetwang le hlatsipa ke nna ya lahlehelwang go bane morena karabo ya ka ho wena ya botsang go baneng ke o re fela modimo o santsane o le taolo modimo o santsane o le tshebetso modimo o hloka mo fe sebaka ka ra bophelo ba gago le ga boka ba mamphempe ba silafala empa modimo o santsane o le teng jehofa o hlonolofatse mme a o boloke jehofa o gantsetse sefatlhego sa gae mme a gagoele jehofa a reteletse sefatlhego sa gae go wena mme a o fe kgotso amen ke motantsi samuel magele ya reng ha e le thato ya modimo ga re kopane sontaa setlang.

Ere ke boele ke o lebohe bonge mo mamedi dumela sedika dikwe sa papadi ya bolo ya maoto lefatsheng se tshiamong lo lebisa hlompho ho latela lefu la tshwanyetso la galala ya sehlopha sa Bafana Bafana le Mamelodi Sundowns Jaden Adams. Adams ya dilemo di mashome a mabedi a metso e mehlano o fumanwe a hlokaetse foleteng ya hae e Cape Town maobane hoseng, mme sepolesa se etsa diphuputso. Ho bile le motsotso wa kgutso pele ho papadi ya dikota finale ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe wa FIFA pakeng tsa England le Norway e bapelletsweng Miami maobane bosiu, moo ho neng ho maneilwe setshwantsho sa Adams. Mopresidente wa FIFA Gianni Infantino o boletse hore ho hlokahala ha Adams matsatsi fela ka morao ba le kabelo dipapading tsa mohope wa lefatshe moo naha ya habo e entseng nalane ke tahlehelo e kgolo sedikadikweng sa dipapadi lefatsheng ka bophara. Mokgatlo wa dipapadi wa Canada, mokgatlo wa dipapadi Afrika, mmoho le sehlopha sa Egypt sa Al Ahly le yona e lebisitse tlhompho ho galala ena. Babilelwa ba bararo ba tshwaretse ho ba le dithetefatsi nakong ya letsholo le e hlophisitsweng ke lekala la thibelo ya ditlolo tsa molao la Mangau Metro le ebile motseng wa Thabantsho le renkeng ya ditekesi sebakeng seo. Dithetefatsi tse jwalo ka methamphetamine le meth cartonine le matekwane di fumanwe. Mmeli wa sepolesa Thabo Qovane o re dikhontainara tse 30 a motsomong tsa plastiki tse tshetseng crystal meth le tsona di fumanwe. Ke dikotlo tse 13 tsa ho lefa tjhelete e itseng tseo ho fanweng ka tsona bakeng sa ho palamisa palo e fetang tekano le ho kganna ntle le laesense nakong ya letsholo la thibela mmileng wa N1. Qovane o re batho ba 11 ba tshwaretse ho hatikela molao wa bofalle letsholong lena la thibela mmileng. Molaodi wa lefapha la ditaba tsa lehae ya swere mokobobo Limpopo Albert Matsaung o re setsha sa ho kgutlisetswa ha melata naheng ya habo yona sa mosina ka ntlenyana ho le diboho la Beitbridge se tla tswa ntse se sebetsa ka ha melata e hlokang ditokomane e ntse e fitlha setsheng sena. Matsaung o re ba lebeletse melata e tswang Thohoyandou, Makado le dikarolong tse ding tsa naha. Setsha sena se hlahlobile le ho kgutlisetsa melata e fetang 2,500 dinaheng tsa habo yona ka Labohlano fela. Bongata ke baahi ba Malawi le Zimbabwe. Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona tse latelang.

0: le e bile ke kena clinicing ke kena lo ringe o ikhananga dumela dumela khotso ke le bo ha ile mona morena re fa se ba ka ka jeno hore renkeleto moho le wena a tswa hona le pina e binwang ke madodana a se weseli ba e bina ha monate jwang ke be ha bophelo baka matsoho aha o jesu wa utlwa mono mmina thoko ha re ke bea bophelo baka matsohong a hao jesu wena bonyi mina thoko o hopola Dafita.
1: Amen.
0: Dafita o kila re molemo go wela letsohong la Jehova go ina le go wela letsohong la motho.
1: Amen.
0: Go molemo. Go hotle haholo go wela letsohong la Modimo go ina le go wela letsohong la motho. Go ba letsoho la motho ha le tshepagale. Le ka o papata ka jeno o sanela o bulaya le ka wa temetsa ka jeno o sanela o bulaya le ka o fepa ka jeno la o fadijo o sanela o bulaya ke be ha bophilo ba ka matsu Hantle di mahlometso tsoke tsheletsenga ka mora go rra ya borobonga o mametse makhulong a matala go le sedi efema ha o le nana o le tswana le lena ditshebeletso ntse o hle tse lentenga ere hana ko ie metse na mothemotl ha metso tso ie metse na ke tle kere bophelo kentwa ke rata o fitisa matshidiso aka le la pain la Adams ke fitisa matshidiso aka ha hulu lo ba ile mbaba pala le yena le ba ile mba mmona maobane di tedi a modile tsa yema tsa yema tsa yema tsa mohopo le fatse haba ho pula moshane nwa wa khutsa stadium ho re tu haba mo ho pula maobane tsamaka khotso mna me ho ba cha baba palanga se yena fela hona le mochaemong e o kutwetseng ka ina nenga ba pala rugby e o pilo ya ha ile nya ye mafela man France lena u dile montsa bo mashume ya mabedi shoka hits le la palentse le ipotsa dipotsa hore senatla se setle akalo bana senatla se jwalo senentsi ikwetlisa go ile ha etsala jwang mudimo wa tseba mudimo wa tseba

0: hobane hona le mafika ka rengwa mathela ha tea selona lefika hona le lefika le o ka rengolo itshwareletsa ka lona wa makala lefika le o lawa hona le lefika le o ka rengwa le tshwara wa makala lefika le o labaleha magulu
1: when it okay sta
2: reka se sei sa se fika pa se fe sen kam siabo o sa ite ka re tea ha ya okay count on o ba menye tengwa e khapela engwe ya di holiday tsa le show me tsa boleng ba 100000 rand elengwe o be o buluke 100 mil ya Colgate herbal regular kappa gel toothpaste ka 23.99 2 kg ya sunlight auto washing powder kappa 1.5 liter ya liquid ka 54.99 le 900 gram ya pokoma wheat bix ka 49.99 di solid if mane o fihlela ka di 12 tsa July ha di fumane OK Express le OK Urban OK beng ba le bengele ba o ka batsapang
3: ba re ntotse ntle di tla ka boraro empa ntotse go lotsona Elke Big 3 Combo Jasper. Fumana 200 gram ya di pork ribs se hlabusang. Chicken thigh e bonojana. Le 125 gram ya vores. Medi tla le di golden chips le di crispy onion rings tse kulehileng tsa Jasper. Tsohle ke 159.90 fela. Jasper a haufi fela. Ho fihlela ka di 12 tsa July. Jasper, people with a taste for life. Hona le melao na le dipeelo.
4: Na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tswa ile hileng.

0: So can you bona Kentucky Tuesday ena?
1: Stop.
0: Fumana maka ali shume ahoho ka 129 ka.
1: Stop it.
0: Meubuluke 44 rand. 44 rand. Uka buela wa fumana milo omong hape ka chelete enu.
1: Stop it, I like it.
0: Waitavela. Che, uirata. Kala bubedi lena fela, KFC fela. Hona lemela wana lipehelo.
2: Na kwanza tahlehelo bophelong. Mohau. E ka pama tshidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tandaza. Chojolo dumim kokstata armotho no motsepile o hlabile man o hlabile ka le rumo hantle ka tlatsa le Afrika mona man motho le ngwa qala kereke lena o tswile jalo batla o qala kereke ya hae o lwantsetsa e kereke ya hawa motho le ngwa qala kgwebo le hena tswile o jwale le ya lohana o lwantsetsa so ile ngwa tla le sona o hloyetse kgwebo le le nna iqala le yena ha sa batla batlo ra reng ka wena motho ile ngwa tsama le yena ka jeno o hloile ke le filifika le o le batlang ona jwale hona le lefika lo ka iphumanela ndona mme fela ske wa leka le wena ntate o ske wa leka dula o rapela.

O tshojolo munenwa Dumi Mokokstad piningine haye ungayeki ukuthandaza. Ladi sedi u shebile jwang din thotsena la lifika lena le nona hana hore ke lona lifika le o letsepilenga lo phoqile lo phoqile lo phoqile lo phoqile na ko jwale ke na kwena hore u be mane fats mane u be fats mane ngwelela ha o hale sebetse o ske wa tlwela hle ho rapela Oske wa tlwela go rapela hona le motho e monga motswalle wa ha hona le motho e monga ya reng be ka a tsaba o ka fellwa ke mosebetsi be ka o ka fellwa ke mosebetsi be ka thabonyana ye ona le nyona e ka fela e be ka mafuranyana ana a qalang bona hala la penla hawo go ka fela ka ona e be ka mafurana a qalang ho nkha monnate la penla hawo e be ka o ka fela ka ona hona te mono o se ke wa leka wa tlwela thapelo o se ke wa leka wa tlwela thapelo o tswa o kopana le lefika le nepahetseng wa le bona lefika le le bitswa motho letsa wa le bona lefika le o ne o le pela lona jwale le thetehile jwale le thetehile lefika ne o le pela lona le bitswa motho le tseba o thetega le tseba go thetega lefika lena le bitswa motho Let's see about suit, a molin and lily thing, lifika. Leona now run it, le calona, le bits on moto. Well, in tre magats and lifika, lena happelits valubua. Let's valubua, lily tab, how so I part a holona, leatsama, lilo seba, unale muna. O na le mathata a tjena o na le mona ibile ke satswa muthusa ka ntweitseng ibile ke sa le fika le o noro le tsepile jwale le ya o tlatsa tlatsa le o noro le tsepile jwale le fika le ya o tlatsa tlatsa le fika no o noro o ha o file lona jwale le ya tsama jwale le ya bua bua le ya o tlatsa tlatsa le o beha mona le behemona le behemona le behe hey

O mametse magulong a matala le naneo le ikgethang haholo le tlang ho wena sonta beking a tshebeletso e mametseng hona jwale ke le sedi o mametse le sedi FM ke a leboha mosoma wa tlantse ke fumana melaetsa ya lona ke a leboha haholo o ntate thuso e ka re o bua ka nna o ntate thuso e ka re o bua ka nna e ka re ka jeno taba tsena di shebile nna e ka re ka jeno taba tsena di qoqa le nna e ka re ka jeno le ile la mpona le bontate maine e ka re le ile la nketela la bona ka mo ho leng ka teng o bathong ha ke ketao letsetsa ngwane somahala hona jwale ndate motaung hore a bulele ka pelenyana a o mamele o bua ntho e mo hlahetseng lefika le o rongoro tshepile le gona o palama sefofane le tloe moso mawatle le tlo ipata Afrika Borwa le gona o patala tikiti ya sefofane le gona ho jarabeke le gona ho notlella ka tlunga ha le selo qedile ha

tlhobonno bile gore o tshepile le ngwana gagwa o kae ka jeno o suthile o ya sutha pele gagwa ga gana taba le wena ga gona ntho a e kenang ya gagwa ore jwale ga a tlile o qetile o entse mosebetsi wa go mo tlise lefatsheng le ena o tla ipona le wena o tla ipona motho o ne o romo tshepi

ya wena wa makala ro ba nakgwebo ya ka kena yo thewa o sabankile o lo ba nusha nusha a fika ba nusha nusha mona dintsi a etse a nushing a ba ba nusha dintsi tsena a re nusha a re nusha a re nusha a ba nusha nusha sa ba nushetsa hai simbo

ke kene joang mona ke fihlile joang hantsentse ke fihlile joang ho baneng ba nna ke saka ka batla lefika le ne pa hetsinga lefika la bophelo motho e motle motho e motle wena ya ratwang ke le hodimo iphumana bophelong ba hao o ipotsa dipotso tseno bana wa ka wa batla lefika la nnete ha wa ka wa batla lefika le kekeng la sutha le wa iphumana o itshwarele ditse lefikeng le thetehang nako ngwe le thetea jwalo ha o le bone lore le ntse le thetea le pela ha o mona le thetea hanyane hanyane le ya o qeta le ya o qeta le ya o qeta le ya o qeta le ya o qeta le ya o qeta le ntse le thetea hanyane hanyane ibile nako ngwe motho e mong ha o jwetsa re e monna tlhokomela lefika lena le pela gao le o reng o le tshepilele ke lona jwale leo

tsere o fitla ha yena ko nwe o tlohlwana ha o idu ma o qetele so bile o dutsi ka koloinga ka mona mo mamedi ke emli are ntate motaung ke nna ewa le vono are jowe manga ka re ao bathong ke ketso are kore hey polane moloi are yo kore motho aba o lakaletse gore o fellwe ke mosebetsi no re motshepile a o lakaletse a ye bathonga lo bua ka wena ebe ka ka fellwa ke mosebetsi ebe ka motho no motshepile are ona ana ka go betere wa tswa gore motho yeno o tsena lapaleno la haile tsena le tsena ebe le family yone a ha ke rat ho sanwe ya tla hape o tsa malu wena go pila ha mo ho sanwe ya tla hape o tlo qoqa lwana ona re motshepile re atia ntho e itshitlehileng ka yona a se yona ke lefika plastiki o itshitlehile plastiking ya lefika o kile wa bona plastiki e tabuwang ka pelenyana ena tsena tsa di-dry clean o itshitlehile godima lefika la plastiki e wena Bona hona jwale ho etsa halang man. Ho ba yeso hey mama medie. Le tsetsa motswalo wa molelle ka makhulung a matala hle. Ha o bathung. Thuso ya kae? Mora motaung ya kae ho etsa wena?

0: lifika lena le jampapa lifika lena le nang le mahlo le ditsebe fika lena
1: haleluya
0: le nang le mauto le rwalang di sneaker lifika lena
1: sepate
0: motaung ha o ka wa tshepa lona le na le mokgwa wa go thetheha ditulong tsa lona le na le mokgwa wa go sutha mo le tshwanetseng le fungwane teng le na le tsela ya gore mohlango ba tlamo ya go lona o le fumana se le fetohile se se lefika gore ya tete go ntate motaunga matla momamedi ke a tseba le nna le wena re a ipotsa gona jwale ebile re shebisisa ka botebo go na le mafika
1: oh yes
0: a o ka tshepang ka sehla kapa yona sise
1: kakata
0: na le monna yao ke kopang re monyolle
1: halleluja
0: momamedi re santshane re tlo nyolola monna ena o madimabe bao mafika a bona e leng batho a ke re o seka tshepa nana o le na le re o seka tshepa empa le re go na le lefika lefika la nnete ntate motaong ga re se re botsa molomo wa jehova monna e re yang go ena
1: Yay!
0: Monna e re yang go ena monna enwa o na tshepu
1: maine
0: monna enwa ntate motaung ha na bua gore dipolelo tsa gage e ne ka go butsiwe molomo wa jehova monna a neng a na le bohlale bo bokalo monna a neng a tshepuwe tshepuwe ke morena dafita a mo tshepile a re enwa ke boswa botshego a re monna enwa e se le ka makgetlho a mangate ga ke bua le ena monna enwa ka nnete dipolelo tsa gae di kgodisa pelo
1: yakaapa
0: haya haya ntate motaung obane motho o na le ditsela tsa gae nako ya nna yaya monna e re yang go ena o seng gona
1: halleluja
0: lebitso la gae ke a kitofele
1: a ke itofele
0: ntate motao monna eno ga na bua le wena ke o bolelela nnete monna eno o na kgodisa pelo ya gago lebaka la gore dafita a mo atametse gaufi le trone ya gae e be yena mo eletse ya kaodimo ya tshwereng dileisele ga na tlhoka keletso ga na tlhoka go bua le motho ya ka bua ntho e ka sisinyang pelo ya gae ke re ga na tlhoka strategy kapa yona meralo o na bitsa monna ya bitsang a kitofele a mo atamele ntate motaung o na tseba maano ka puo ya rona dipolicy monna yena o na tseba o di ala fatshe dafita o na mo tshepile ga etsagala ga etsagala
1: kore
0: ga etsagala
1: e ne e le monna ya sa paniking e re ga a mo file dintho a sa panika e kwana o bona a kwana sa tseboetsa a buele eno a buele ana buele o na le o batla kwana a batle kwana e ne e le monna maine e
0: ntate motao monna a na le diqeto monna ye reng ga a bua le wena wa kgodisega ga o kgodisee fela ke motho a tlang a morutimaine tlhokwano ke motho a tlang a rale e ba gore go wena e re re

0: sa chena ki bua kamuna kanu datem datem mutawu mzanze ne ritlari ngondo ngondo oh nine re hau bua le ne mpatsa tsileni
1: hallelujah
0: akitofele dafita una bula pelo ya highway
1: akitofele
0: kona le di papu sitsa pelo ya dafita setse jwang ke akitofele fela
1: ndate maine
0: bona
1: ema hanyane fela re ma benkeleng o tlwa mona re tla thusa lla fela akitofele mo mamidu ska wa leka wa le bala le bitso la monna ino akitofele muruti maine wa mohlalo sa ine ile motho ile monna ya ninga sa penikile o penika ine le monna re ha ntho di hlata fita tshwa re jwale mona he ke tshwere monna metso tso ke robonne sekoto ka mora hora ya le shume le nana

0: ke magulong a matala me o le fumana fela ho le Sedi FM le maino a mothola fe
1: re le tsimisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibona Kentucky Tuesday ena
2: stop
1: fumana maka a le shome a go ho ka 129 ka
2: stop it
1: me o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka chelete eno
2: stop it I like it
1: wa ithabela che o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le mela wana le dipehelo
3: e bang o nana o ruke ka wa kgona o le fella le qwetha Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baili ya 5,000 rand mme re tla sepoleseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Go shebile kwa no masibidi sibidi udutsile na Elizabeth udutsile rona le morutima ine Belina lo wena o tengkwano ha kitofele morutima ine
4: ntate motau
0: hartsama
4: a kitofele
0: ai
4: yena monna unana le neo
0: hallelujah
4: ya eleze
0: hallelujah
4: Ntate motau nna le wena re tlo ema maqhepeng a mararo fela.
0: Maqhepeng a mararo fela.
4: A mararo fela re tla tswa re entse motlotlwane fela hona jwale. Go qala le qhepeng la makgolo a mabedi mashome a robedi a na le metse mmedi. Re tlotla re qala moo re tlotla re thatika. Wa fitlha le kepeng la makgolo a mabedi mashome a robedi a nang le metso e mene a kitofele a kitofele ntate motang ga o ya lekepeng la 283 buka ke ya bobedi ya Samuele
0: gaoke
4: leshome le nang le metso e tsheletseng mana ke ya mashome a mabedi a nang le metso e meraro bibele e re
0: ke e bona ke ena mehleng eo
4: mehleng eo
0: Keletso eo a kitofele aneng a ile tsa ka yona e be e godisa jalo ka eka ho butsitswe molomo wa modimo
4: ntate motaung bibele sa killer motho ena ha na bua le wena hona le tshwere tlotla re nyolla hona le tshwere tlo nyolla ka na ya sisinya pelo ya mo mamedi monna eno
0: mahine
4: ntate motaung ene re ha uno o bua le Mesenge
0: ah
4: ke letso ya kitofe ntate motaung ho no tswana le ha ka ho butsitswe molomo wa Jehova ke kopare ye misemo impare ho pula o rena mo sebetsi wa hiking o eletsa dafita ke ena ya tshwereng kantoro ye kgolo ha dafita ba tla o tseba dintho kapa a batla ho ntate motaung o fetola dintho o na dula phaposing le yena ba okay ke buile mantswe ana ka re ntate motaung ho na le diphaposi tsa pelo ya dafita tsene di fihlelwa ke ya kitofele re se re le kgaolong ya 15 jwale kgutlela morao
0: ke ya kgaolong ya 15 ha e le Absalome ke yona ye
4: ntate motaung a re kgaolong chapter 15
0: oh chapter
4: 282
0: oh 282
4: jwale re sheba temana ya 12
0: re ya temaneng ya 12 ke ho yona ntate morutima ine pepi
4: ntate motaung
0: ha ke fihla yona
4: Absalome
0: Aromela lo bitsa a kitofele mogilo moeletsi wa tafu.
4: Ntate mota.
0: Kilo motseng wa habo. Nako yeo aneng a hlaba mahlabelo.
4: Ey.
0: Morero. Wa ba kwinehetse morena wa tiya.
4: Ntate mota.
0: Le batho ba tlang Absalome ba nna ba iketse.
2: Yeban.
4: Ntate Motaung na kwena haf salome ulwan santatai. Mora unkile marumo ulwana lentatai. Motsepuale mo elet. One tatai remotola kampong. Yamuraba tambu pilo badafi.
2: Ait, my name.
4: Ntate Motaung eyan sola. Oban
2: lelezi.
4: A senior counselor. Ya dafita. Remofuma na kampong esili. Mwana hai ulukisi tia di betsa wata bu pilo bantata.
2: Maine.
4: Ntate Motaung.
2: Ntate Muruti maine.
4: Ntate Motaung.
2: Kena hana hore rona hona jwale. Re kwale bibili. Re kwale le naneo.
4: Ai.
2: Ha ke tsi boetsang. Ha ke tsi boetsang jwa.
4: Ntate Motaung le fika la ha o ke mang.
2: A ke tofele.
4: A ke tofele.
2: Ke yena sengalo Absalome a tshomane le Absalome a tshomane le batho ba lwantshang tatai.
4: Bohloko ke hore miralo di matsohong a hai dikeletso di matsohong a
2: ha emaine man
4: sa re dafika o tlolo ana joang re mothola kampong e si
2: maine
4: fika la ke man be fika la ke man o ba ke tofe le fika le tsepetse dikeletso mo mamedi a ke tsebe na o metse na no lena o le ho kae. E kanaba o bulawa kili fika la hao. E kanaba o makeba kili fika la hao. E kanaba o buwanete. Kajeno lena kele loha isebe tse hanke. Kama kalali fika la hao. Le tswane tse lo buluke. Le utsireletse. Ntate Motaung serelo wa kitofe.
2: Maine.
4: Absalome o batla o bula David.
2: Maine a kitofele o ya kopano. A kitofele o tsama le ngwane no a hloile ntatai a sabatleng ntatai a kitofele o tene gore o tshomana le batho ba o lwantsha ba re jwale mona maine re a o lwantsha jwale mona se batara o maine mana
4: ke maine a kore mo mamedi a tle a tlotla o bolella mohlaleng ya lola hai le ne le thola di fefo ke mo twileng a mo bulela pelo ya hai. Le fika mane ngatsolo la ditaba ho yena. Ka jeno le nyalo lena le reketla nyalo lena. Le na tate Motaung le na le mapatso le boteng la hona. Motheo wa lona o sisinyeile ka baka la le fika. Bona ke tofele o kampong. E se le memo ngare. Na fika la ka ke monaka. Muruti maine. Ka morata ka motshepa. A bula pelo ya hae jalo ka ke le molekane wa hae. Empa yena monna eno. Ke yena a nsebang le balamu baka. Monna. Hlahisa bofokodi baka. Ho bana babo le metswalle ya hae. A kitofele. Ntate Motaung ke kopa ke re moshebe a kitofele. Ha fitlha hae ya ngolwa bibeleng. Ha fitlha Absalome a mmitsitse. Ke mo bona a kentse letsona ha e ka mokotle a bua mantswe ana ho Absalome a re nthwena ke metsi a manyane. Absalome o tla dula setulo. Absalome o tla ba morena le hoja Dafita a tlotsitswe makgetlo a mararo a sa buse fela Juda Israele le diatleng tsa hae. Ntate Motaung ke kopa o shebe temana ya 30 a na le motso le mong. Nserelo chapter 15 fika la hao ke mang.
2: Jwale ke verse 31.
4: Verse 31.
2: Jwale Dafita. A tsibiswa hathwe.
4: Ntate Motaung.
2: Mme na khona mona mo bi ka o tsaba man. Jwale Dafita a tsibiswa hathwe. A kitofele.
4: Ho.
2: Ke mong wa ba emelanang le Absalome.
4: Ntate Motaung.
2: Dafita a re. Oho Jehova.
4: Ho.
2: O etse keletso ya Akitofele lefela.
4: Bona Dafita ntho eo a e shebile. Ha so e matla le masole.
2: Ha.
4: O re Modimo ha o ka mpa wa etsa. Ore, keletso ya Absalome, tshwetso ya Akitofele e fetohe le fela.
2: Kakata maine.
4: Akitofele ke a motseba hore monna a na le maano. Monna e reng ha eletsa Modimo taba tsa hae di tla di le jwalo. Ha o ka mpa wa fetola keletso ya hae ya ba le fela. Ntate Motaung re na le bo Akitofele. O na le Akitofele o thata. O na le Akitofele Bloemfontein. Ke a mo bona Rockland o teng. Ntate Motaung e re ke ya Sasolburg o teng. O na le tamati dinoweng o teng. Ntate Motaung o Limpopo o teng. Sesheko Thohoyandou Mosina o teng. Mpunda Maria o teng. KZN o teng. Ntate Motaung re ile ho Strateng se o dulang ho sona momame. E ka nna ba Akitofele o teng bophelong ba hao. E ka nna ba Akitofele o teng. E mong o ile a leka ho senya bophelo ba hao. E ka nna ba Akitofele o teng. Ntate Motaung molomo wa hae o monate Akitofele. Ke bua nnete ha bua le wena wa utlwa o thella fela ka hanong o na le sereledi. Ntho nngwe le engwe a e buang wa e kgolwa. E ba qetellong. Qetellong. Akitofele a entse da fita hampe. Ntate Motaung pelo ya da fita le bohloko.
2: Eya maine.
4: O theohela ka lengopeng. A nkile pene a hlanohetswe. Ke lefika a hlanohetswe ke monna.
2: Hallelujah, hallelujah.
4: Ya nenga mo fakeletse.
2: Oh yeah, oh yeah. Ah.
4: Ke le pene ka palisiba. Le pampitsana ha re ya le momamedi. Le kepela makholo a mane mashume a robedi. Ana le mitsi shupile. Bona le mantsi a da frida bua. Tate mo down le kepe ke 487. Re pesane na nya mashume a mahlano ana le mitsi mehlano. Ke maneng ya leshome le nang le metso mmedi. E ba re se re utlwa mantso yana a bohloko.
2: Bona.
4: Bona.
2: Hola ke sera se nyedisang nka be ke mamella.
4: Ee.
2: Hola ya ntlo yang ke yena ya ntswela matla nka be ke ipatela yena.
4: Temana ya fete.
2: Empa. Ke wena monna eo o leng. Mokana le motswalle wa ka.
4: Wena motsepu.
2: Wena motsepu wa ewa re ne re buisana le wena ha monate.
4: Ntate Motaung.
2: E re ne re ya le wena ka tlung ya Modimo. Re na le setshaba.
4: O tla bo hloko ba o da fita na le bona re ne ke tla utlwa ene le motho
2: emo.
4: Ne ke tla utlwa ha ine le motho a hule, ha ine le motho a ntlhoile. Ne ke tla e amohela. Ne ke tla e kwenya jalo ka monna. Ne ke tla e beya ka moramahetla. Empa bothata bo ke nang le bona ke hore nthwena e etswa ke motho. Eo ke mo tshepileng. E etswa ke motho. Eo ke yang. Tenteng ya pokano le ena monna.
2: Yeo ke tshwarang dikopano le ena.
4: Yeo ke tshwarang dikopano le ena.
2: Yeo ke buang le ena letsatsi le letsatsi.
4: Monna yeo ke mo phetlelang sefuba sa.
2: Ao Akitofele.
4: Akitofele. Akitofele ntate Motaung. A etsa ntho e bohloko jwale a re ke re lefike.
2: Jwale maine mpolele o na sa swabe ha etsa dintho tsena a tla ka mona ka ho tafita ha qetile a tsamaye a ye ka ho Absalome a ile ho kopana le bona batho bana ba hloileng Tafita nna bathong o na sa swabe hore a na dula ntse a tshwara kopano le Tafita a ya kopanong a dula le Tafita ba dule ba le babedi ba bue Tafita re monna tsamao etse tjena le tjena e be ka o tla etsa nthweno athe ha etse yena o etsa dipo. Opposite. Wait and try opposite. Yeah.
4: Oh. That demo down.
2: How about you?
4: No, I can know. No, I can know. Hi, you loma. You loma ubani. Eleno. Like I am papa. Na kwete lele. Netikiena. No.
2: Yo.
4: No.
2: Yeah.
4: What's about that demo down?
2: My name.
4: Ntwe hlolang ke lebitso la Akitofele.
2: Bua maine hle monna.
4: Akitofele.
2: Ey.
4: Le hai le moyele tselibitso la hai. Ke lona le nhlula.
2: Hmm.
4: Fobane le lekanya kapa le hlalosa. Abuti. Wa botseketseke.
2: Ah, emaine.
4: Ka jeno lena re amo seba. Le hai sale a per masen. Empa le bitso la hai le hlalosa. Abuti wa bomauma.
2: Ya, ya, ya.
4: Hau seba. Ya ki tofele le hau ka wa ipata le tsatsile leng o tla hlahel.
2: Oh yes, oh yes.
4: Le hau ka wa rotsa makatla sa metsi wena o ibitsa submarine tsatsile leng o ntso tla hlahel.

I've let you.

Rea leboa mamedi wa ka ya motle ka sefela seo se matla sa ngwana bo rona ntate Benjamin Dube through it all. Me ke rata hore nakong ena ya hona jwale ke o beele thapelo. Modimo wa rona ya tshepahalang ntate wa morena wa rona Jesu Kriste. O modimo bo modimong ba hao. Ha ayo modimo ye mong ya jwalo ka wena. O modimo ya tsotellang, o modimo ya hauhelang. O modimo ya tsebang ho baballa. O modimo ya tsebang ho phamisa. O modimo ya tsebang ho tshwarela. O modimo ya tsebang ho fodisa. Modimo wa rona, re sa atamela palo ya lentswe la hao. Re a kopa ka lebitso la morena Jesu. Gore lentswe la gago leo re tlo le bala mona ga leke le re fetuele maatla, leke le re fetuele phodiso ya moya, phodiso ya kelello, gagolo jwa modimo wa rona ka gara maemo a bophelo ba lefatshe lena ao re fetang go ona. Ntate ya galalelang, ga re lebale ba kulelang malapeng a bona, o tlolla letsoho la gago le bona, o ba ame, o ba fodise. Ha re lebale ba kulelang modimo wa ka dipetlele le bona, o tlolla letsoho la gago, o ba ame, o ba fodise. Modimo wa rona, re ka lebala jwang modimo wa ka ba ditšhankaneng? Ntate ya halalelang, le bona o koba etele ka lentswe lena la gago, mme modimo wa ka o tle o fetole maemo a dikelello tsa bona, maemo a dipelo tsa bona. Ka lebitso le maatla la morena Jesu wa Nasareta, gore ba tle ba buele ba qale gape bophelong mohlang ba tswa moo ditšhankaneng, modimo wa ka lokileng, ba qale bophelo bo botjha. Lebitsong le maatla la morena wa rona Jesu Kriste re a leboha ntate. Amen. Tloho ngwaneso ya ratehang, re ye lentsweng la ntate Modimo. Lengolong lena la Pesalema ke ya 30, mme re tlo tla re tadimana le temana e le nngwe fela. Pesalema ya 30, mme re tlo bala temana ke ena ke temana ya 5, mme ke yona eo re tlo shadimana le yona. Psalm chapter 30 verse number 5. Me yona e balea ka mokgwa le tsela ena ha re fumane. Hobane khalefo ya hae ke ya motsotso fela, empa mohau wa hae o tshwere bophelo bohle ba motho. Le ha dillo di ka fapuela ho rona bosibu, ho sasa e se e le nyakallo. Modimo a hlononofatse palo ya lentswe la hae, ditsebeng tse imametseng le dipelong tse amohelang ka Kriste Morena. Mona moo re balang teng lengolong lena la Mopesalema, ke ratile haholo hore ke tlo o fa sehloho sena se reng, le ha dillo di ka fapuela ho rona bosibo, ho sasa e se e le nyakallo. Ke rata o utlwisise mokota ba ona o ke itshetlehileng ka ona, le ha dillo di ka fapohela ho rona bosibo, ho sasa e se e le nyakallo. Mona mo re balang teng, re utlwa lentswe la Modimo le qala pele ka hore, hobane kgalefo ya Modimo ke ya motsotso fela, empa mohau wa hae o tshwere bophelo bohle ba motho. Ka mantswe a mang, Modimo ha halefe ho ya hwile, Modimo ha halefe ka ho sa feleng, Modimo ha halefe nako e telele, empa kgalefo ya hae ke ya motsotso fela. Mme lentswe la Modimo le re, empa khalefo ya hae ke a motsotso fela. Ha e le mohau wa hae Modimo o tshwere bophelo bohle ba motho, ka mantswe a mang, maphelo a rona a tshwerwe ke mohau wa Modimo. O re bona re tsoa re ntse re tsamaya,
re tshwerwe ke mahau wa Modimo. O bona re kena mane re tswa re kena mane re ntse re batla mesebetsi. Ntho eo e re tshwereng eo re emeng ka yona eo re itshetleileng ka yona ke mahau wa Modimo. O bona re kgona ho feta ka hara maemo ana ao re phelang ho ona lefatsheng lena. Ntho eo e re fetisa mo maemong ao ke mahau wa Modimo. O re mopesalema hobane mahau wa hae o tshwere bophelo bohle ba motho. Baratuwa ba ka moreneng, ke rata le tsebe hore re tshwerwe ke mahau wa Modimo. Ha hona ntho eo e re tshwere. Ha re a tshwarwa ke thuto ya rona, ha re a tshwarwa ke bohlale ba rona, ha re a tshwarwa ke ditjhelete tsa rona, ha re a tshwarwa ke ho tseba ha rona, empa re tshwerwe ke mahau wa Modimo. Manyalo a rona a tshwerwe ke mahau wa Modimo, bana ba rona ba tshwerwe ke mahau wa Modimo, ditloholo tsa rona di tshwerwe ke mahau wa Modimo, mesebetsi eo re sebetsang e tshwerwe ke mahau wa Modimo. Ntho e nngwe le e nngwe e o e bonang lefatsheng lena, tseba hore e tshwerwe ke mahau wa Modimo. Yona kgwebo eo ya hao eo o bonang e sebetsa hantle hakalo, ke rata hore o tsebe hore e tshwerwe ke mahau wa Modimo. Le re lentswe la Modimo, kgalefo ya hae ke ya motsotso fela, empa mohau wa hae o tshwere bophelo bohle ba motho. Jwale ha e tswella pele e re, le ha dillo di ka fapoela ho rona bosibu, ho sasa e se e le nyakallo. Ke rata re ke re phenye kole taba ena ya temana ena ka botebo. Me ke re leke hore re kene ho yona ka botebo, re ke re tibe ka yona, re itoloke, re manolle, re hlaloswe ka ho thusa ke moya o halalelang. Le re lentswe la Modimo, le ha dillo di ka fapoela ho rona bosibo, ke rata hore o utlwisise moelelo wa temana ena. Temana ena e re, le ha dillo di ka fapohela ho rona bosibo. Rata ho utlwisisa hore dillo di a fapohela bosibo. Ka mantswe a mang, ke rata ho utlwisisa taba ena ya hore ntho eo e fapohelang, momamedi wa ka ya ratehang, ha o thwe ntho ena ile ya fapohela mane, ho hlaloswa hore ntho ena e ne e sa ye moo, ntho ena e ne e feta ka tsela. Ya re ha e feta ka tsela, ya ba ya fapohela. Le ha dillo di ka tsa fapohela ho rona bosibu, ka mantswe a mang, ha re a tlameha ho kgathatseha, hobane dillo tsena ha di a tla ho tlo dula ka ho sa feleng. Hobane dillo tsena ha se ntho eo re tlo phela le yona ka ho sa feleng, ha se ntho eo re tlo tsamaya le yona ka ho sa feleng, ha se ntho e tlo fetoha karolo ya maphelo a rona ka o sa feleng. Empa momamedi wa ka ya motle, ke taba fela ya hore dillo tsena di fapohetse. Ha o thwe ho hloka mosebetsi o fapohetse bophelong ba hao, ho hlalosa hore ho na le letsatsi leo le wena o tla sebetsa. Ka mantswe a mantho e fapohetseng, ka mantswe a kadimilweng a Senyesemane, ha se ntho e permanente, empa ke ntho e temporarily. Ka mantswe a mantho e fapohetseng, ha se ntho e tlo hlola ka o sa feleng, but ke ntho e leng hore e ya feta. Jwale mopesalema mona o re, le ha dillo di ka tsa fapoela ho rona baratuwa, le ha ebe e le hore mathata a ka fapoela ka hara lapa la hao, mathata a ka fapoela lenyalong la hao, empa tseba
tseba taba e monate ke ena ke hore wona mathata ao a ke ke a dula ka o sa feleng lenyalong la hao ona mathata ao a ke ke a hlola ka o sa feleng bophelong ba hao a fapohetse baratuwa ke ratang ke le nke mohlala ona le ke le o bone ka leihlo la moya mohlala o ke tlong ho le etsetsa ona haebe o kile wa bona hanoka e tletse e jile ditlhokwe ho thwe noka yane e tletse jwale e jile ditlhokwe gobane pula e nele haholo ga o tadima noka eo o tla utlwa motho ya ntseng a o tsebisa ka noka ena a re wa bona hangata jwalo ka ga e jile ditlhokwe tse e tletse o tsebe gore mane mosweuane ke mo e leng gore metsiana a tla fapoela le gona teng ka mantshe a mangwe o bolela gore noka ena gantle gantle ga e sa ja ditlhokwe e sa tlala metsi ga a tsamaye le moo empa ga e tletse jele ditlhokwe e nka mothinya o mong e be e ya kwana motlhomong e kaya ka letsong le letona kapa letsong le letshegadi mpa o tla utlwa a utlwetsa a re gantle gantle e ya fapogela ga e tletse ke rata o utlwisise taba ya go fapogela ka mantswe a mangwe o re e fapogela ga e tletse e jele ditlhokwe ka mantswe a mangwe ga se moo noka ena e phalelang le teng moo empa e tla fapogela ga nakwana gobane e tletse mme gang fela ga metsi a ntse a fokotseya a noka ena mane mo e neng e fapoetse e tsamaya le gona teng o tlo thola e se so sena metsi a tsamaya moo e se e tsamaya gantle ka mokgwa wa tshwanelo go ne go etsaetse nna e ne e fapoetse moo gobane e ne e tletse ntho e fapogelang baratuwa e etsagala ga nakwana fela ka mantswe a mangwe ka mora nakwana ya itseng dintho di gutlela maemong a tsona di gutlela madulong ee momamedi wa tshebeletso ke a gona o mametse tshebeletso ena ya sontaga o ntse o re mosebetsi mane mo ke sebetsang teng ga ke tsebe gore na e be nna batlamphamisaneng ke rata gore go wena le ga o bonala e ka re ga o phamiswe tseba gore ntho eo ke ntho ya nakwana e fapoetse gantle-gantle wena o tlilo nyollwa mosebetsing o tlilo phamiswa mosebetsing wena ya ntseng a re nna bana ba ka ba bananyana baradi ba ka ga ba nyalwe ga ba thole lenyalo ga ke tsebe ba bangwe ba ya nyalwa empa nna baka ga ba thole lenyalo a emamela mona taba yeno ya gore ga ba nyalwe tseba gore ke ntho e fapoetseng fela lapeng la gago ga se ntho e tlo tlhola ka o sa feleng ke ntho ya nakwana le bona baradi ba gago ba tlilo nyalwa ka letsatsi le leng le wene ya ntseng a lla seboko a lla ga bohloko a re a ke tsebe gore na bana baka ke ba rutile ka ditšhelete ga boima fela ga ba fumane mosebetsi ke bana ba dutse ga ba sebetse tseba gore taba gore ebe ga ba sebetse ke taba ya gore e fapoetse go se sebetse gona ga bona ke ntho e fapogetseng ba ke ke ba dula ba sa sebetse ka o sa feleng le bona ka letsatsi le leng ba tla sebetsa o re mopesalema le ga dillo di ka tsa fapoela go rona bosibo le ga re ka ralla bosibo ralla empa re a tseba re lla ka tshepo ya gore bosibo bo tlasa motho ya tshwerweng ke leino o tla go bolelela gore bosibo bo bogolo ga batho ba robetse nna ke kgone o robala ka lebaka la gore jwale leino lena le ya opa ka maatla empa o tla utlwa bua a re go na le ntho e ke ikgothatsang ka yona ke a tseba gore bosibo bo yasa mme ya bosibo bosa ke tlaya ke ile o bona ngaka ka mantswe a mangwe ke re go wena ntho ye nngwe le nngwe e botlhoko e tsalang go wena ona jwale tseba momamedi wa lesedi gore e fapogetse
mintho e fapohetseng ke ntho e fetang jwale mo pesalema o se are le ha dilo di ka tsa fapuela ho rona bosibu ho sasa e se ile nyakallo ka mantsa ma mo hlalosa hore le ha re karalla ka sheko empa ho sane re tlo thaba e le ha o ka bona la e ka re dintho a di etsa ha le lapeng lena ka jeno empa ho sane di tlo etsa hala o ka bona la e ka re kgwebo yena ha e sebetse hantle ka jeno empa ho sane tla sebetsa hantle ya o ka bona la e ka re bana bana ba thole mosebetsi ka jeno empa ho sane ba tla thola mosebetsi ba tla sebetsa tsiba hore hona jwale ke bosibu he ba ratua ke bosibu empa bosibu le bona bo ya sa ke rata hore ho wena bosibu bo sentse botlosa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi seka ba hlola o ingamangama ka o touta seka ba hlola o lla tsiba hore bosibu bo sentse botlosa ha bosibu bosa maemo ana a neng a o llisa bosibu ha bosibu bosa Modimo o tlo a lokisa ha bosibu bosa Modimo o tlo a fetola ha ke tsebe na keng e fapuetseng lapeng la hao ha ke tsebe na keng e fapuetseng baneng ba hao ha ke tsebe hore na keng e fapuetseng kgwebong ya hao empa ke tlisitse molaetsa wa tshepo wa hore e sa le bosibu e sa le bosibu hona jwale empa bosibu bo se bo ya sa ha bosibu bosa ba ratua tseba hore maemo ona a neng a o llisa e tlebe e le taba ya maobane mopesalema o re o bua mantswe ana o re le ha dillo di ka tsa fapuela ho rona bosibu ho sasa e se e le nyakallo re leboga Modimo gobane Modimo wa rona ke Modimo ya tseba gore ga re tlhole ka ra bosibu ka dinako tsohle empa bosibu bo ya feta baratuwa ye ke rata le tsebe gore go na le Modimo yeo a tlotla a etsa gore bosibu bo fete e be e ba hoseng mme hoseng ga o fihla hoseng ga o fihla ho fihla ka diphetho maemo a ya fetua maphilong a rona mesebetsing ya rona dikgwebong tsa rona manyalong a rona le ha dillo di ka fapuela ho rona bosibo empa ho sasa e se e le nyakallo re rata ho leboga Modimo Modimo wa re lokisa Modimo o re beha hantle hore re se ke ra lliswa ke maemo a fapuetseng gobane maemo a fapuetseng a ya feta baratua tsebang re santsane re tlong ka pina tsebang gore maemo ana a tla feta mme ke rata gore re nke pina re ya pine ngwana jwale re tlo fumana pina ka ngwana ba rona Neizimo yena o tlo re fa pina e matla o tlo re matlafatsa o tlo re ho rona Jehova re tshepile wena le ga e le bosibu re o tshepile gore hoseng go yatla.

0: Ere ke o lebohe tao mo mamedi dumela. Letona la dipapadi le botshaba Western Cape Ricardo McKenzie le hlalositse ho hlokahala ha dipapadi tse pedi tsa Afrika Borwa. Ele nsebapadi sa Bafana Bafana le Mamelodi Sundowns Jaden Adams. Le propo ya mehlenya sehlopha sa naha sa papadi ya rugby sa bahlankana ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso e robedi. E leng Lekobo Makwedini e le tahlelo e kgolo sedika dikweng sa dipapadi. McKenzie o re Afrika Borwa e lahlehetswe ke dikgalala tseo leeto la tsona le kgothaditseng ba bang ho dumela hore ba na le bokgoni. Dibapadi tsena di hlokaetse dilemo di mashome a mabedi a metso e mehlano le mashome a mabedi ka ho qolleha. Setopo sa Adams se fumanwe fleteng ya hae e Cape Town maobane. Ha Makwedini yena hotlele wa a ile a hlaselwa ke lefu la pelo a le kampong ya sehlopha a ntse a ikwetlisa mabaleng a dipapadi a Stade de la Gaillon naheng ya France ka Labohlano. Sepolesa sa Western Cape se fuputsa lefu la Adams. Mokga wa EFF Free State o re bahlanka ba mmasepala ba tletseng bobodu ba tlogelletse hore ba nne ba tswele pele ho hlokisa bo mmasepala botsitso ba ditjhelete. Mokga o amohetse qeto ya lefapha la naha la ditjhelete ya ho kgina tshehetso ya ditjhelete bakeng sa bo mmasepala ba 16 ba profense. Bekeng e fetileng lefapha la naha la ditjhelete le entse phatlalatso ya hore le lo kgina kabo ya tshehetso ya ditjhelete bo mmasepaleng ba 69 ho phatlalla le naha tekong ya ho rarolla mathata a tshebediso e bohlaswa ya ditjhelete le ho jarisa bahlanka ba mmasepala boikarabelo ka ho hloleha ho ikobela molao wa tsamaiso ya ditjhelete tsa mmasepala. Mongodi wa EFF profenseng ke Bosanku Msimanga.
1: Jwale tlamehile bentshono e etsaetse gala haholo re na le letona Free State le leng gore le tletse papadi le tlamehile ntse thotse tsa mofuta o jena o tlwagale o na le busy mona protector metswalle ya hae ba le busy ba kentse matsoa a bona ka araja at least ona jwalo wa bona la re ya pele re ya kae.
0: Metswalle ya batjha ba bahlano ba garankuwa ba hlokaetseng ka morao sitwa ho phefumologa ka lebaka la mosi wa Paola mafelong a fetileng a beke ba re ho boima ho amohela lefu la bona. Ho dumelwa hore ba ne ba robetse ka phapusing eo Paola e siweng e ntse e tuka bosiu. Tshebeletso ya lepato la bafu ba bane e leng bana ba bararo ba motho le motswala wa bona e ne e tshwaretswe garankuwa Tshwane hoseng hona. Phofu ya bohlano e phomoditswe borokong ba ho qetela ka Labohlano. Moemedi wa baahi Thapedi Tlhapane o re koduwa ena e tshositse lo makatsa baahi.
2: Batho ba garankuwa ba amegile tota le dikgwebo tsa garankuwa di amegile tota. Borre ba re tlhokomeletseng tsamaiso ya phitlho ba rile ba tla e dira re sa duele. Ke mpho e tona tota. Le go lemoga gore ga re a latlhega re nna mo gara setšhaba sa batho ba bona le maikutlo, maitemogelo le maikarabelo.
0: Baagi ba dikarolo tsa Sebokeng go tlo tharo ya Lekwa bao e sale ba tlhoka motlakase nako e fetang dibeke tse pedi ba ka bona phepelo ya bona ya motlakase e gutlela setlwaeding ka jeno. Eskom e ntse e kenya transformara e ntšha seteišeneng sa motlakase sa Seboka ka morago re e sengwe ke mollo kgweding e fetileng. Ba bang ba baagi ba ka nna ba kgaolelwa phepelo ya motlakase ha transformara ena e ntšha e ntse e kengwa. Ho sa mashaba batho ba babedi ba bolauwe ntweng ya dithunya e bile moketeng wa boithabiso o neng o tshwaretswe Toronto, Canada. Sepolesa se re ntwa ena ya dithunya pakeng tsa batho ba babedi e qhome nakong ya mokete ona St. Clair Avenue. Batho ba tsheletseng ba tswile dikotsi.

0: wa di bea o are bunna abue o tla tla me o rabue wena ngwaneso fela he hana ko ie mi tsena ile me hlano metsotsoa ka mora ho rala shume le motsolo mong mo mamedika o kopa hle ha re ke re tshware fela bo rakgwebo mona o le sedi FM.
1: Fumana Spa Super Savings lebengeleng leleng leleng aileng engwe le engwe matsatsi ohle jalo ka 450 gram bokoma wheat beans ka 29.99 oboloka 6 rand kapa 900 gram Danone Nutriday fruit kapa double cream yogurt ntle smooth ka 34.99 oboloka 13 rand jalo tseo kiri Super Savings di theko tsena di fumana ha ofihlela la 21 July ha tipa isa leteng ha spa fela una le dipehelo.
2: Ke wa punyeletsa o ya pele ke le ratwa ka motsa maumotle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa high tech qualifying loan ile ngwe ya FNB ka FNB app bo ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fetile difelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi
3: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa high tech qualifying ile difelo le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app o bane mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao FNB ka jeno FNB thuso dela di ntshotsohle o fuwa sekoloto ya ka teko ya qualify bona le dipehelo FNB ke le kala la First Rand Bank Limited mo a bua sebeletsa tsa tshelete le dikadimo a semolao.

0: mo mamedi Afrika Borwa e me hloho ka lefula Jade Adams baba palang le ena le bona bantse ba ipotsa dipotso re utlwile le ka morama kwedini ya hlokaitseng alemane France dilemo mashume a mabedi me ena ba re ibile botata ba pelo ha jwale taba ya Jade Adams ntse ifuputswa maobane le ka jeno seng ha ntse go bapalwa kgatiso ya monghadi Mackenzie ore le mohlambaneng ba hlotse mosekwana o ilaba a mo letsetsa mmona ha ba bang ba thabile ba tlolatlola yena a sa tlolatlole mme a fumana ore jwalo ka le mose mona nkgono wa hae o hlokahetse a mo tsidisa a bua le ena a mo fa matshidiswa sedila pelo ya hae a re monna tlaloka ba bapala ba qeta a kgutla tla kwano Afrika Borwa ke mona re utlwa ditaba tse reng o ile setse nkgono morao gobane nkgono ya yone a sa tswa bolokwa bekeng tse pedi tse shwileng shanemunjani senatla se setle pelo loqobo bibo makwedini le ena makaditse batho makaditse le lelapa bophelo bo jwang bana le a tsoa ga re na nako lefatsheng mo ga re na yona nako ga re na yona nako ng re gopola gore nako e ntse e le teng re na le yona a iyo ga re na yona ga re na yona nako lefatsheng mona ga re na yona a tsoa nako gape e o ruta boleng ba bophelo nako e o ruta le botlhokwa ba bophelo ere ke tshware mabenkele gape
1: halala ke yone monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng go kenela bula akhaonto efe kapa efe e e tshwanelegang go app kapa lekaleng na o se o le customer ya Standard Bank ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga.

0: Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
1: Ei, ha re na yona nako, ai, ha re na yona iyo nako. Ha bana ba tsamaya, ba tsamaya, ba tsamaya, ko re ha re na yona, sena ke sesupo sa gore nako yona ha re na yona. Ebile, ha ke beya nkare e na le monga yona. Ya bophelo e na le monga yona. E na le monga yona a se ya rona a se ya rona re tlame ho etsa ka hohle hohle era o sebetsa o sebetse re tse ka hohle hohle hohle ka mo re ka khona ka teng hore nako ena e o modimo a re fileng yona re hlomphe re tsebe metsotso e leshome le motsho le monga ka mora gora ya leshome le motsho le monga o mametse lesedi FM monna o tloa ka mona ka bo London, England, tla Afrika Borwa o a baleha. Mme maponesa a mmatla ba mo hlahisa le a tsamaya mane. Boemafofane a tshwere mokotlanyana o blow a theotla kwano Afrika Borwa. Afrika Borwa he, kopana le bo anatleta mathea ba ka ba mo senyetsa nako. Ba motshwara o belaelwa ka polao ya mosadi le bana ba hae ba babedi monna wa mothimotso o baleile kwana a di etsa kwana tla kwana Afrika Borwa ke bohloko a ka mna bua ha hona le botata hona le ntwe boima e umetseng a go fumane motho ye o motsepang ye o ka buang le yena ha isa le yo taba ya nya hore mna ke nku halle ha isa le yo ile ne le na go nya madimo kwana hona jwale ha o sana hore monna ke nku a halle ha e sa le yo ntho eo monna walla a se nku ha e sa le yo hona jwale re lokela ho sheba le hona hore hlokomele bana ba rona e ka ba ngwanana e ka ba moshimane o moshebe o buele ho seng ha o tswa ngwanao o mo rutele o dumedisa gore a dumedise a o dumedise o moshebe o buele yena le a fihla tswa sekolong le a tswa mosebetsing e le ngwana a sebetsang le a tswa mosebetsing o buele yena o moshebe o botse monna o ntse o ya hantle na a o sinyana o ntse o ya hantle na le a tswa sekolong o ya jwang sekolong go etsa line sekolong ntse o ya hantle na o be le nako le ngwana gago

0: tsile matsatsi re metsotsenga mashuma mabedi le metso mehlano ntle fela pelo ra le shuma le metso media ho podile ka jeno me ke utlile bohloko ka bana ba hlokaitseng mane Pretoria ma ba ba hlano ka bakala Paula re bua ka Paula mehlaena me manane nga ka ha ke kana ke bua holo ka Paula ke kutlile di brainer ka mona ka motsweding a bua ka kotsi ya Paula o robala fela ka tlunga khore na bathung a re ya kopa ha o bona motho a isaneng le yena a sebedisa Paula pele robala o kolo mokokotela ka manulo sheba hore na Paula yena ya ha e yo we bone nga e besa ka ntle e kae jwale hobaneng a saintsa koro tloka le lelapa bana batho ba tlokale bana ba motho ba bararo motswalo ba tloka re ya kopa mo aisani e motle ha o bona lapeng lena ba sebedisa Paula ke a o kopa a kobele pelo eno o fela hore o pele ba robala o ile o kokota o shebe ka mo kokota re bathung ke bona le santsa Paula la ba ka ro shebane le taba tsa bona ha ona taba tla bo bulukile bophelo ho bohloko hore batho ba bolawe ke carbon monoxide ho bohloko haholo re a kopa metseng ya rona hohle ha ke re thusaneng tshaba se setle tshaba se setso Paula e kotsi ho na le ntho engwe ba e sebedisang ba e bitsa a ke sa tswa bona ba e bitsang jwale rona basotho re re ke Paula fela ho na le ngwe pe lebitsong yana le leng e rekiswang tjena le yona ba e besa mono ba iphuthumatse ka yona e kotsi le yona tshwana le Paula la ba ka etsa ka mokgwa o itseng ba e shebisa kwana ba e sotha ba e shebisa kwana ha e tswe ka tlong ha ntlo e qeta fela o futhumala e ntshe e tla o bolaya e tla bolaya lelapa e tla o bolaya ke itse wena ke tla o fa le dinomoro ha o na le bothata ba o betšha gambling nomoro ya bona ke 0800 006 008 mono ba tla bua le wena mono ha le gore o na le bothata bona ba o betšha wa betšha tšhelete ile ha ore mane ba o thiba casino e itseng ha ore ba o thiba kae ha ore tshwa le mona online mona o di tshwere wa betšha o e tsayeng bua le bona la ile re mono wa ba jwetsa re ntwe ngwe jwale e nkhatatsang haholo ke jwala ke anwa a ke tsebe rena nka itsa jwa nomoro 0800 006 008 o bua le bona ba tsebe o bua le wena ba khona o bua le wena mo mamedi o mo yengwe le CD FM
1: hello
0: o buletse sealemoya mme ha o buletse sealemoya a e tla nka e o bee kwana re ya metsotsenge mashome a mabedi mono he mo mamedi re tlo ya mabenkeleng rona le wena re tla ya mabenkeleng bua monna.

0: bua monna re mametse mothienwa kana go tsohle ya seng a ina le botata bona ba o gembola ntjong o tla ifumana le shano a bui nnete o bua le shano jwa le e ba lona le mo busang tengwe hape ha bona hore le amuelellwa o tlatswa a tsamaya ba no sebedisa cell phone ya hae a ile o dula kae kae ba bang ba bile ba tsamaya le nthwena e thusang o charger cell phone o fumana dutse ya le mommono a the online ena e ya moqeda e mo tshepisa tšhelete e ya moqeda e tla tlhagisa nthonyana e re dudududu bona gore he mona ke tsamaya ka makgolo monna ke tsamaya ka dimilione monna ke tsamaya ka dikete monna ae motle go tlwa mono ntho e tlang ke eng jale kgatelelo ya maikutlo e atla jale e atla ga ore wa thiba ka mona motho tlhole le o lefa dikoloto tsa gago wa thiba ka mona wa adima jwale o ya mane o ile ore a pokola ke bothata bo mabenkele
1: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena
2: stop
1: fumana maqa a leshome a goho ka 129 ka
2: stop it
1: mme o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tšhelete eno
2: stop it I like it
1: wa e thabela tšhe o e rata ka labobedi lena fela KFC fela go na le melawana le dipehelo
3: e bang o nahana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nahana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa beile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
4: Enough space to get it up and over and get the tips.
5: Countdown Kaiser Chiefs.
4: Scotland FC. Absolutely brilliant Scotland. Mane Royal Bafokeng Sports Palace. Tradition 2026 Toyota Cup. See you off to come to Tswana Omolomong. Wa ketsa halo ina. Ha di natla tse pedi tsa papadi ya bolo Africa. If fatela na makwati, Kaiser Chiefs. E botsana dipotso le Scotland FC.
6: Aba tsela ke reke bona.
4: Ka o tlwa SABC 1, SABC Plus. Di di sebelo tsa radio tsa SABC. Ka sonta sala mashume a mabedi a metso tsela tse mpupu. Metso tsung e mashume a mararo ka mara ra bo be di tapama. Fumana di tikete tsa ha computer. Ke tona jwale ka diranta tse legolo fela SABC Sport ke moagi wa semmuso wa 2026 a Toyota Cup
7: For the love of the
0: motshembo o tla ira metsotsong e leshomele metso e supileng gantle phelo ra leshomele metso mmedi ya mmametse le sedi FM le nanewo ke bua monna nomoro nngwe ya WhatsApp e ntšha e ko fang yona ha e le mona o e na le bothata wa bajwala ore banna ke batla go botloela 087 ke WhatsApp number 163-2025 087-163-2025 hape helpline nngwe e nka o fang yona 0800-12-13-14 0800-12-13-14 0800 12 13 14 ha ile rona le bona botata bona ka pa ona le motho mongwe motsebang o ka mo fa wa mothusa ngwana mme wa re be butle ngwane so ako letsetse mona ke bona botata bo wa tsa roka jo ala fela o ka jo wa makoloi ka jo wa ntlo wa tseba hore ka yona gambling e ka tsa makoloi gambling ya tsa makoloi le ntlo ya tsa ma bana ba ka ba strateng jwale a bile ha o ka gambola mane dikgoneng bosio mo o gambolwang nako nngwe ka bo madice so ebile o re nna ke tla o fa koloi ke tla etsang jwale o bole o gambola le batho bana ba lwantshanang mme a re dutse ka tlong kapa ntate a re dutse batho bana ba kena ba tlo batla tšhelete ya bone a o re dutse ba tla ba fitlha banka koloi ba re a re nka koloi motho enwa re ne re betšhane re kaekae mane madiceng le nthong e seng madice fela ke eng ene e reng phatlha dikarete aee o na le batho ba ratang dikarete ba bang bosio bosa a dutse le ngwana moo dikareteng go na le metseng mo o betšhwang dikarete ba dula le bana dikareteng ba tsamaya le bana ba pepe bana bo ausi fumana ba dutse moo dikareteng mono go showa go bapalwa dikarete le bana bosio bose oe bona e na dikarete na papapapa o fumane o tshetswa mono heyeye go tšha karete mo mame di dumela kgotso ele o kae mo mamedi bane mo mamedi hai ke a phela mme
8: ntate thuso bua le mama Stella Mopoch
0: Mama Stella Potchefstroom.
8: Eh, ntate tso bo ntha go tlhoka tota wa tsibon tate ha ba bui. Empa kana le engwe ka reng le ona re ka e bea ntho. Ke ya bon tate bana ba di jampela di phone le di ba le pornography. Yo, ke bo thapela le ntate tso.
0: Ha sa jwang? O reng jwale?
8: Pornography ntate fela a nna tsola se bile pornography the whole day.
0: Hai, ha eh, eh eh.
8: Ke ke ka mo ba di tsang ba pelele tsang ba go ba le bana ba ba nyane di le mong.
0: Mama, butle, hela, hela msadi, hela bo, hui. Ebona.
8: Mpata mo taung ha o tsebe
0: tsho. Why tsuba pornography? Ke matsola mono.
8: Matsola ntate fela a netseng ana ntate wa motse. Ba dile ba le lekoko mo ile bo ntate ba motse. Ha ba tloha mo ba bua gore nna ke ne ke tsa ona tjena. Le wena o ka. O re ha bana ha ha ka ba di tsiya lonta teng tsa nga ke ba a gana ba bolellana gore bona a re di tsumane thuso re a fula re tswana le nna ke dula ke ba ke mo tsi ka professional tsa thuso nna ke dula wa psychiatrist ke dula ke ba bolella ke re le a kula le lona lentse le re bana ba tsetse mo medieng ba tsuba dina o ke le tswana le bona
0: o o fumana bo ntate ba dutsi wena mo ki waka ba kopane ba shebelletse matsolatsolani yana ho tla mono ho ho qoqwa ka wona ha ba bui ditaba tsa bohlokwa tse ba ang re ke lo bula kgwebo mane ke lo kopana le nyeo anthuse
8: bona ba o ntate tso e fela jwale ba bang o fumane e bile a robala bana ba ile ba hai aba botse gore nnare ha ke tshisa ngwana ka ke phoso na re ba thusa jwang ka te thuso bagolo ba e etsa ntwe aba bona go sepese se phoso ka yona
0: Jwale mpulelele he wena o jwalo ka wena e bile o moki mono sebetsa mane psychiatry man o etsa ha le dutse le bontate ba jwalo ska le ka wa bitsa motho ka le bitso ha le dutse le na le fumana gore ntate no ke ntate ya rata pornography o na le mosadi o na le bana o ya tsama a lo dula mane a shebe pornography na le ba jwetsa ka kotsi ya nthwena a yetsang ka pa le ba bolella gore a e tloela nthwena 1 2 3
8: re ba jwetsa le ka kotsi ya yone ntate motsau le gore ba e tlwele ande ba bang nna ke ile ba ithuu ba feleleditse ba le one of the hospitals tsa psychiatric institution mo Kempton Park ya ke mo Kempton Park ba etse yone ga re ba itsitse ke ga mme wa mo a re wa bona ba bangwe ngata-ngata ba ke bone ba ntho le phitlheditseng batho ba pornography
0: ema gape ona teng moo ke kopa o mpolelele mona dilemo tsa pornography yena gore ke bone tate ba le mong difeng
8: sho ntate motsetsa motsang a o fetse ba ke ba tsebang ba ke buang ka bone ba ke ba bone
0: o ska re jo wena o tla ntia ha o re joy
8: ke le dilo mo tse masome a mahlano
0: bo 50
8: ya ka ntate motho re ya kae ya ka tsaba sa rand re ya kae
0: e butle pele bo 50 years ho ya hodimo
8: 50 bo ntate ba nnete ba nnete ntate motho
0: ka ba cheng le a ifumana na le ka ba cheng e se ile teng pornography a le sheba mo
8: ngata ntate motho ho ke e foka gore le yone ka re go ka bua ka yone ra ema ka maute ke bana ke ba ba ya re yepa na ke ba dutse ka re ha ngwana ya re happy for nyaupe le wena wa lwala wa lwala ntate wa lwala
0: ke le bo mme wa ka re le bo ka mo ka Potchefstroom me u bua ka ntwe jwale ya pornography go bontate bontate ba dulang me o fumane ba o rutseng ba ntse le koko gore ba kopane ba tshwere kopano ya pornography hona le buka e ngotsweng ke mosadi e mong buka yo ha we reka ke 2900 bile ka re ka e bona mane mo ke be ile nte mane di bukeng tseo ke di balang ke wa mo America. They think it's cool. Koro cool. Well, yeah. O bua ka yona ntwe me a bua ka yona re bontate America mona babang o fumana o sa tsebo rena o ka reng o fumane adutsi a shebeletse tsona ditshwantsho tsena tsa mapona pona. Bona lo ngotsa ka yona hore ntwe ne mutlusa bohloko bane banna ba batso ba rata o shebella yona nthwena e bile o fumana ho sebediswa le bona dinthontsena
3: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gokela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
9: Fumana di Spar Super Savings le benkele le leng. Aileng engwe le engwe. Matsatsi ohle. Jwalo ka 2kg Sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted ka $56.99 fela. Kapa 5kg White Star Super Maize Meal ka $49.99 fela. Jwali, tseo ke di Super Savings. Di itheko tsena di kalakala 8 fihlela ka la 21 July. Ha thepa e sa le teng. Spar fela. Ho na le dipehelo.
10: Ebe ona le tsitsipano ho hokaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana le rumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisin naha ka bophara le rumo feel the healing power.
0: Hey, me un tsusitse jwale ka ntwe ya pornography. Watso a kena hano re next ana hane ho hang hore ntwena e ka ba ntwe kotsi ya kalo batho ba bile ba ya ba be ba itswe dipetlele ba itswe ka o re bontate ke na le buka mo mosaduna a buang ka ona America manare ntwe e mutusa bohloko ha mpe. Are e bile ntwe jwale e mokwatisang ho nkuwa bona banna bana ba batho ba batsho ba ile ho sebediswa mono ho ka yona ntho ya pornography o ngotsi ka yona are hana a qetela ona le momo a qetelang teng are nako o fumane hore man ke le balang le ntswe le wa le sebedisa ke tla tla le yona kwano mona jwale mme o buile tabeng nngwe jwale ha o batho banna re tshwere mathata mos ke gambling ke mapona se ke taba ya jwala bathong re thiba ka jwa ke dithethefatse di-drugs ye re tiba kae makeshini ke tiba tiba kaitsedi ya ka ka mono ka Potchefstroom ke tiba tiba mosa o re bon tate ba nyetseng ba na le basadi ba na le bana ba na le mafuma ha di ya bona ba tsama ba ile o dula mono hona le ya tlang hona le ya tlang gore a tla tshwere phone ya hae mona he sinyaka e ka be a sabina ka na re ke boss ya mapona pona sinyaka e ka be a tshojwalo are o di chebile di le ke boss ya mapona pona e ka be sinyaka hona jwale ha na aphila ona tla bina ka ona re jwale he ke o he boss ya mapona pona e bititse bontate ba dutse mona ba shebile mapona pona I o kene pelong tsa bona ere ha ntate a tshwara phone a shebella mapona pona abe le letswalo go thuse ntate ba ile dikerekeng ba ile o rapela ba tsebe le ntata rona ma hodimo le bitso la o le gethe o tle muswa. Amen. Ere ke nke mo mamedi wa o petela ke e pine nkotso. Yalewa? Mo mamedi dumela? Hello? Hi. Khawile, hi. Mo mamedi, hi.
11: Hi, tete tuso.
0: Hello mama, wa o petela ke akwala kawe.
11: Sasadi mapona pona re se thuba malapa a jere bia no bo nne re tsaba go bua ka o ne ke tanto le mo baneng ba rona ha bona ha ile phonography masturbation o mo malapa thwe ke go bo anela tre thusho si sta o ha bui maka ke mathata ya le boga
0: ema pele nwa ba tuba shebella mapona pona o sa tebe ya holo batho bana ba shebela bana le ba side ka matlung
11: ke bo re ba batona bana le bana tete thusho ke ba re ke mathata tete thusho ke mathata ka bua ka thata ka yona mo radio
0: ke le bo mme ke le bo ai ke utlile nthongwe ka jeno Dr. Masekwane lo wena professor bontate maine bola kaje baruti baka banna hare sebetseng ka thata banna hare sebetseng ka thata ba re malapa a fela ke ntho yo hare sebetseng ka thata e ba nare sebetseng ka thata ha ke rieng rieng bathung ha ke rieng ho bontate a ke rieng ho bontate gore tshwantse ke tsamae ke batle ntho ya mapona-pona ena go tlwa moo ke nke ntho mone ke ba bitse bontate ka o fela ke bitse bontate ke tlo bapala baesekopo eno mono video eno mono tseo tsa mapona-pona ke botse bontate ba bue le nna ba mpolelele ba re ha a na le mme ka tlong bana ba le teng se e tsang gore a bapale kgore ntho ena a e rate a e shebe ke tla ba sheba matlhong gore letsatsi leo ke nkileng video ena ke tshwereng ntho ke tla ba sheba ke botse monna ke a bona o shebile ebile o thabile gore ntho ena ke eng mme a le teng ka tlong go e tsala jwang re botse motlhomo re tla fumana dikarabo wa tsa nna ko motho o fumana karabo go bona batho bana ba di ratang thotse kore ke re fumane gore gobaneng ba di shebelela keng ba bitsana ba be ba tshware kopano ba dule ba le five ba le ten ba shebeletse ntho tsa mapona-pona tshwantse motho re etse jwalo ndate masekwane ba nna tshwantse re tsweng ka nnete mosebetsi wa rona moholo ndate mosebeletsi tshwantse re tsweng ke re lo kopanang le bontate ke batla o tla le video tseno tsa teng ke tla di batla ke bone mona bo adult wa twati mona ke tla feta moke ke tle ke re ba nkadime ke sa ilo e ba palla bontate le tsatsi leo ke reng ke lo kopana le bontate haibe o ka luka ke tla be ke tshole ke re ke tshwere le video ko ba tla o sheba re ho etsala hore nya re shuma ne metso medu tla ballwa ditaba di engwana o tla ba teng o tla balla ditaba me tla re ka mo ra mono hem o kopane le veli vololom ka nna na ola re ka o fela di papa di teng ai uno shwa bana maobane ajeke Argentina mesong ke bona leona e hapile papadi ya yona le England hapile papadi ya yona mushimano temo ba re ke Bellingham o temo mushimane mono ba re ke Bellingham England mane o mo bi hampe mushimane o mo bi mo ka etsa lo Argentina ha ke shebile tena Argentina ya finaling Argentina ya finaling ke shebile ya finaling la ile a nkutlwisa botlhoko ka egepeta mono egepeta mono egepeta ga ba ka ba e sebetsa gantle ke gana Argentina ya finaleng mme ba bang ba yang finaleng ga ke sheba ke France go ka nna kopana France le kapa ga kopana England le Argentina ga kopana England le Argentina o ya ka mo England ba palang ka teng ba pala ba ikemiseditse ha holo ba pala mushimano temono ya ba pala Real Madrid mo pelinge muteng o mo be ha holo o mo be o wa baba nako ke hora ya le shumele metswe medi mo mamedi ke mo ke fellanteng ke a le tshepisa hore beketlaneng ke tla tlhake ke tla batla batho ba na le ntsebo ya ntho tsena tsa mapona-pona ke tla tla le bona ka mona ka studiong re tlo bua o thusa bontate ke tlo batla batho ba na le ntsebo ke tla ba batla gorre ke re shomele metso mmedi mme ena ke yona nako ya gore o tlo balelwe ditaba go lesedi e fema di engwana o teng o tla o balela tsona

0: Lesedi FM re ka ofela re letsetse o re jetse hore ke sebini sefe se o hlatsitswe mpelo ke molelwa
1: Mamedi putso ke bonolo haholo metsotsong ya leshumela metsemehlano pele wa tla hora ya pele a Ruben Starat are flying without wings mo tlile tlhopha sa Westlife flying without wings Mamedi pinena e manate e bontsha fela thabo ya nnete go dula o thabile ka dinako tsotlhe mme thabo o e fumana hohle ka e fumana setswaleng sa nnete o ka e fumana ha o sheba bana ba gago bao ntate Modimo a o hlonolofaditseng ka bona lerato la gago kapa lerato le o le fumanang go moratiwa wa gago kore bo ikutlwe ka nnete gore mona ke a fofa ke sena mapheo 086003084 Lesedi FM o utlwa mang dumela
2: Hela mbololo, hela mbolobolo.
1: Dumela ngwana mme.
2: Ngwana mme ke tsetsa go le tsone.
1: Ngwana mme ke a phela ke sonta ka jene.
2: Ha bona ke ngwana mme ke jira kana ke tsana go ntse le ba tsile ka mna ka kimo ke mo re ra ntse ba ke tsama ya ibre ha pe di kuka West Life e go le tsone.
1: West Life mo rana ntse ba.
2: Ba go le tsone.
1: Sha bona ngwana mme le se di dumela. O tlwa mang le se di FM dumela.
3: Ba go nna wa be.
1: Khotsong dadde
3: dadde pitlo gripo
1: bom dadde utlwa mang
3: a yana dadde antu ba motho a go ntwa ya tlo a tsaya mang
1: hey watse ba mohala on dadde wa hlaka hantla ku utlwa hantle
3: jebe ke ta mali ke ta dinga bo kimbe o dadde a tiba go ka mali
1: o tsa mali West Life
3: ke ta mali yana dadde ka nne ba tlile na yona ke
1: ke ya le bo ntate le sedi dumela
4: Envololo o tia strata.
1: Eh sharp jwa ngwanis.
4: Ye o sharp u bua le sine gatebe ka botabili ka mo.
1: Oi CN. O vale fi wena.
4: Ha ke sharp ke tama ya le Westlife mo botsa o tshemwe ana jwa ke tsone. O thunke le ya staole o hloka yeng.
1: O na. O na ira tapine na Elias banna.
4: Elias staole na rata pidi na rapela ka ofela.
1: Ha o ri a le bomo he o phomole ka khotso ngwana me utlwa. Shapo CN, le sedi dumela.
5: Hello Veli.
1: Shapo jwa mme.
5: Ho shapo Veli.
1: Eh tata.
5: Veli bua le mtsidisi magope ka mona ka Beltfontein, nna ke tsama le Westlife.
1: Westlife, thank you mtsidisi wa qetela dumelang. Mamedi wa qetela utlwa mang dumela.
6: Mabolobolo.
1: Dumela ntate.
6: Ke mme.
1: Oh, ntshwarele mme wa ka ntshwarele.
6: Westlife.
1: Real boa ma.
6: Nkhono ma ditaba ka maokeng.
1: Ba ba nkhono. Mama di 5 West Life. Another Ruben Starat. Mama di le shumela metso me di fela metso tso. Pele ho otla hora ya pele. Ya dumela re mvololo ena nako. Ke ke mo mama di man mo ringa. Ke mang ya holanga jene bile ha o ketika mo mamedi ro lakaletsa ka tlo le mahlonolo le Lesedi FM le re happy birthday wena e hlola matsatsi a le shumela metso medi kgwedi ena ya poop ha o emong ra mvololo ke tswile ke tle di jong emong khona itlopang o tlatswa emong o tlontswa ke motho haye emong ra mvololo re ntse nthunyane nyane fela and re tla lukisa mollo ho rentsane tsa bo boraro re ke re chese na mahobe monnati ha imona

0: o bua le Thamiso Kui ka mona ka Sebokeng ka Zone 17 Veli Moloi. Tanki ke a leboa Veli Moloi bobololo.
1: Go tla ka 12 fitlhetse ka 3. Ei! A thola motho sa tsebe na wala. Ka bometsa o thola o fogile go gofloretse mandeli ka ketse. Sante se bohloko gona batho ba senang batho bele. A ke gona le sekhutlwana sa batho ba ratana. Loko etse sekhutlwana sa thola motho bele ko go zame le gona mono. Shapo bele.
2: Mina ko phodile ngwa maikutlo ka sonta le vele moloi.
3: I just wanna take it nice and
2: Holy City FM.

0: Hi Veli, hi Vololo, awuthiya strata. Yabuya mbona ke masabata hlalele kwa Thema Springs. Kujile ka tsebe liqhubula 87.6. Ke tsamalo yena fhlela horeng ya boraro Vololo. Ituletse ke na me maoto Vololo mona. Go mametse wena ke na le wena fela Volisto.
1: Hey Mfololo, ke ndumo mbiswa ka mana ka talently. Go mametse o fihlela 3 o'clock. Go swa ke reke Mfolisto.
2: Ntate Veli Moloi. Ke na le ntate Mafisa mona, go mametse. Ke le ka mona ka Bloemfontein, kampaneng ena na ya lelomo ena. Ke mahwana mahwana tsa botshabelo. Thank you ntate.
3: Hello Veli, le kae ha monate? Ntse ke o mametse Veli ka mmino o monate. O bua le Auma Mutankisi ka mona ka concert a dinoweng. Okay, bye Veli.
4: Mvololo, auti ya strata, ke dutse le wena ka mona ka Three Rivers enageng. Ko tsile ka tsebe mmino wa o monate. Soul in R&B alinante tanko
5: mamedikia la boa ya kena ka bonga daga nente bare autia strada mametse sebeletso rona sebeletso ya lesedi kia la boa tsidiso maikani akis tsidi o roma metse sebeletso ya lesedi kia la boa ngwana mmotlwa a sebetsa ha monate mohole temba spandiela helu pro mametse le sedia firm alga mona ka Rutherford mamedi o tla hopola tsebeletso ya le sedi re re tsedi ntlafatso maholo mananeng a rona me sonta sa o qetela sa kgwedi le kgwedi gotlwaneng sa rona sa ke nako ya setswa mpelongwa re tla ofa monyetla me o tla ntumela email o ngotseng malaetsa o tswang pelong ya gago o yang go moratiwa wa gago ka puena ya rona ya marena ya Sesotho kore o ngotse mabinabina pelo ya gago go ya go moratiwa ena wa gago e be nna Veli Moloi ke tla bala malaetsa wa gago mo na Holesedi FM mme ga o kwala malaetsa wa gago rofa monyetla gore o etse pina kapa o kgethe pina ya gago o lebisa malaetso na go moratiwa wa gago ka ona e be o nthomelela email mana go moloiv@sabc.co.za mme tsena tsotlhe di tla go etsagala sonta se seng le se seng sa go qetela kgweding jale ge o ka tla qala bana re a thagola kgweding ena phupu ngole hantle mo mamedu ska tata ngole hantle ka bogabane le boqhetseke bona ba haisale shebele pina e manati e o lakatsang re o bapa le yona nakong eo romela email ya hao moloiv@sabc.co.za Mama de tla utlwa sonta sa o sentse sa majwang le shumela metso mehlano metsotso a pele o tla hora ya bobedi harbi so Michael Baldwin I said I loved you but I lied

0: o bua le Uma Tlomo ka Sasolburg ka Iraq. Ke qeta ho kena nou tjenana, ke tswa kerekeng, ke dutse le wena mmino o monate wa Sunday evening. Ba ne letsatsi le monate.
1: La 90.3. Ke kamana ka Kroonstad, mbele moloi mmino wa hao. Mmino o nhlabolla moya, o nhlabolla pelo. Ke a leboha Mbololo.
2: Velimulo. Bololo.

lebitso la haya ke Chris Walker aramonkile a botla pine manati sometimes sena mona hole sedi FM are giving you all my love a pijana hoya na Jeff McBride you go to my head a pebbles le bona ba utlile ba re always mama di dumela hle wena mohlodi a ratwang ke nna wa lesedi FM ke sonda ga jeno re wela mogahlelong wa o qetela wa boraro wa lena no lena la re ka ofela e hlola matsatsi a le shumela metsumedi a khwedi anta Nelson Mandela e bitswa ga re ke pupu a ke pina tse tharo tse go wa moetseng ka tsona mogahlelong ona wa ho qetela e ba go sentse bulela ngwana mme le wena re ya le boa o gentse ga thwena pa hetsinga kana ku ene pa hetsinga me ke ya le boa he mo mamedi mala sentse ke na wa tse ba re phethela jalo ka nako ya setswa mpelong kontitsetsa mo mamedi ho 086 000 3084 mala etso du tsimpelong ya hao o yang ho moratuwa wa hao me ke kopa ho letsetswa ka tlompo le boikokobetso mo mamedi ke moratanga wa tsebeletso ya lesedi ke mo mamedi ya dikamanong tsa lerato ya nang le molekane ya nang le moratuwa fela ke a kopa mo mamedi lo wena ntse nga batla motho ngwana mme lo wena go tla loka ha ona ntho e sa lokeng na le pine ke rata mona kila otlwa ke monne ke moratang bina mmino wa sedumedi jo wi mo foleng armana njalo lo wena go fa mantswano mana njalo lo wena ka rabotla ifumana ska tsitsinyea me ke le sia wi la re nthwengwe le ngwe na le na lo wena na go itla fihla ya hore o kene o re letsetse o ngolle email ngolle moratuwa wa hao o kope pina mo mamedi ya na le se seng se ke se ratang se fela se re nyathela kancane e tla o iketlile e tla butle ho a boholoke ha ona ntwe sa lokeng

0: nako ya se tswang pelong.
1: Mamedi ya WhatsApp ha monate, tshebeletsong ya lesedi.
0: Baratani ba fetise melaetsa ya lerato ka WhatsApp go lesedi FM. Ke molelo.
2: Mamedi betsotso e mashuma mabedi a metsemehlano ka mora hora ya pele re rutlwe mo mamedi mahaleng le sedi FM dumela mo mamedi khotso mehalena ka jeno bololo e hlile ka hona le bothata mo mamedi dumela
3: a pingwalala le kae
2: ndate ke apela o petse hantle
3: ke phetse hantle ntate mbololo ke ka mona ka Clarence ntate ke masupamisisi mbololo
2: ntate wa ka ko hlomphile
3: mbololo ke na le moradi ya Bokwena e ke dula le yena e se le mme mamisisi mbololo ke mo rata hai mbololo ga ke bua ka yena hai ikagale fatshe ga ke tsebe ikagale ka bulela hai mbololo ke ne emetse o ntse a tshwere makgoeng kwana empa ga jwale re tla ke re tswe ke re lonwa teengyana bololo
2: ga gutlwa magoeng
3: ga gutlwa magoeng bololo o ratwa ke nna ntate mosetseng bololo
2: ga o mothabetse moradi wa Kweneng o mmitsama
3: ke mo bitsa mama bololo
2: aadinete
3: ke mo bitsa mama bololo
2: hai mama a gutlwe magoeng ka nnete go ile o nwa kofi
3: ebile ke ena mbololo o santse a kena monyako mbololo
2: ga
3: o laka tse bua le ena mabedi a magago fela mbololo
2: o kae mama mo mama
3: ke ena mama mbololo o bua le ena tibeli
2: re ke bue le mama mone ke utlwe ore mama mama re tele kae mme ntate o re ga o thabetse o bitsa mama
4: le nna ke mogataka ke magata ke ntate mosese nna ke mmitsa ntate mosese a ke tatise
2: ntate mosese ga re mama goreng fela go wena mme waka
4: ga goba monate ja mme ke a kgotsofala ntate ke a kgotsofala gago
2: ke nako e kae le le mmogo
4: ke na le lemo tse 19
2: a no re a leboatlhe mme le ntate a obe jalo mme ntate modimo a letse gantle
4: ee ke a leboa sizolore
2: babae mme
4: ya le
2: wetse hantle ntate hei ra le qala mona dika jeno mvolisto man mo mamedi dumela
5: a mavolo bolo
2: dumela ntate
5: o ya mavolisto
2: ntate ke aphela o petse hantle
5: ke petse mavolo bolo
2: ntate ke mangwe letsa le kae
5: mavolo bolo bua le pitso mo hlomo mari ke ka re motho a tshimba le ona ba le di man toronto re mavolo bolo
2: ngwana mme o reng ho moratiwa wa gago
5: re ke mathele ka ra motswa mo nyakeng ka mane ke tsike ke kene ka ra motswa a mohlomi mane o na le sekoko ke sa ka ka mono se re ke male bohang ke ra a tebe sekoko ke ka morata mabolobolo male bohang mohlomi ke morata ka pelwa ka kaofela
2: a tsebo ro magweng lo etsa chelete o tla mona
5: mabolobolo wa tseba gore o ka nna a ra modimo a ratile beke tlang ke be ke fitlha ka ra lapa laka wa tseba gore ga fitlha o tla banketsetsane le nna ke tlabe ke metsetsa mabolobolo o tla bo tlhaba fela ka ra ntlo le monnate fela mabolobolo
2: tsatsi la pele ga o qala o mo bona motswalelaka go gobile jwang o ile a utlwang wena mone
5: mabolobolo a tse mošhane kala mona bua bonnetene ke na le banna ba babedi e ne ba re ke buti o mongwe ba re ke doleka mošhane kala mona
2: ee
5: kore kila ka re ka gare a ke kopana le banna ka re banna o tsea mona ausi ona ke mmonang o nana banna ga ke batlo tšhetšhela morago bana ga nka tšhetšhela morago o ka bana le motho e le mongwe a ka fitlang a mong ka re ke mo phamoleng tla re ba madika
2: kore wa utlwa mading mo wena o enwa ke ene yes
5: ga ke monka ke mo kenya ka ra pelo ya ka gante le ena mabolobolo le mo a ditseng teng a thewa ka ra motswa ene maane a re ke tsamaya le obuti one a dulang ka ra motswa monyakeng ke sa mo tsebe mare gore ke mo bone fela ke tsamaya le ena ke a mo rata ke nka nako yaka ke ipha yona gore ke dule le ena o fitlhelela re be re dula re na le masome a mabedi a metsemele re dula le malebo ga motlhomi mabolobolo ka ra motswa monyakeng ka mane
2: ngwana mme re lakaletsa ka tlholo mahlonolo ga o be jalo dula mmogo o fitlhela re a leboa
5: mabolobolo go leboa nna ka metlha le matsatsi re re modimo ko mabolobolo modimo a rateitereng re kopa modimo kamisele matatu roska ba le diphapa la di ditse ka ra arwana na le yena tsatsi le shamale di le ka ntlo ke mrapela ke rapela le yena ke ra rapela re mo di tsetse le mashomola la ka tsika di ska ya re di are la hlela ka ntle na le yena mabolobo
2: amen
5: thank you mabolisto
2: tsabele tso ke le sedi mo mamedi dumela
6: mbololo
2: dumela ntate
6: o hantle ngwana mme
2: ke ya phela ntate o phela ba mwena
6: thank you mbololo man
2: ke mangwe le tsela ka
6: Kinkosana le ka le Bloemfontein mafura ka mong.
2: E la nkosana o reng o moratiwa wa ha ngwana mme.
6: Ei mbololo munna mbololo ke tloka mantsi ngwana mme.
2: Eh butle nkosana.
6: Ke tloka mantsi hle munna mbololo.
2: Mm
6: wa tuba hona jwale ke di tsena ngwana mme mbololo. Ha ke di tsena ngwana mme ha e khona. O di hatile ngwana mme.
2: O sa phele tsa sonda.
6: O di tla be ke ka o fela mbololo.
2: O so jile ga boko na o tloja.
6: O tike ni tike la pita mbololo re ke mo fe fodu mbololo. Ke ni tike la pita mbololo.
2: Hey, ho bona di mona mafura bana. Nna dumela le kae?
6: Ire ke mo fe fodu mbololo.
2: O kae mono me a di hatileng ha o bana. Ka ba gala. Dumela mme wa ka o petse.
7: Ga tsena ntate o fetse hantle.
2: Ke petse hantle mmabile ke thabela ho bua le wena mona ho le sedi FM.
7: Eh ya mme ntate mbololo.
2: Ntate o re o di hatile tsa sonda o so di o so tla tshola.
7: Ke di hata ho tswa mantsa ho fitlhella go di ka ofela. Ke ntse ke hata tsa ntate mbololo.
2: O phela moratuwa wa hao le lelapa la hao.
7: Ntate wa bana ba ka.
2: O reng ho ntate?
7: Ke re ntate eng go tsana. Nna lona re tla aronya ke di khufela.
2: Yes.
7: Ke le bontate.
2: Ha o na manje o tle mo laetse mo khutshwane mme ntate nko sana re tla ronywa ke le fufela. Ha o be jwalo mme ke le boe jang ha monate.
7: Ke le bontate.
2: Hai. O monate mona ha ntate nko sana ho so tla tsholwa mvololo. Mm. So tla jua. Mashuma mabedi ametsero bedi mamedi kemetso so hantle pele wa tla hora ya boraro o mametse sebeletso e kholo sebeletso ya lesedi ke sonta ga jeno ke nako ya setso a mpelongo mo mamedi mo ye ndumela
8: ndo ke ngolo
2: dumela ntate
8: le ga baba
2: ke ale bo ntate wa ga o petse hantle wena
8: a wo yo di jende ngolo mo haya ne mo di ngolo o fa di mang o dilo go o mo le galwana mo le mo yo o te mo rata di fu
2: butle
8: nna nne de mo rata di fu ngwana baba
2: o ke mang mel bitsolae
8: ke bone mo mo yo o
2: me polina
8: e me bone ngwana baba
2: le di ke na go ga ile le mo ho le me polina
8: ai ga ya mo jo mo ga ile le Yeah,
2: 44 years. Oh, 44 years.
8: Hey, hey, hey, hey. Baba,
2: ke ya le bua ntate wa ka mashuma mana metsumine ntate le mme ba le mmogo a re ke morata lefu oh yes mamedi moeng dumela tshebeletso ke le sedi mo mamedi dumela
9: dumela mvolile kae
2: ke ya phela mme o phela jwang wena
9: ke ya phela ka nne
2: ha monate mme wa ka ke mangoletsa le kae
9: ke ntebale Marlis Mafrika ka Lori Park Bloemfontein.
2: Ela, mme ntebaleng o reng?
9: Ke kopa o roma ka mane ka go vele go le le a thui.
2: Yes.
9: O le jetsa mogetlhe Alphonse Betshetsi. Tsela yo ke mo ratang ka yona. A dula le net jwalo ke ntate wa bana ba ka. Ke mo rata fu.
2: Ntate mogetlhe.
9: Sebetshetsi.
2: Ke nako e ka le mmogo
9: ke 17 years re le monta.
2: Ah, le rato lena le hola letsatsi le letsatsi.
9: Letsatsi le letsatsi ha ke thabile ke mmitsa ntata Tebello.
2: Ah, ntata TV bana.
9: Yo ke morata buto.
2: Ke nyele nya o gahla gahlela pela o kopana le yena a o jwetse re wa o rata.
9: Ke la gahla ke botelele ba ha ke go o motelele bo monnate. O fufise sa udimo.
2: Ah.
9: Yo voli yo. Abuti wa mfufisa yeo.
2: Ah, wa mfufisa.
9: O mfufise sa udimo.
2: Ya ra o sheba ga ke a monka tholi.
9: Wena.
2: Ah, ga itsira ka hla o be monate le ntate mogehle ke le buile yo.
9: Thank you really ke marlisi ka Bloemfontein.
2: Ba ba ga itsira motho. Hey, are hey. O bona mme di nthotse gahla motho. Ke nthotse nyane bolelele ba ntate. Iza mosheba aga mvololo ha molelele fela o mfufisetsa le di wa batla mantsoe pineng I charge the sky because of you har petele mmamedi dimela hle mmamedi khotsa le se di dumela ei bele mahalana e pitetsa ni tsena veli ho ba le bathata mama di dumela
10: bololo
2: e la le kai
10: e nda se na jo tshe ke mo ba ta ni ke mo ba se ke ba ta tshopomela ke nda se ka di ka matsantsa
2: a nda de tla di wa bona jwa le wena o dula o kena jwa le re khalemetse ke kopile nda de tla di le beke fitileng o kene current ntate a askera yetsa jwa lo mhlomphe wa ka ka boikokobetse ho bana jwa lo sitisa o ja le nako ya mo mamedi a tshwere mala hetso mona a ti mona ntate tladi hai kon mamedi dumela
11: ntlolo
2: dumela ntate
11: teno le khosi ka welcom
2: ntate wak
11: ke mahlodi Paris with tielo cha morata ke mwana na mani fieldson scroll Hey,
2: who copan
11: ba bona la ka bo bua
2: ya
11: e ka me khale ka bana di lang fatse di tsone to tlhile hantle jo lolo ke le mo bo listo
2: mana ke le buile ke le bo ngwana mmetsa tsile mana te ha o be jwalo le mme
11: ko mamela ka me kha ona mo fita ke so tsa ko mamela mo tlhile ke la lwana ke ka tlhila wena tampo
2: ke le bo ngwana mmega tsietso mamedi re fella mona ka jeno kana no lena la re ka ofela ke na kwa setswa mpelonga mamedi re ya le boha ka nnete utlwa gore le rato le ntse le leteng le rato le ya phela me ntho ke ratang kana no lena ntho di etsala ka go tlolwa motho jwetsa motho mahlonga mo shebile le ha le hole ka maqhubuana a tshebeletso ya lesedi molaetsa wa feta hore ntate mme abuti ausi a utlwe ka tsela e o moratuwa wa haye a ikutlwang ka teng entle e bile monate mamele re tse sonto sa o qetela ngolle ka sesotho molaetsa o dutse mpelong ya hao mme ha o kwale ka ghetho ya pina ya hao ere tlang go bapalla yona mona ho le sedi FM ebe o nthumela jalo email ho moloivi@sabc.co.za
0: re go fela na go ya setswa mpilo
1: mamedi a botsa ha monate tsebele song ya le sedi
0: baratani ba fitise melaetsa ya le rato ka WhatsApp ho le sedi FM ke molelo
12: ba re ntotse ntle di tla ka boraro empa ntotse go lotswana eo ke big three combo ya spur fumana 200 gram ya di pork ribs se hlabusang, chicken thigh e bonojana, le 125 gram ya vores, mme di tla le di golden chips le di crispy onion rings tse kollehileng tsa spare, tsohle ke R159.90 fela. Ha spare a haufi fela, ho fihlela ka di 12 tsa July. Spare, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipeelo.

0: asimamameli motsotsona go tso ene le bakeng sa Jaden Oswin Adams yena re a gopola o hlaile ka lahlano kgweding ya motsheano lemong sa 2001 o dilemo di masome a mabedi a metso e mehlano o hlahetse momamedi mme a golela ka mane ka Clutersville sebakeng se batlang se futsaneile tjena ka mane ka Stellenbosch sebapadi sena ebile sebapadi sa setlhopha sa Stellenbosch yeba sebapadi setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ga mmo le setlhopheng sa Bafana Bafana mme o ile a ba le Bafana Bafana dipapading tsa mogopolofatshe Jaden Oswin Adams moya wa gae o phomole ka gotso mamedi re kena jwale papading ka kwano re bua jwalo e le gaphala e lela momamedi papadi kala jalo ka ke tlhalositse gemne ke batho ba bangata batho ba tlha bayo momamedi ga ke tsebe gore na ebe mathata ke a feng tsietso e go kae nama obane ke yona mo re tshwanetseng re tle re bontshe tsietso kwano papading ena ya basadi Hollywood Super League jalo ka e le mona di ntse di tswela pele re tlatlhe re uneletse gemne re uneletse gore na ebe taba tsena di tlatlhe di tsamaye jwang re sheba re fumana gore University of Western Cape go bona la ehlile e tlhotse jalo Copa Belt ka ntlha e le nngwe go Norton mme jwale gemne University ya Western Cape ga jwale ba boemong ba botlhano lokong mme loko ya bona gemne ke yone ena ya Super Iran ke ka moo taba dileng ka teng gemne re tla nne re tsamaya ntse re uneeletsa ditaba jalo gemo mamedi tla nne re tsamaya re uneeletsa ditaba jalo mme a re sheba re fumana gore mme setlhopha sa Mamelodi Sundowns se kala papadi se lebisa borwa ga le TS Galaxy Queens bona ba kala papadi ba lebisa le boya ebile ke huku huku ke a pele ya Mamelodi Sundowns ladies a re bone ke yane sebile ba e tlositse bolo e ntle ka radio 18 ka ditlholalala letsanta mo mamedi Mamelodi Sundowns Isabella Ludwig o bona la ihle a beile ka gare ntle le tshikatshikong motsotsong fela wa bobedi Isabella Ludwig o e beya ka gare jalo one Mamelodi Sundowns ladies Norto TS Galaxy Queens ante fela motsotsong wa bobedi fela papadi sa tswa kala
1: motsotsong wa bobedi ngwana mme ke sona seo Mamelodi Sundowns e neng e se batla re a tseba gore Sundowns e lakatsa gore e tle e tlhabe ntlha pele mme ke bona ba kgonne gore ba tle ba tlhabe ntlha mme bana ba TS Galaxy ba tseba gore mosebetsi o mogolo jwale o ba emetseng gobane Mamelodi Sundowns bua nnete tla papading ena tjena e le gore ga e soka e kenelwa ke ntlha diselemong tsena sa dipapadi
0: a se mohe mmamedi ke ka moo taba dileng ka teng re ntse re tlhalosa gore papadi sa tswa kala mme Mamelodi Sundowns e kala papadi lebisa borwa a the setlhopha sena sa TS Galaxy Queens bona ba kala papadi ba lebisa le boya ga re bone bolo ke yane nenne ka mane ka molengwe wa ka botšhabela enkuo jalo ka mane ke sena so zinto ke wincam embara go jalo ke bolo e tswetseng ka ntlheme molengwane o ka botšhabela wa lebala tla ke naegelo jalo ke Mamelodi Sundowns ladies e tla ke naegelo ke karabo tlamini ke wa yagela moraonyana mane nenne ga re bone keela ba tla jalo ka yona ba iketlile nne Mamelodi Sundowns harbone kiela na banka ba ne tsa sebathi ba ne mme eleng andile tlamini mme andile tlamini ke wa 50 cents le jwalo mme morao nyana mona mme harbone ne tsa khutso pila mme ke wa enka pri khutso mme ba harba bala mme ke ne ka bengwe ka bo prima mme ebile nko jwalo ke ramane pe wa 50 samna o ne le samna no tlo tsani tsani ke wa tla ka bolo mme o ntsa bolo ba montjela bolo ba harba bala mme mo nko jwalo ka mane ke mapule go ale mme emba lo jwalo harbone mme TS Galaxy Queens ita ka gono ka ho mahle fachela ke o ntsa bolo mme emba o ten ramane pe wa etlwella mme hore etswele ka ke arbone ele bo hanro mane peto ya gela ma ka kwa re ka meneng o ka bophimo ya gela ma hlefa tshela ma rona ka hlo bile ne e thula jolo ka kwano e thula jolo Nicola Michael tsola ka ntleme ya gela jolo ke le bo hang ramane pe intele no toka matla ka mabedi ne ke metso tso fela e miraro ka rolo nyena ho he bana ke ntse grina Intele one Mamelodi Sundowns wa bana ntle le gona mme ke le ka pele jalo ka tseleng ka
1: tsa motho tsongwa mo bedi fela gona mme papa di sa kae
0: hey pele o botho tse ile go bona o di bore intele no tlo ka matla ka mabedi a tsaya ka ona
1: ya
0: Mamelodi Sundowns ihle ona e rata hampe o ikgwantlella nako e saletse mo mamedi e rata hampe go ipokelletsa nako e saletse eng one Mamelodi Sundowns Norton TS Galaxy Queens papadi e tsena mo mamedi hemne ke tse e leng gore di kadile ka labohlano di bapalelwa ka kwano ka ethekwini ka mona ka KwaZulu-Natal jalo ka re tlhalositse ehlile di tla tsamaya diprovense ka go fapana mme mafelong a na beke di kadile jalo ka labohlano tsa bapala maobane di a katela ka jeno hem gona teng ka mona ka ethekwini Durban e leng mo e leng gore di bapalela teng mafelongana na ana beke mme re bona hore se tlhopasena sa mamelo sa nnaose se batla hore se dule sentse se ne boemo ba pele ba re tla oneletsa hore na be loko e eme jwang re tla oneletsa hore na loko e eme jwang ke ya ne ne phosong khatlano le tshe ka laxime e tlo so jolo ke mamelo sa nnaose ladies no qolo qasani ha o filibolo mme ka re botla mini le na o tenga o filibolo mo e ka tla tlo sa ke ka re botla mini no qolo qasani ke ya ne no qolo a enka jolo e be ya mani pele mpala jolo ka ra di 18 kwa ke se batho ba ne e le ndina magagula Dinao makagula we rajo lo tiba tiba ni satias galaxy kings kiwa le telele kamara kamara imparo jo le bahara kama nim rama lepe bahara bala bala oilo ne lamna kiwa bala oilo ne lamna mamelo shan downs imparo jo le kiani ni kol michael bamu kila bala kiani ni kol kasani shan downs onka bala oiti samara njana muna harmo ne kiani ne le bahara rama lepe ne we inga jo le ne satiba tiba ni mo rama ne ling andi le tamini andi le tamini kiwa we inga jo le kalo tum kiani mo rama njana mani bata jo le kai na ya kama ne kamele ngwa kabachabe lamna karama tamini kiani kamele ngwa kabachabe lawe beapele mamelo shan downs ladies kama ka mbeleng ka botshabela empa wa hana ka mane sinazo zinto we ntse ta kantle ya khalo jolo ke ka rabotla mini mamelo sa nos ladies ke anwa ya khala ka rabotla mini ke la me khutla ho yena empa lo jolo ke la me ba lo anela sa ndao sa rbone ke la bahar mar balam ne in ko jolo ka mane ni ke enerman errbone ke na ibile tsa mo raunya na mona ke na ba enka ba enela sa ramane pe ne ramane pe ke wa fiti sa ramane pe ne ke bolo telele ne ka kona ka mbeleng ka botshabela rbone ne o ra kena ka kona re file thola kele ke o ikola jolo thola kele ne wa ko ba karadi tsi ni ke bolo tsena sa ndao simpalo jolo ne ke ani ni e khutla ha ka thola kele re file thola kele wa etlwella hore etswele ka ntle o na ilikile ka mane le lona da weti o hanfela re tla tsere bone ikile so patana se pedi ri kopano ba thata ba buima ba thata ba buima tsola ka re tsalo sa hore ha o shaba loko ya super iram so patana se pedi ikile di latela so patana se pedi di latela na mamedi se un ka o tsibisa sona ke sona seno sa hore so patana se pedi di latela na hona ka mono ka ho super iram

0: ba so hlolwe ba sabile ntlatsa le shume le motso mong ba tla bua tsenne phapano ya dintlha ke dintlha tse supileng mme ka selataneng ba na dintlha tse le shume
1: ho fela ho le tswala ngwana mme mme ho rena tlhopeng sena sa TS Galaxy re file jane ke sona sebapadi se hlabileng dintlha tse ngata tlhopeng seno sa TS Galaxy ba ne ho fitlhela hakana o se ya hlabile dintlha tse nne ka ofela mme ke sebapadi se bang se botlhokwa haholo ho tlhopa sena sa TS Galaxy ha ke tsebe ha hobane Mamelodi Sundowns ke ne se tsamaya pele hore na ke se feng se bang re file jane a ka se etsetsa tlhopa sena sa TS Galaxy se thusa gore se gotlele papading mona
0: o fela ho le jwa lehemo mamedi le ba rama le pe ao a sheba kwana bolo e tla mona lo tungwe ya ba bolo ya mophunyuwa ke ne tlokena ya khala jwa ke mahlefa tshelam o tlo ya khala bolo mona ka kwana ka bolo ka bo phima le bala mona ke ane bana ba TS Galaxy Queens ba pere jersey it's a below marigwe ke amaso di ka usi ke tse below ha ile Mamelodi Sundowns ladies ba pere jersey tse tsa hlatsa bona tse re di tsibanga le marigwe a below le di ka usi tse tshweu ke ka mota ba di leng ka tenya mama merine ke ka mota ba di tsamang ka teng hem re tla se re bona mme ke yona papa di a utletela ya mafelwana beke e leng re ya bapalwa Mamelodi Sundowns mo le TS Galaxy Queens ha re bona bolo ke yana mramane mme e tla jola ka ba manane mbane ba manane mbane ke yana mramane wa rakhe bolo tle le ke le ba yemetse ka mane ka mane ngwa ka ba tshabela mme e pala jola ke ane nne e khutla jola ka mane ka gontse homba homba ke ba mo tshetse bolo e ra ba mo tshetse bolo jola mme Mamelodi Sundowns ba eng ka ba isa mramane mme mo eng ke khutso pila wa eng ka jola ene le tsa le ba hanra ba le pe e le one Mamelodi Sundowns ladies not so TS Galaxy Queens rekere mate refite ka mona ka mabengeleng
2: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Dipapadi ho lesedi FM.
0: Oh, fellow Lulolo, and the Papa didn't say your fame. One Mamelodi Sundowns, ladies, and not TS Galaxy Queens. Lebuhan Ramalepo, one I like to show for Fellow Lulolo, but it's also can tell you 18 is that TS Galaxy Queens. Ilo Tosaki, Mamelodi Sundowns, ladies, take on Nokolo Kasani, how feel about on the Ekastan Alekarabatamini, how feel about you? Retta Terrebon, a hem of Mamedi. Yalla pala e tso sagmana ke ane ne ka ba tsamene wa ra ke bona ntla e pala le jolo ka tshuko bana meme me ra tso kamela re me jolo ka tseno ele la le cheme le me meri matatia tsamaya mo kwetlisi wa banyana Dr. Desiree Ellis o tla lokela hore jwa lene a tla shebe khatlo o qetela shebe jwa la shebe matatinga na o qetela tsena hore na kiri papa di fetse wa tlang o di kgetha bakeng sa Wafcon
1: ho fela ho le jwa ngwana me ke a tshepa hore mo kwetlisi mo ngadi me Desiree Ellis o tla kgetha ho di tlhopeng tsena tse pedi jwa ga buile go di tlhopa tsena le boiphihlelo ne re a tseba hore papa di tsena tsa Wafcon di kala kala la mashume a mabedi a metsiletseng ho di nyona ina ya phupu me di tla fela ka go di pato ha e tlola matatsi a le shume le metsetsilese
0: o fela le jwalo ke a re bolo ba re bala bala ba lwana la TS Galaxy le queen si ke a nne e bile ngwa jwalo ka mane le Andra Spera wa ibe apili impala jwalo ke la e ba sia mme fitla e tjwa ke andile e tlamini mme e ngwana me ho tsetse taba engwe mona mme e hona ma felo kana beke papari eneng ile pakeng tsa city letse le ramatla ohle eneng e loketse gore e be ile ba pala ka la bohlano ka hore ba tshelela mantsibuya ke mo ile ngore me papari yone tsantse ba pala hona mona stadium sena sa Mpumalanga jwale ha ka ba tswela pele papari yeno ka la bakala ho bane se tlhopa sa le hae si ne si hle se tlhalosa gore ga bana moaparo wa bona diaparo tsa bona ga bana tsona mme ba ile ba fona ka mabaka che empa go ya ka melao ya leaky ham ke mo e leng gore city letse jale e le a lokela gore e tle tlolwe papading enono ka dintlha tse tharo ka selataneng mme setlhopha sena sa ramatla otlhe se fue dintlha tseno tse tharo tse lokelang gore di ka selataneng le dintlha tse pedi tse

0: buang me o feta mono si tiletse he ntse lebeletse re e tle hlae ka pela komiti ya tayo ya safa ilo arabela tabatsena
1: e tlamile ya rabeng ngwana mme o bane dipapadi ntsena ha o ya ho tsona ngwana mme o tlamile go loke ha o gauwe jwalo ka sehlopha sa sele hae wa tseba hore na ke di aparo di feng ka pa di JC thing e tlamile ngwe roinke ha o ya dipapadi ntsena
0: re bona khona sabiana o bontsha ka re tse tsetsa Kolosa Biana, o bontsha ka re tse tsetsa sa pensa ma melo tsana ose o ba petse papadi nyana e bo hlaswa mono o ba petse papadi e bo hlaswa mono o ba petse ngona mong hampi mono ke refilwe jane e ka kiena ka pa ke mamane e ka re ke baba lo mnunya kiena ya ba petse hampi bolo ya tlo swa kiena refilwe jane e sa ne ke wen ka phamisa ke bolo telele ke ane ba yemetse mo romane e mpa lo jola ka radi e tene re le bo romane ba phetswa ka yona nga bolo telele ka radi e tene ve ba rola jola ka di hlohonga ke o ka tlo e tene mapule go alene o e khutisa tlo jola ya tsholwa ke le bo romane pe ne ke ane sundowns ne ba le ka khutla ka bolo ha re bona ke ane sundowns ba tla jola ka bolo mme ka mona ka mona ka bo prima no tlo ka sani tse sa ka se rete ke ane ne ba mo ne le tsara pe ko ai o na tsaba ta ba jalletsa no kolo tsani mo mameri eh ba tsaba yo motho thala tsa mahlo ho hanfela na ai se ai khona ha ba yo ba tsaba ba fokona le bana ba le pwa khala bolo lo jolo tsani mo romane ni o ine le sa jolo khutso pila pila ke wa enkamna ai ne le sa andile tla mini hime andile tla mini ke wa enkamna mo romane ni o ine tsa ba bana ne mbane mbane ke wa enkamna e feta ka karabo tla mini o isa ka mene ngwa ka tshabela na o ine le sa le lona da wetse ke wa khutisa ntse le jolo mme ke ya ne karabo tla mini o ibe ba ba ba ya khutla jolo ka khona sa biana na ke wa enkamna o ine tsa karabo tla mini ke wa enkamna tsa khutso pila ke mo romane na ke o khutso pila na ka karolo nya ba bona sa ya tla ka moleng o ka bo prima mme ka tlhola le tona ramane peo e fitisa mme o ne tsa no kolo ka sane ka sane ai o etsa metele le banna ke ane no kolo ka
1: sane ai wa ba duga
0: ai no kolo ka sane mo mamedi o hle wa ba fikifa e hle wa ba fikifa ntle le tsikati wa ba fikifa ona ro feta empa hana mahle fatshela mme hana mahle fatshela mme ke pese na satias galaxy queens mo mamedi har shebama khapatsana tsepedi me re fumana re di seri bapetse papadi tse tsene tsengwana mem e mo eno re me mamelo shutdown sim e hlotse papadi etse hlano me papadi ntse tse hlano mamelo shutdown se ila hlola tse tharo e bapalla hae mts galaxy ha e soka e hlola mamelo shutdown sim me o sheba di bapetse ka lokana papadi e lengwe
1: di bapetse ka lokana papadi e lengwe sena se ya super ngwana me re mamelo shutdown se ntse le ka udimo ha holo papadi nya basadi kwa no mona Afrika borwa o di hlopa tseding empa he mohlomong se bang TS Galaxy e ka se bua ha e shebana le mamelo shutdown se tsena ke hore ha ba soka ba lahlelwa ho mamelo shutdown se ka dinthatse e hlano ya udimo dinthatse ngata tse ba mamelo shutdown se ile a tsona TS Galaxy ka tsona ile ba dinthatse nne
0: arbona e tla ka so bolo mo romane di no makakula Dinama Kakula gets to be a TS Galaxy Queens. What I close are Dinama Kakula. Ele one Mamelosan ladies and not TS Galaxy Queens. Kiane Bolom Roman in Ankari Levuhilim. Ebile Nele, Matala Session Mameri, Kiad by Sola Dolom, Kamelukam Prima Nicole, Michael Amosola Tolagante, Halaka Mamelosan Downs, Ramanipoya Helam Roman in Takutopila, Akutopila Cantori 18 minutes at Sivatibani and Diletami. Adiletamene ne ke wa enka romane ne o ne tsa karabatlamene ke wa fitisa ntle jwa ke ya ne bile khutela hape o karabatlamene ke wa iketsa karabatlamene ke wa enka ne tsa khutsopila ke o tla jola ka bona khutsopila ka karolo ya bo bona sundowns ke ya ne o tla ka yona iketlile khutsoma o ntse hula jwa la hula aba tshosana ke wa enka jwa lona a ba pele mane ne e ba jola ka ya matshelo ka mora ka mane se shweni o teng a ba lo tse shweni o ntse ka ntle ne a kits galaxy queens ya khala ke mamelo sundowns le bo han romane pe wa ya khala le bo han wene tsa no qolo ka sare tsa no ne tsa romane pe ne romane pe ke wa enka ba pele ha bona ke ya pele mane ne o teng ka mane ne wa ko ba ka mane ke re filwe thola jela e ba lo jwa Oh, ya mohlola ka mane le lona daweti ya mohlola le lona daweti ona ile ke ile mpalo jolom ya mohlola na ele wana mamelo sa nna ladies ele noto ts galaxy queens ke tsona a tsetsa lantseno mo mameri tse re ka hlanra di tlhalosa ke tsona tabatseno ke tsona di tabatseno re tla tlhoroneletse ka mo go dintseng di e tsala ka teng e tsena tsa Hollywood Bat Super League re tlhalositse gore ke megatlho le mmedi re ka tlhalosa jalo ke Super Era e leng yona e ne e ntseng e bapala ga mmo le Super Rice Harbona ke a re bolo e tla jalo ka Isabella Isabella le duike ba rata mautunga ha ka mani o ha na re le bogile phalana o rata mautunga ha tsala ka ntlene e tlotla e kena jwale ya gelo a ke mamle sa nos ladies e ka kwa ka mle ngwa ka bo primam le bo handra male petlo ya gelana ke ane ka kwa ka mle ngwa ka bo primam le bo handra male peme ke o iko go se wa ya gelana ke ane no ko ka sanwe le tsa male pera male peme o le ka feta jo ntsa bolo jo le ka radio tsinini ke o ka ntle o di etse di sebile etse le jalo mme a e tshola ka mane e ne le Michael ka mane ne ke ne bile tla ka kwa no no ko ka sanwe tla kwa ba wa kwa ba ba bia lo tuka kwa no e ke mahle fatshela mme o ntse tsa ka ntle mahle fatshela mme One, Mamelodi Sundowns ladies, not TS Galaxy Queens. Karolo ke pele papadi na metsotso le shemele metsotso pele ntse tsona pele. Ha re bona ke ena ka kwano. A tlo ya gela Mamelodi Sundowns ladies. A e bile ke huku ke abobedi mo mamedi. E tlo tlo so jalo. Ha re bona ke o, ba nka ba phamisa jalo bona ntle ka radio tsi ha re bona bolo ka ke tsho ho ntla jalo. A e tshola ka mane re le bogile phalana. Ke ena e khutla jalo Sundowns. Isabella Ludwig, Ludwig ke o, o nka e tsamara mo nam. Khona sabiana na. Wa ntse bolo jalo no kolo ka sane. Ke sane ke o nka phamisa bolo ka radio tsi ke bolo ka tsi wa nka dino makagula. Wa nka dino makagula. Si tiba tiba na sa TS Galaxy Queens. One Mamelodi Sundowns ladies. Not TS Galaxy Queens. Kiena bolo khutla jalo ka nokolo ka sane. Ka sane ke ba re mona bala mme. Wa ntse bolo jalo mme. A bile enka ka kwano mme. Ha re bona ke ane ne itla ka nontsa tamtandi. E bile khutla mona mona mme. Le ba re mana pele re mana pele. O enka jalo ne tsa khutla pila khutla pila. O ne tsa karaba tlamini. Karaba tlamini ke o. A enka jalo ba pele nyana mane mme. E re tla bona mme. Ha o le jalo hemo mamere mme. E re tla fete mme. Re ke ma teme. Re fete le ka mana ka mabenkeleng e le. One Mamelodi Sundowns ladies and then not TS Galaxy Queens mabenkele
2: ba re ntotse ntle di tla ka boraro empa ntotse go lotsona e o ke big 3 combo Jasper fumela 200 gram ya pokrip se hlabusang chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors midi tla le di golden chips le di crispy onion rings tse kulehileng tsa Jasper tsohle ke 159.90 fela Haspe a haufi fela o fihlela ka di 12 tsa July. Spare people with a taste for life. Hona le melao na le dipelo.
3: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Dipapadi ho lesedi FM.
0: Dipapadi lesedi FM. One Mamelodi Sundowns ladies, not just TS Galaxy Queens. Isabella Ludwig ka bolo ya pele mane ne. E ba jolo wa hala ka kwano. Ke ane tla jolo ka mona. E ne le re le bogile phalama. E go tla jolo ka TS Galaxy Queens. Ha re bona re filo jane. O nka bolo ka mene ka bo prima. O ine tsa mahla fatshela. Fatshela ba e bialo tuka mona. E ke le bohandra malepe. Mo mamedi tsela ka re hlalisitse. Mamelodi Sundowns ladies. Ha e so hlajwe ntla selmo sena sa dipapadi. Mme re hopola Mamelodi Sundowns ha ne ka tla hlajwa ntla me. Ine le haine ba petse papadi tsela shume le metse medi papadi tsela shume le metse medi ibile tsela shume le metse miraro
1: ke metse miraro ngona mmese le mo se fikileng sa
0: di papadi tsela shume le metse miraro e sa hlajwentla
1: e sa hlajwentla
0: ke ka mo e sebetsang ka teng Mamelodi Sundowns ladies mo mamedi ka nete ha o sheba khatla o petela ba re ba hlajwa ntla ine le ba ba pa le yona TS Galaxy Queens ine le ka la hlano kgodi nyamphalane le mo sa 2025
1: ho fela ho le jwalo ngona mme ne ka marabono ya ba he ho ba di di hlopa tse bang di tshwenya Mamelodi Sundowns jolo ka bo JVW tse ile ntsa tshwenya Mamelodi Sundowns empa ka tellong ile ya qetella ile yona bompudi
0: ho fela ho le jwalo ke a ne bolo ke poso TS Galaxy Queens ka karolo nya mekolo ya bona TS Galaxy Queens tlo tswa ke Mamelodi Sundowns ho fili bolo Karabatamini hamole no qolo qasani no qolo qasani li karabatamini se li le phala harbone Metsotso ba shwa medya metsemeri ka rolo nyana pina papadi. No kolo wa etlola ka rabo tlameni ke wanga phamisa bolotelelene. Ke le ka radi 18 ba yemetse. Ba etsola ka manini ene Lilian Rasmeram. Ke na mona ba harim ba balambe. E fita jolo kanga. Non tatam thandeni, em thandi. Non tatam thandini. Ke arga andile tlameni e rajwa lempa. Ba ana mro manini. Chess Galaxy Queens. Harbona ke ba elwanela. Mamelo shandawse. Ke ane nime. Ba inga jolo mro mona ba harim ba. Kiane tla jolo ka khutsopila khutsopila ke wa fitsentse le jalo kiane ba ile ka moromane khona sabiana a fitsa ene za khutsopila khutsopila ke a enka jalo a ene sa karaba tlamini ke wa fitisa na kiane ka mane ka mane ngoka botshebe e bile ke ena karaba tlamini ka nnete u hule hule jalo me o ba ne mane ene tle inkwe jalo ke mane ke tse ke le ka o sheba ka mane ba re mbala bala mane ne ke le se bile ke ke ramale pe o sale har pele kwana ramale pe pa lojolo ba ba ke na bolo ba ile la sanda o se mamedi ke na bolo mme ba ka ba ne tsa mthandi mthandi ke no ntlantla e ne le tsa Isabella Ludwig Ludwig ke wa e khutisa tsa marago ba re mbala bala mme mo ene tsa khutso pila ke wa enga jalo mme wa ene tsa ba mana ne mbane ke ane ba re mbala bala mme wa ene tsa kholo sa biana biana wa ene tsa mbane ke ane ba mana ne mbane wa phamisa ke bolo telele mme ke Wahana Kamani, as in Tom, Kamara Koman, Tulajola Kid, Lebuhila Parama, Embalajola Kielama, by Kenya Lutukamani, Tears Galaxy Queen City, Tesekantem, Ilokena Golum, E Ahela, Ilokena, E Ahela, a Kamanek, Mamelusan, ladies, Eta Akarakiman, a Karabotamini, Karabotamini, Kenata Wayahela, a Kiyo Wayahela Karabotamini, Mamunilis and a happy. Ramule ngwane o ka ba tshabela ke wa eng ka isa mara o kwana o ine tsa bambana nimbane o ine tsa tsiba tsiba ka tlo 18 ke an andile tsa mini mne o ine tsa khutso pila ke o tla jola ka bona khutso pila mme ke o ka ka ronya bo bona o iketlile ke o eng ka isa mara o ine le tsa andile tsa mini ka tlo 18 ke o eng ka jwalo ya mona ke bambana nimbane mane ke wa fitsetse le jwalo ke ane mthandi a eng ka letsa kholo sa biana mme biana ke o ba re bana bana mme kholo sa biana mme wa tla ka bolo ke sundowns e tla ka gore ka mlengwa ka bo prima e ka jwalo ke khutso pila ke wa fitsetse le jwalo mme empa o ntsa hampe khutso pila mme e tsona ka ntle metso tse ba shwa ba di a mitsumine karolo ngena ya pele ya papadi e sa le one mamelo sundowns ladies e le noto TS Galaxy Queens
1: ho fitlela ha kana ngwana mme di papadi se ba palang pele le bo harim ba le ba la shopping sena sa TS Galaxy ha di so bona ha le hantle ha o tseba ha le hantle rena ke le wa le le bang TS Galaxy e ba tla le sebedisa e le hona hore ke hlasele Mamelodi Sundowns ke yona ntsela ka hodimo ka papadi papiso le tlhopha sena sa TS Galaxy bane Mamelodi Sundowns e gona ho bapala dibolo tsa yona morao mme ha e ya ka mane ka karolo ya tlhopha sena sa TS Galaxy ke moyo gona ho fumana dibapadi tsa yona Mamelodi Sundowns mme TS Galaxy se tswa yona ho fitlhela ha kana ke ho maka
0: se tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ladies e sale se thewa e dipapadi ntse le kgolo mashome a supileng a motsomong tseo ba di bapetseng o fumana hore me ke dipapadi ntse robedi fela mo ba hlolileng hore ba hlabentla
1: se se di ngwana mehla pasena ne motho ha makale ho bane jwalo ka se re hlalositse mo Mamelodi Sundowns se tla bo padinya la tsena le hore e hlabile di ntla tse le shome le metsuru bong di papadi ntse nne tse bang e di bapetse mme se ngwana mme se ya super hore Mamelodi Sundowns se ka udimo ho di hlopa ho ha ntla kwa ne mona Africa Bot
0: ho fela lo jwalo har bo ne mo America ka motho ba linga teng e kiane bo lo mo romane ne e tla jwalo Eta jalo ka Mamelodi Sundowns ka rabotha meni ne ke wa ra jalo ba pele kwana mme a rra ka shoka mana ke se shweni mme empa le halu jalo ke eta mona ba re ba la tshoka ka batla maholo ke khutso pila empa mme ho te phoso phoso ka mono lona Mamelodi Sundowns le ba petse ampe bana le ba petse ampe mme eta tloso jalo mme ho le ba mane me kolong ya Mamelodi Sundowns ladies arbona wana mme Ke ba mapetse ngwana mong hampi bane e leng yena Nicole Michael
1: ngwana me half ye bolo ka pa itshwere ho bona hala shopping sene sa TS Galaxy ra motse bore ke se papadi sene bilo a hulo se bile selo nyoku nyani tjena ha re tsebe ha ka tjena bane buyani bone tipe jo ka se tlhalositse TS Galaxy ha iso ka e gona hore e tle ba pale ha hulo ka ka rolo nya Mamelodi Sundowns
0: a re bone bolo e tloso mane ke mapula gwale Mapula khwale bo harim bar bala ke o ra jwa le ke bele telele ba ye meska radio tini sula ka mane sundowns e bala jwa le ka fa tsela na ro atla na wa hana ra mane pene o nga bolo be a pele nyana mona a ba ra thoma o tonga a re filo e thola ke lene e tla ka kwa ho le bo han ra mane pe a e piki piki ta jwa lo ra mane pe ka kwa ka mane ngo ka bo prima ga Mamelodi Sundowns ladies ra mane pe wa ken ra mane pe le bo han ra mane pe wa fita le bo han ra mane pe a hana ka mona ma se fa tsela aha na mahlefa tshelam o ntse taka ntle molengwana o ka bo three marbala mna ele one mabelo sa nos ladies ele not to galaxy queens ke ane khutso pila mna ba yamela ba bolom ka ntle o di 18 ke se batho ba ne andile tla mini o itjella mona kala di wa ke bolelo mna o ja poko ka sana ka mna ke ena bolo ba re ba bala mna ra ba tla mini ke o inga jolo sundowns re ne tsa khutso pila ka molengwa ka bo prima re ne tsa le bohandra manepe le bohandra manepe wa kana ramanepe ke sundowns wa kana ramanepe wa kana ramanepe o tla ikoba ke ba inga Nokolo, Tesani, what about Duba? Nokolo, Tesani, Tesani, Unsapol, a Hanaka Quan Sesheni, and who can know? Kiani Larugalam, Papa Michalabolo Kamani, Kiani, Korosabianam, Winka Samarawana, Impapa Banjalabolo, Liandra Smera, Unsapolodolom, Kiani Kamunga Chabella, Kiani, Liandra Smera, Extra Golokamani, Ibiba Ratagolo, Motung, Ekamani Ramone, Inelena, Ekamani, Honza Homba. Khonse homba ba ratile jolo mautunga ha metsoso ile mashwa bedi ha metsoso pilenga karolo nyena mna ya pele ya papadi bolo ya khala jolo ke zinazo sento ke o ba monene tsona ha pe zinazo mna ke a e wa ira jolo mna tshola ka matlama holo ka mara ka mane bile ho bana la tshwa phoso mane hona se ba ba tsheba fetsong hampi sa TS Galaxy Queens
1: ho tshwa phoso ngwana me me bolo e tla ba ya TS Galaxy ka karolo nya tlhapa sena sa Mamelodi Sundowns mo nya tla he wa bona bana ba TS Galaxy re ba tle ba leke o fitla di 18 ng bana jolo ka o so tlhabisa ngwana me andile dlamene o ja mona ka le bolelo mane ka ntlo di 18 wa iketsetsa fela ba di TS Galaxy ha ina kotsi
0: ho hang ene le mapula gwale ya neng a hlia ba petsoa mpenya na mono mapula gwale o na ba petsoa mpe me e bile phoso sa nna o se ha bone e tla tlosa ke refilwe jane ke ena refilwe e le mo kapteni wa TS Galaxy Queens ke refilwe me ba e phamisa bo letelele me ba yemetse ka radio 18 o teng a ndile tlamini wa enka se tiba tiba sa mamelo sa nna ladies e kiani a ndile tlamini O tla ibla sase etama o ithata jolo ka radi 18 ke itse Sundowns ladies karolo nya pele ya papadi ba lebisa borwam ha ile TS Galaxy Queens ba lebisa le boyam ha re bona khutso pila ke ane ne o tla jolo ka bona ba re bana bana ke o ntsha jolo ka re botla mini a e bile ene le ena non tlatla mtsandi ke ane e tla jolo ba phamisa jolo me ke la empa hana sinto ya feta ka mane ba lwanela ba re bana bana ke ane ne e lwanela jolo ke ha ntse fela ba re bana bana tsola ka kwano re le bogile phala mna o e tsola jolo empa jolo me ha re bona kianini o temba mbana ne mbane o nga bolo ke Sundowns we ne tsa tsiba tsibane andile tlamini we ne tsa khutso pila ke wa enkama a ne tsa le bohandra mane pe ka mo lengwe ka bo prima ramane pe wa e khutlisa we ne tsa khutso pila we ne tsa andile tlamini ka ntle o di 18 ke tsiba tsibane andile tlamini ne ke o nka bolo mo we ne tsa kamani bambana ne mbane ya nka ngisa ka mo lengwe ka bo tshabela ha re bona tsa jwa lo mo mamelo sa nos ladies ke ela pele mane bolo daweti ke ane daweti o le ka fitan ibile hantle ntle mo rabana ne ene hle se da wethi ho bona la hle a fetse tsama wa refilo thola ke leme ke ela ka mo lengwa ka botshabe e khutla jwa ka Sundowns ha peme ya wela mona bohare mbala mo inkwe jwa le ke khutso pila ke o tla jwa ka bona khutso mme o re me luka ha ke le bona ba Jesu ke wa enkama a ile tsama mana ne mbane bohare mbala ba mana ne ke o tla jwa ka bona o iketla ke wa ra jwa ba mana ne mbane o le telele no tlo ka sane ka se rethe impa jwa le ke ane ne wa hana re le bogile pala mme e tla ka Sundowns kholo sabiana mme ke wa enka kholo sana a ile tsama mana ne mbane ba mana ne ke wa enka a ile tsa no tlatla mthandi mthandi ke o ba ifitse ntse le jalo mme e tla mara mona mo inkwa ke khutso pila ke wa enka a ne tsa le bohandra manepe ramanepe ke wa ifitisa isabella ludwig ludwig ke o a kwa la jalo mme ke mamelo sa nos ladies bo har mar bala mme ke ile bile inkwa jalo mme bo har mar bala ba mbana ne mbane ke wa ifitse ntse le jalo e tla jalo ka karabo tlamini ke o tla jalo ka bolo wa phamisa ke na ka tlela di 18 no kolo tsani tsani no kolo tsani ke ane ne ba se ba mili mili no kolo tsani no kolo o ntse hule kwa la jalo no kolo ke sane un sabolo jolo harbone ke eta jolo sundown sim eneli e kamane mo mere hakishabam enehle baile kam enehle le ko jolo refilo tsola kele harbone ke anene ka bana kamle ngwa ka bachela karbo tsamene un sabolo eta jolo sundowns ra bolo ka radi 18 ludwig oh hey bye kona ine sentse phame flag
1: ine sentse phame flag ga ngwana me me ka tsela eo a iponeng ka yona o na lebelletse bolo eno a eme a le mong fela ka ruri e ntse tlhapa sena sa TS Galaxy ne ho no lokela ka nete hore motho sa moletsa phala a phamise flag
0: kgetho la o ketela mamelo sa ndao sine sa jwa ntla e le re e bapalla hae ine le go di nyalwetse ngwana me le mo se fitileng ha ine sa jwa ntla jwa lo ke TUT
1: ke TUT jwale ka jeno le go ja heba ba palla ka mona ka Hammarsdale Mamelodi Sundowns e nkuwa e le setlhopha sa selegae mme re ka re ke home game ya Mamelodi Sundowns
0: ke ila ka bua ngwana mme ka re Dr. Desiree Elise o lokela gore a ditsamaye dipapadi tsena jwale ka re tlhalositse gore go so o etsiwa mokete o etsiwa festival ga o sa ratabane ya gore bekeng ena setlhopha se seng se bapalela kae se seng se bapalela kae se seng se bapalela kae bua sebakeng se le seng
1: go bua sebakeng se le seng
0: e ba festival eno e ba mokete ono wa dipapadi mme heme nthonyana tse ngata dibatladi ba bobebe ka mokgwa o entsweng ka teng
1: go dibatladi ba bobebe agolo ngwana mme obane dipapading tse mmalwa tse bang re ile ga di etsa tsena tsa Hollywood Bets Super League re mone Dr. Desiree Elise a di tsamaya ka nnete a ba teng mo e leng teng ka nnete a batlang go sheba gore na ke dipapadi feng tse e tlang go emela banyana banyana dipapading tsene tsa afcone tse bang re buile ka tsone
0: mme e nngwe ya dintho tse bang mohlomong di etsagala gore di be bonolo ke taba ena mohlomong ya disetlhopha tse e leng gore mohlomong di ntse di le kojwana di magetleng jale ga o entswe tsenana go batla go
1: babetetshana kapa kothong
0: go batla go babetetshana kapa kothong le taba ya gaso ya thelebišene e batla e ba taba e bonolo gobane dipapadi di bapalelwa sebakeng se le seng ka o fela go tlwala botlhano mokebelo sonta jale le gaso ya thelebišene ke bua ka SABC taba di batla di ba bonolo gagolo bakeng sa yone
1: go fela go le jwa
0: jale a re sheba jale ka dipapadi tsena mafelong ana beke di bapalelwa mona eThekwini KZN tse latelang jale e tlaba ka kgwedi yane ya phato kgwedi e tlang go tlwa ka le mašwa abedi a metsomedi go isa ka le mašwa abedi a metsomeraro di tlabe di bapalelwa ka mane ka Alice Eastern Cape.
1: Eastern Cape ngwana mme gobane re ile ra tshwa re ra bua pepele gore dipapadi tsene di tla tsamaya di-province ka di-province empa ge re ile ra lela ka province ya Free State gobane ba ya gangwe fela ka mono ka Bloemfontein
0: ee ka nnete ngwana mmetšhe o bua nnete gobane ga re sheba ai re fumana gore go tla bua ka la lesome le metso tsheletseng go isa ka la lesome le metso robedi kgweding ya mphala e be o fedile ka province ya Free State e ne se ore ga lo motho wa lla e ne se e le fela o beya taba
1: tafoleng
0: nempa fela ke e beya tafoleng a re bone bone ke yane telele ka mane ka melengwa ka bošhabela ka ntle o di aitsene mme befatshe ka mane daweti ka serethempawa ai ke wa ematela gape mme ke yena daweti lelona daweti ke a re kgotlela morako bona ba mmeile merebele ya botlhoko lelona daweti ke Mamelodi Sundowns ke yong ka bolo isa morakana ke yane ya go utla jale ba iketlile mme bogareng balebala e wela gantle fela mme go yena Kutopila keo, I let Isabella Ludwig keo, with a couple of Ludwig, coming up with Freeman, with the Talaman Ramane Pega with Colonel Neta, Ludwig, Matella Ludwig, Importanka Guano, Wahana, Rebuchile Palama, Ratamatunga and Satan, Re Lebuchile Palama, where Ratamatunga Ramane Pella, no Colo Casano Tacoba Casani, Wakoba Gara 18 in Palajolama, Kianini, Ainamoto, if you hook a dollar got shockish, I'll not read a shot of a man, Lalulolo. Bambarane mbane ona hle ra ile shota mpala jolo e ba bolo ikelang ka ntle e ba bolo ikelang ka ntle hemo mamerini entle le one mamelo sa nos ladies ile no to tears galaxy queens ile mesu tso ba shoma mararo a metsu mine karolo nyena ya apili ya papadi karolo ya apili ya papadi tabadie me dili jolo hemo mamerini tabadie me dili jolo re tla tsere bone ha re ntse re ya pele fela o tla hlokomela hore nete ya sala e sa le likiena e kala Mamelodi Sundowns ke yona e hleng e taolang gobane e setlhile gapile leke ka makgatlho a mangata ona
1: e setlhile gapile leke ka makgatlho a mangata mme le kontinenteng ya Africa dipapading tsane tsa CAF Women's Champions League re bone Mamelodi Sundowns ka nnete e etsa Aforika Borwa motlotlo gobane ka selemo sane sa 2021 le ka selemo sa 2023 ke moo re bone Mamelodi Sundowns e hapa mogope ono wa CAF Women's Champions League
0: a re shebe ke phoso mane TS Galaxy Queens ke phoso ka mane ke ba balwa mtlunya phoso ba balwa go bona la ba petse ngwe mongampe mono Sundowns re re bona gaufi le bolo e boela e ba noxolokasane gape le karabotlamini noxolokasane ga mo le karabotlamini gaufi le bolo a re bone ke yane se lile phala noxolokasane karabotlamini e ka e tla tswa ke ena a e kgwatha jalo noxolo ke wenka seano wa e le ka kokwanong e ne le bambanane mbane a e gotsane tsa noxolokasane kasane wa e phamisa ka radietine ka ba bole kotsing wa gana ka borakokwano e ne le Lian Rasmera wahana akakwano Lian Rasmera empala jalo ono sontso hle o tshwe phoso ono sontso hle o tshwe phoso ke ka mo tabeleng ka temetso tsung yenam e mashoma mararo a metso tseletseng ka rolo yenam ya pele ya papadi one Mamelodi Sundowns ladies noto Chess Galaxy Queens.
1: Ho bona hala Mamelodi Sundowns ke tsitse mo le mo moholong wa mmeka o hlaba ntla metsunyane e mmeri e qalang. Ho bane bana ba Chess Galaxy bua nete fela ba kwetse ka mane ka morao. Ha o sa le bobebe ho Mamelodi Sundowns ho re mo hlomong e ka hlaba ntla bo bedi ho ja hem. Intse e hlasela le ho ja la ile ka mane ka karunya ka pasela sa Chess Galaxy. Re bona Mamelodi Sundowns ho re ke se tlopam se batlang ntla.
0: O fela o le jwalo ngwana mmeka pa sena wa tsaba sa Chess Galaxy Queens. Ke se seng sa dihlopha tse matla kwano ho Hollywood Bets. Ho bana o tla hopola hore ha o ka sheba selemong se fetileng sa dipapadi ho hanga Chess Galaxy Queens e ile a fa Mamelodi Sundowns bothata bona ba esale hobane ho na le kaekae selemong se fetileng sa dipapadi mo re neng re bona hore Chess Galaxy Queens ho bonala e le yona e ka hapang league.
1: Ho fela ho le jwalo ngwana mme empa he e tonele Mamelodi Sundowns bua nete fela jwalo ka re hlalositse dihlopha tsena ha re makale ho bona Mamelodi Sundowns le boemong ba pele ha re makale ho bona hlopha sa Chess Galaxy se le boemong ba bobedi.
0: Ho fela ho le jwalo ke ena bolo e tswala ka ntle bo mamedi ne e ntse e le one Mamelodi Sundowns ladies e le notch Chess Galaxy Queens. Le bohan ramane pe wa ya khala bolo ka mele kwa bophima ke ane arbone e khutse da morao khono sa biana nna ke ela morao mari kwa ke khutse pila o ine sa andi le tlamini ka tlo 18 ho ya la bohan ramane wala o ntsha jolo andi le tlamini o ine le sa jolo nge ke ela ai fiti sa ka mane ba manani mbane ba mone le zona hape ba manani mbane e ke ba manani o ine tsa khutse pila e khutse pila ke o tla jolo ka boro khutse pila o tla bile sa seta a fele tsa jola ra jola bolete le Isabella Ludwig ka se rethe imba ba mukela bolo ha re bona tsa jola ka kwano mme e ka kwano ikane ine lim mo retsa ka kwano ba ba rom nyunya mme imba ra jola Isabella Ludwig Ludwig ke onga bolo ke sanda se mmamedi ha re bona ka mana ka ntlo 18 ke ba ile ka jola ka ra 18 ke bole ko tsi ene ah ya basia mo mmamedi ya mo sia ka mana ka ra ba tlamini tsola ka ntleme ka hona e tla ba goal kick ya dine o makakula ele mesoso e mashuma mararo me tsorobedi karolo nyena ya pele ba bari wa na Mamelodi Sundowns ladies and not Chess Galaxy Queens Hollywood Bets Super League mo khaselo kwa Super Era Super Era wa radi na makagola me kiena ba ba ba ya matelo me harbona kiena me etla jolo ka Michael Nicole Michael e mara jolo ba mnele tsana hape Nicole Michael kiani Nicole Michael a ntsa jolo ba ba ba la kiani refilo ja no ntsa bolo hampi khutla jolo ka Khutsopila Khutsopile bile ene tsa sibatwane andile tlamene e re le jolo hemo mameri ele wana e re bona ele one Mamelodi Sundowns ladies not Chess Galaxy Queens re ke ma thapa perfect ya mabengkele
5: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena
6: stop
5: fumana maqa a le shume a goho ka 129 ka
6: stop it
5: me buluke 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chalete eno
6: stop it I like it
5: wa ithabela che o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le mila wana le dipehelo
7: e bang o nana o ruke ka wa khona o le fella le qwetha Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baili ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Sadi papa di holesedi FM.
0: Oh fela ulu jolo sadi papa di holesedi FM. Mama meri usa tsebetso tso emehlano ri re ga futsong. Ke metsotso ma shimamane ka lo ngena pele papa di. One Mamelodi Sundowns not Chess Galaxy Queens.
1: Ke bona Mamelodi Sundowns e tla ya ga futsong wana mme ntse e eteletse papa di ena pele. E bang ho hlomong ba sa hlabeng tlhabobedi bana ba Mamelodi Sundowns ba Chess Galaxy jolo ka ke tlalositse. Ho thata ho lo bona lo re ba tle ba fihle ka ka rolong ya tlhopasane sa Mamelodi Sundowns ladies.
0: Me Mamelodi Sundowns ra tsi ba re ke tlhopa se sa ba ninka ho lo lenyelenyele. Mijo laka re hlalosa ha re kena papadi nyana ene le hore ba se ba tlhabile ntlatse le shume le metsorobong ka mantswa mang nthena e se le ntlha bona ya bo mashume a mabedi bona ba so hla jwe
1: ba so hla jwe ntlha ngwana mme papadi nyanya tse hlano ke ntlha ya bo mashume a mabedi tse ena ne se no se a supa ka nete hore Mamelodi Sundowns ngwana mme e matla haholo Chess Galaxy ho bua nete fela na konyane ya khefutso ba tla lokela hore ba tle ba tleletse ka tsela ya hore na ba hlaba ntlha jwang papadi nyana
0: Arbone baba pala lian rasmera hampi baba pala lian rasmera hampi mole mona ka bu firma bala eta tsodolo ki bana ba chess galaxy queens arbone eta tsakama ki kare eta tsodolo ki baba lom nya ba ki refile jani wa eto sa refile jani ki bale telele ki ani tsabailo ngofela jolo i ke la hanto andi le tamini po inga jolo andi le tamini habu nono fela jolo siti batiba sa memlishana so ya khala jolo kare tso homa Kiane bamanan banu insa jolo ine sam kono sabiana kono sakiano tsa jalo kabono kono sabiana o akena baharam balbala kono sabiana na on sa bolo kamre ngoka bachala karabo tamini wa kena na karabo tamini wa koba na ipalo jolo kiane ni itita kalo tuki sibatibani dina magagula kio utai kosa ai kosa utai blacha seta one mamilusha not ladies and not tears galaxy queens olud best super league papa riba pallo hona tenga mpumalanga stadium Hammarsdale, KwaZulu Natal. Kiani no kolok sarun kabolo ni saramale peramale pe ne sam. Isabella Ludwig no kolok sarim. Ai ga ne saramale peramale pe kiwa. Kiani sandao saramale pe ne. Ui be baram barbala na. Harmone kiani ni. Bai ne ka jor ba khutala maroka yana na. Kiani ne ki da weti. Ibi da hantel dem. Erik mone ki non tsatam tandi. Non tsatam winse jolo ne sa kot kutopila. Kutopila kiwa en kana. Ene sa bambana ne mbane. Bambana ne mbane. Wa ra ki bolo tele ne ki ba yeme se pelmane ni. E paro jolo na. Aha na kamani. Zina zo zinto. Ka so he paro jolo kiani. Harmone poso poso kamani. Poso kolo sabiana poso kolo sabiana oba pezo ne mo hampi rele bukhile phala oba pese rele bukhile phala hampi a ebile ke mapule khwale sorelo ke mapule khwale ke mapule khwale sorelo one mamelodi sanos ladies noto seso pasa ts galaxy queens botai tlo sa mapule khwale meso tsungene mashuma mana meso miraro karolo ngena ya pele ya papa mapula khwale ke o tla yona ba e tlosa ke ane ke bo letelele ne ke ane lian rasmera lian rasmera ke ane wa ile ka lian rasmera ba mapala hampi o te ha ona le to lian rasmera
1: mle tsa phala ona le ofinyana o ra ona le thombo papa le hetle pe
0: a re lian rasmera ha ona le thombo ema ibile ho bona la benche ya ts galaxy queens e ba tla ipile tsa empa mohlanga wa bone wa papa di samukelo ngwane ore che Butempile skela phamisa matshwafo empa ba tshwa potlako ba se bakene ba tshwa potlako ba se bakene ho bona rahle e ba manane mbane e ka o ba petse lian rasmera hampinyana empa la jolo mole tsapala wa hana hore che ha mo kukolla jolo ha ho lo lo jwa ke le sonta ka nawe wa hana mo fumatsa na chin ndebele wa taema Lian Rasmera a tsale pele ka papa. Wa taema Lian Rasmera a tsale pele ka papa. Me ke se seng sa di papa di tsetse pilweng. Se tlo pesa na sa TS Galaxy Queens. Bo a Nicole Michael. Nicole Michael. Re file jani ke tsene tsa di papa di tsetse pilweng tlo pesa na sa TS Galaxy Queens.
1: Bo mapula khwale.
0: Bo mapula khwale. Ke a ne bolo. E ho se tibatibane sa mamelo sa nause. Kiane andi le tamenu insa jalo ene le tsa bambana ne mbane bambana ne ke wa engane tsa kholosa biana biana wa ikhutlisa wena tsa bambana ne mbane enkanga isa ka bane me ka mele ngwa ka bashabela ka rabotla mene wa ikhutlisa ene le tsa hape bambana ne mbane mbane kiane ene tsa mtsandi mtsandi ke o tla ka bolo mtsandi ke wa iphamisa jalo bole tselene ha re bona pele mane ba yemetse e mpala jalo nge ha la ka bona ka kono tshola ka kono ke meso tse meri e senyeileng meso tse meri e senyeileng ka rolo nge nama ya pele ya papari e karabotamini wa khala bolo ka mane ka mlengwa ka bachebe ke ba mnele tsana hape karabotamini ka karolo nyana TS Galaxy one mamlesha no ladies and not TS Galaxy queens karabotamini ke wa ka isamra o ine le tsapa manane mba ka enka ndolo a ba bahare balbala mona o ine le tsa khutso pila a khutso pila ke o enka ndolo ne tsa Isabella Ludwig Ludwig ke Ludwig ba tla mo kala bolo ho han pelo teng fatjela ka mona mna a lwana la Ludwig la lo jolo a ine sa jolo khutso pila a khutso pila we ne tsa bambana ne mbane ba harmal balan mamle sha naso ra ka mani ke bolo telele ba yeme se pil mani palo jolo mna har bona ke anu wa matala daweti ba matala la lona a le lona daweti ke ani la lo jolo mna a ba khupila ka rabo tamenu tsa yahe ka rabo tamenu tsa yahe mo le ngwana o ka bo tshabela ba o tla yahela ka rabo tamenu ke ani se bile ba yahetse ke la ka radio tini ebile tsala ka ntle di etsene ka mare ka meleng ka botshabela ka re botlamene wa e kwa ba bolo ka ra di etsene ba yemetse ba etsola lo jolong e rota fatse mme ha re bona khona sa biana biana ke wa enkana a isa mo romane empaute ni andras meda a li andras meda ona hlale ka ra bolo nya le tele le bane ona hlokometse re andile tlamene o tsile mekollo
1: ona hlokometse ngwana mme hore andile tlamene o tsile mekollo jo lo ka tlhabisetse hore bana ba TS Galaxy go nnete fela bana tsela hore na ba fitla joang mane pele mme ba ngana e fumane ka tsela ne pa itseng re ka be re bua ho ho
0: Arbonne he la lo jolo Mr. Merita tlo fa la se khale kiane andile tlamele ka radio 18 rentsa jolo bolone tsa khutsopila kiane entele one mamelo sanders ladies not TS Galaxy queens andile tlamene tibatibane ra jolo bolone tsa bambanani mbane bambanani ki wa enka mane ba re balbalo ne tsa daweti non tlatla daweti ite daweti enka jolo bolone letsa hanka mane mo letsa phala letsa beri e jinin de belore le sama pe tsolokane itswalo le mashuma mana mso mehlano fe dilege karolo nyenam ya apile ya papari ne fela jolo karolo ya apile ya papari le wana se so fasa mamre sa nos ladies le noton TS Galaxy Queens ha re ke rutwa mona meri ya karetse go bare metsotso ke le shume fela metsotso meri ka mona mona re ya mabengile
1: mona me mamelo sa ndawo si ya iketsetsa ho TS Galaxy bua nete go bane ke yona e la lampa pa di papiso le tlhopa sena sa TS Galaxy me di bolotsa mamelo sa ndawo senga ta di bapala ka karolo ya tlhopa sena sa TS Galaxy impa he ka mora hore ba tla ba hlabeng tlhwa bana ba tie ba mamelo sa ndawo se re bo TS Galaxy e gona hore e tle tsireletse ka tsela e ne pa hetseng me mamelo sa ndawo so ho yona so le thata hore ka fitla mane me kwa long ya dineo makagula TS Galaxy ka tefela ba lokela hore ba tla fumana tsela le lewa la hore na ba fitla jwang ka karolo ya tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns ha ho lojwang dikarolo tse kotsi e le hona hore ba tla ba etse menyetla ya hore ba tla ba hlabentla go ba no fitlela kana ha ba so etse letjo mekolo nya andile tlhamene miselo se skills ka ba fanga hore e kgolo ha ho lojwang karolo nya na bobedi ya papadi ba bantsa ba pala tjena ba ne menyetla ya TS Galaxy hore e khutle papadi nyena e batla e le menyane ha ho
0: e re ho lojwang hemma me re ho lojolo Eli one Mamelodi Sundowns ladies not TS Galaxy Queens di le khofutso ho le jwa le le khutlele top sintsa ga so tsholo lo ka ke
6: ke le bile Mr. Cool
0: Jota
6: ke tseo he di taba mabedi re le buile ha ho lohle o tsamale NS Makaya e ba mazenini mo ga tao pota mona ke lo ba sheba mona re na ntholitsa majwa na ke monga phofu ke monga phofu re mona
4: tsa di papadi ho le se di FM
6: Ke tsamaya le DK hape ke tsamaya le DK o tla ba monate ka mora hora ya bohlano hape ka jeno mamedi ha re ditloele dipapadi tsena ho monate fela re tlo ba le baiti ka jeno re tlo ba le baiti tsholo o itsa ga ntle monna baiti batla e itsa ga ntle ke a gutla
5: re le tsimisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibona Kentucky Tuesday ena
8: stop
5: fumana maka a le shome a goho ka 129 car
8: stop it
5: me o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chelete eno
9: stop it I like it
5: wa ithabela che o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le mila hona le dipehelo
6: Abre metso se rebonga re ya horeng ya bone ke sonta ha ka tsene kgone re mo tlhala matsatsi a le sheme le metso e meri tsolo ijwalo ka nnete ijwalo tabena mo bamedi ke ka mpho di nthoditsa matsa mangate re kutlwa na di sebetsa mona dina
4: Heidelberg toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng mo horena ngutso le sedi FM le fumane ya ho 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa
6: ah di o tla monate mo ba medi re tlo ba le mo etika tsene re tlo ba le teenage dadla jersey number 11 hlopenga sa na te bukela hlopa sa Kaizer Chiefs ntho ringa ta tse go batla gore a to re qoqela ka tsona ka tseno re tla buisana hape le ntate wa re le buile mofokeng ntate se tshaba mofokeng le yena o tlamela the studio mona ba tla ba studio mona ka fela go tlo ba monate e ka nnete Yena ke lebu Leo Bitsulo una le Max Marimba le Alikis Babu Agamunda

0: mabedi a motsupileng mme jolo ka go tlhabisitse ngwana mme di tlhopa ka nete ha di kopana le Mamelodi Sundowns di lokela gore di tle di ikatele gobane Mamelodi Sundowns ke setlhopha se tlhabang dintlha mme ke setlhopha se tsebang go tshireletsa
1: o ntse tabolo ka ntle ka kwano bambanane mbane e tla ke nagelwa ke Nicole Michael. Nicole Michael se bile ya getse ke o ba menele tsana hape Nicole Michael ka kwana ka mlengo ka bo prime o batla go tswa dipara ka yona empa la jwa longwe ke o ba mele mrebili ao ao o tshepa pali tsone pele wa hana ka kwana se bile ntse tsa kamana sina so sin tokiane o setse a tshapa letse fatshe ka mane Nicole Michael bolo yona e tsola ka ntle la lojolo e tla ba bolo ya TS Galaxy Queens e tla ba bolo ya TS Galaxy Queens ele metso se me tsana jwale ka rolo nyana ya bo bedi ya papari ele one Mamelodi Sundowns ladies no to TS Galaxy e kiena bolo ka mara komana e ba yolana la sanda o sikiane sola jwalo e feta jwalo ka dawe timpa re filo jane ke ba enka jwalo nge ke le bileng mapule khwale a e be ka radi 18 impa la lo jwalo ke la bona lo fela o tibatibane andile tlamene e ra holo jwalo hemma meri me metso tsuli ena ili 18 sing ka rolo nyana ya bo bedi ya papari ne ramane fetla jwalo ka bolo ka mleng o ka ba chabela e bile tla go thisa ke o ntsha jwalo bolo nge no kolo ka sane o ntsha isa ka mane impa no kolo ka sane o ntsha mpi e ba bolo tsola ka ntle ne ha o le jwalo le one Mamelodi Sundowns ladies not OTS Galaxy Queens re ke re boela re matha perfect ka mabenkeleng
2: e bang o nana o ruke ka wa khona o le fella leqwetha nana hape Clientel Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona. Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Adi papa di hole sedia fam
1: asimo ya mabedi ile metsotso e supileng ka rolong yana ya bo bedi ya papa re ntse le one Mamelodi Sundowns ladies and not TS Galaxy Queens ngwana mme motho a ga ipotsa re se ba padi se ileng sa hlaba dintlha le nyelenyele na kwe tele le hlopetsa Mamelodi Sundowns bo itumela ra bale e naibe ntse le karolo ya hlopetsa Mamelodi Sundowns jwala ka re bona ihle e di papa tse ngata hare sa mona bo itumela rabale la hore o sheba di reserve mona hare mone bo itumela rabale
0: ntse le karolo la tlhapa sa Mamelodi Sundowns ngwana me se no se mpa khwao le nna o bane ke se bapadi se bang se tshepaetse a holo hlopeng tsena sa Mamelodi Sundowns ka dilemo empa he ntse le karolo ho bane ke a hopola na le papadi ya ileng a kena a hlahamane bankeng ya Mamelodi Sundowns fumana penalty ke mo a ileng a hlabateng yena bo itumela rabale me ke ne ke nana hore seno mohlomong se ka nna sa mo khutlisetsa papading le boitshepo ho yena jolo ka se bapadi empa ho bana le monga di go tsisa pula ona le tsela eo mo monga batlang ho etsa dintho ka yona
1: ha re bona ke ya ne bolo ka mlengo ka botshabela ba ga ka mane maotong a bona e tsela ka ntle tla ba bolokereng ya gela ke le bohan ramalepe le bohan ramalepe ka mane ka mlengo ka botshabela o tla ya gela ke wa ya gela e ke ba mane le tsona hape ramalepe o ka fetsa o tla ikwa ba nga ke wa ikwa ba jole mpana jole hana ka mane ne ene le matlala se shwena e bile tshola ka mane re le bogile phala e bile ba phoso e ba phoso ba ba petse le andras medampe ke ane ba batla ho tlisa ka pele nyana empa moletsa phala wa hana ka re tie tsehla e bontsha jwalo no xolo qesane no xolo qesane o bontsha ka re tie tsehla ho pensela sa Mamelodi Sundowns ladies ona tsha batla ho tlosa bolo ka pele nyana ka mane ke le ka o sheba mana me ke ka sheba ho pensela sa TS Galaxy Queens ka re hona le phetuma ke bone ka re no thando bile ka se e ka re no thando bile ka se o ke ne ke le ka o sheba ke le ka o sheba ngwana mme no thando bile ka se e ka re o kene ha ke sheba empa la jwalo ha ke mo sheba ka mane ka mo sewane ka mo shebela ka mane ka le phelo le tsari mo teng ho nong hle o ba pala mahle fatshela ke bona e ka re e se le no thando bile ka se empa re tla ke re be le ihlo taba e jwalo tla ke re be le ihlo ha re bona ke ane bambana ne mbane go tla jwalo ka bolo mo ramane ntse le one Mamelodi Sundowns ladies not TS Galaxy Queens bambana ne mbane o isa brau se ba tibane kiane andi le tamene ba yenga jwalo kamane kamane o ka ba chabe e tla jwalo ha re bone Mamelodi Sundowns ke la pele mane no kolo ka sana e khutisa.

0: Ai sama ronya kwa nanne. Ke a ne bile en ka jwalo khutsopila. Khutsopila bile tsa siba tsiba nemne. Ani le tsamela ka ntlo ye tsini nemne. Ke wa en ka ne tsa bambana nembane. Bambana nembane keo. O tla ka bolo ba harem balbala bambana nembane. E bile o tlotse mola ba harem balbala ke o ka bolo mme. O ne tsa ka rabo tlamini nemne. Ke wa ra jwalo ba pele mane mpa. Ke bolo tsa mangelo mo fela jwalo mme. E tla tsola ka ntla ke sheba mme. Ya fela ya tsola ka ntle tsa ba goal kick ya siba tsiba ne. Dineo Makagula. Dineo Makagula. O tla etlosa. Muramani ele goal kicker ya TS Galaxy Queens TS Galaxy Queens bata etlosa Muramani bata etlosa Muramani letsa se rebone arbone kyane etla jwalo mani no kolo tsane ntsa bolo e bile feta jwalo ka mani mme ka molengwa ka botshabela ramane pe yone tsa no kolo tsane tsane ka radietini no kolo wa ikoba ke bolo e bang e wa tlale tanta ka odimo e wa tlale tanta ka odimo jwalo mme ana tle ba ilikile Mamelodi Sundowns ladies
1: ba ne ba itikile bana ba Mamelodi Sundowns mme ke bone ka re o na o khule botlhoko no kolo tsane empa he ke yane o yeme mme ke se bapadi se bang ka nete ha se tshwere bolo se mo tswedi re ya ho
0: o fela re jwalo o motsebere ile ka nete le tla tsere bone he laolo jolo hore na di tlhopatsena tsepe di tlankana jwang ke Leon Rasmeda ka bolo ya pele empa mronya le mane ke yane o enka jolo e khutsopila bolo o ine le tsa tsibatibane andi le tlameni ke wa enka ne tsa karabo karabo tlameni ke wa fitse ntse le jolo empa o ntsa hampe e khutla ka refilwe jane jane ke wa enka ne tsa Nicole Michael Nicole Michael ke o ntsa bolo yo ne tsa Leon Rasmeda Rasmeda ke o ka mre go ka bo prima o le ka ai kona tsola ka ntle ya mohlola Leon Rasmeda ya mohlola Leon Rasmeda ka kwa ka mlengwa ka bo prima e tlotla e kena ga lo ke ka botlame wa ya gela ka botlame ne Mamelodi Sundowns ladies we need some bambana ne mbane one Mamelodi Sundowns ladies and not totally excellence queens ka botlame ne e ke a ne bolo e bile nkwe ke andile tlame ne andile tlame ne we netsa khutsopila khutsopila ke a no tlajela ka bolo ke Mamelodi Sundowns ladies khutsopila ke wa ra jolo ke bo letele le ke le ba yemetse pele mane ka mlengwa ka botshabela nga kwa ba jolo ka mane tiba tiba ne sa enkama ona sa le tseng ka mane Isabella a Ludwig empawinkile kamane dineo makagula kiane dineo makagula we rajolome ele boletelele kamara kamane kiane khutsopila khutla ka bolo kiane ke ramale pe tshwarelong wa kena mme a itlwella jolo khona sabiana ke wa enkamna kiana mromona mme enko jolo ke bambana ni mbane ke o tlajela ka bolo iketlile bambana ni mbane jolo ka ntse re hlalosa tlhopha sena sa TS Galaxy Queens e tle ke tlhopha se bapalang hantle haholo mme a ya bahlola morao mane ba re balabala e tlajela ka Daweti Daweti ke o nka bolo mme o enetsa Isabella Ludwig Ludwig ke yane Mamelodi Sundowns ladies Ludwig o ntsha bolo e netsa nokoloke sa nempa e tswela ka ntle ke bua jwalo ngwana mme e lo re ha o sheba mona ho Hollywood Bet Super League tlhopha sena sa TS Galaxy Queens re seng ka le tlhopha sa boraro se hlwahlwa haholo ka mora Mamelodi Sundowns ha mole se tlhopha sa University of Western Cape tlhopha seno ke tsona tse hleng di le hlwahlwa mme tlhopha sena sa TS Galaxy Queens se tla ka mora sona gobane ha o ka sheba tlhopha sena sa TS Galaxy Queens ke selemo sa bone sa dipapadi sena he ba ntse ba tebutebuka kwano mona ho Hollywood Bet Super League mme ehle selemo se seng le se seng sa dipapadi o bona ntlafalo e itseng e ba nteng tlhopheng sena sa TS Galaxy Queens
1: go fela go le jwalo ngwana mme ke se tlhopha se bang ka nete se ahuwe ka mamello ena ya haesale mme le dibapadi wa bona go botsamaisi ba tlhopha sena sa TS Galaxy le dibapadi tse bangwe ba ditekenne kapa ba ntse ba ditekena go tla jwalo ka lemo tseno tse nne tse o builweng ka tsona ke dibapadi tse tlhotlhwa golo tse ding tsa tsona di bapala boemong ba matšhaba di bapalela banyana banyana jalo ka go bona re na le mapula go a le mane tlhopheng sena sa TS Galaxy ga mmogo le ena re filwe jane dineo makagula le lena o ntsa le teng tlhopheng sane sa naga mme wa bona ngwana mme gore ba ikemiseditse gore batle ba phepetse tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns
0: mapula go ale o bontshwa karete e setlha o bapetse ngwane mo gampe nontlhatlha mthandi o bapetse nontlhatlha mthandi hampe ke ane re tlatlhe re bone gore na ditlatlhe di tsamatsamaejwang ga mmamedi tlhopha tsena tse pedi ga e le monatšhe re bona o eme kamane nontlhatlha mthandi o eme o tla tswela pele ka papadi o tla tswela pele ka papadi ke bua jwalo ngwana mme gore selemo se seng le se seng sa dipapadi tlhopha sena se ba le ntlafalo itseng e bonagalang empa lao jwalo e re ke re bone bolo ene e tlosang jwalo ke karabo tlamaine e ke yane karabo tlamaine wa e phamisa ke bolo telele ka radio itsene ke bolaya kwa tsiela mmamedi empa ae ya bahlola ka mane refilwe tholakele refilwe tholakele ya mahlola one Mamelodi Sundowns ladies noto TS Galaxy Queens ha o sheba selemong sa ne sa dipapadi ka 2023 sehlopha sena sa TS Galaxy Queens ba ile ba tswa boemong ba bone mme ba bokeleditse dintlha tse mashome a tsheletseng a motho o mongwe e re shebe fela lemong se latelang ka 2024 ka 2024 ba ile ba qeta jwalo ba le boemong ba boraro mme dintlha ka selataneng di le mashome a tsheletseng a metso e metlhano
1: ke ntlafalo
0: eng ke ntlafalo itseng re tla bona ge gore lemong sa 2025 ba ile ba
1: bapala jwa
0: a re bone kea lebogolwa Nicole Michael o ntsha bolo jwalo empale ano jwalo keane wa hana khutso pile ka tlhoo enetsa Isabela Ludwig keane ga o file ena re bona jwalo Nondumiso Manangela empa keane tla jalo ka notlolo kesane ke maeng ka bea pele ke mamelosandos ladies kamane ka meleng wa ka bošhabela e tla jalo ka tholakele keane re file tholakele o enetsa Isabela Ludwig ya tlwela ba e gwepela maotong a gae e tswela ka ntle e ntshwe jalo ka mane ke sešweni matlala sešweni ke ena ya ntsheditseng ka ntle e tla ba huku e re re bone ga o le tsene he ke nako ya gore e le One Mamelodi House ladies, not on TS Galaxy Quincy. A go re bone gore na o etsala jwang, re bone na o etsala jwang. E tla ba huku ya boraro ya Mamelodi House ladies. Empa ke shebile nako. Ke ane bolo le tlhaka ke ka rabota mene. Kamane ka lebuya botshabela. E le tlhaka ke ka rabota mene. Huku ena nako ena empe ile mere bile ha botlhoko. Ha re bone ka rabota mene a phamisa le tsohong. Ka rabota mene ke ane. O tla ho yona jwalo nge ha re bone ke wa phamisa jwalo nge a we ya ba hlona e re ha lo jwalo he ke mathele mabengkeleng
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba ke ntsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Sa dipapadi ho Lesedi FM.
0: Ho fana le jwalo sa dipapadi le Lesedi FM. Metsotso ke le shume le metsotso pileng karolong ena. Ya bobedi ya papari ntse le one Mamelodi Sundowns ladies e le noto TS Galaxy Queens ha re bona gore ke yane gutla jwalo ka mane ka molengwa ka botshabela tla tsola ka ntle ya fela tsola ka ntle e tla kena gelo jwalo ke Mamelodi Sundowns ladies ya gelo ke Lebohang Ramalepeng o ya gelo jwalo kholosa biana ntsa bolong ke yane ba lwanela kholosa biana wa ekoba ke bolo ntle City Matiwane sa enka ka mane Dineo Makagula Dineo Makagula o inkile ha e senyetse nako e blaisa seeta se matla ke bolotelele me ka molengwa ka bophirima ke ena ka re botlhameni o inka jwalo ha re bone ke yane nontlhatlha mothandi o nka bolo isa morago o eneletsa bambananembane ke yane o tla ka bolo iketlile a eneletsa khutso pila Mamelodi Sundowns ladies ke yane khutso pila o tla jala ka bolo bogareng balabalang o eneletsa bambananembane ke o intsha jwalo o eneletsa nontlhatlha mothandi wa e gotlisa ke yane bambananembane a inka hape mpala jwalo tiba ka mane o teng la lojolo ka kwano nontlhatlha mothandi nontlhatlha ke o ntsha bolo enetsa Isabela Ludwig ke yane ka karolong ena ya TS Galaxy Queens ke yane Ludwig gotlela morago ka bolo bogareng balabalang a enka enetsa Sibatiwane ka ntle o di 18 a di letlameng ke o ira jwalo enetsa khutsopila ke yane go elela ka molengwa ka botshabela o tlola molao bogareng balabala khutsopila ke yane wa kena o ratlha ipia boemong bo botlhe ka mane Ramalepe me empa ke yane khutsopile wa e phamisa wa hana ka morago ka monam ke sešweni wa e tshola ke ela ya mathela ka mane tshola ka mane o na re wa eleka Nicole Michael empa la jwale ke yane Leandra Smera o entsha jwalo bogareng balabalang a enka jwalo ka kwano nontlhatlha mothandi a eneletsa Sibatiwane ke yane a di letlameni o entsha jwalo eneletsa bambananembane bambananembane ke eo a enka bogareng balabala ke yane ne a kgore ba kena gantle fela ke ena nontlhatlha mothandi ke eo nka bolo o enetsa kakwano ke karabotlameni ke wa enka a enetsa kakwano ke yane daweti le lona daweti o ntsha bolo empa gana sešweni ka morago mona o e tshola ya rorotha bogareng balabala bambananembane ka tlhoa e kwa bola a enetsa karabotlameni Mamelodi Sundowns ladies karabotlameni ke wa enka a eneletsa le lona daweti ke o bogareng balabala daweti a e gotlisa jwalo a eneletsa khutsopila ke eo bogareng balabala o tla ka bolo a e fetisa jwalo enetsa lebogang ramalepe keo a enkana a eneletsa khutsopila ke wa iketla Kiani mamelishana os ladies kutsofile ke wa enka be pele manene empala u bialo kiani o tla ka bogolo ka manene refile tholakele tholakele ke o na sudubane a ema a ne tsara malepe le bohana malepe a o le bohana malepe Nicole Michael amokela bolo ke le ba bile ba enka ka mara ka man re lebogile phala a etshola boletelele ka bona ka hloho mona inele inele khontse homba empala u jalo ke e tla jalo ka nonhlanhla mthandi a ntsabolo ha holo nonhlanhla mthandi
1: a ntsabolo ha holo ngwana me mse ke se lemohileng ka tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ke gore ga ba tshwara bolo ba batla ba potlaka golo go ya mane mekwalelong ya tlhopha sena sa TS Galaxy mme seno se supa gore Mamelodi Sundowns e ikemise ke gore e tle e tlhabe ntlha ya bobedi mona
0: setlhopha sena sa TS Galaxy Queens selemo se fetileng sa 2025 ga re re ntlafolo e ba teng lemo se se le se setlhopheng sena ga o sheba selemo se fetileng 2025 ba ile ba peta jalo ba le boemong ba boraro empa dintlha ka selataneng ile tse mashume a tsheletseng a metso e robong
1: ntlafalo e kalo ngwana mme wa bona gore mongwadi sibia o tshwere ka thata jolo ka mokotlisi tlhopheng seno sa TS Galaxy mme jolo ka ke tlhalositse le botsamaisi ba tlhopha sena sa TS Galaxy o bonala bo mofatshi hetso e bang wa e tlhoka jolo ka mokotlisi
0: a re bone ke yane sešweni o intshetsa ka ntle bolo ka kwana ka moneng o ka bophirima e tla ba bolo ya Mamelodi Sundowns ladies matlala a sešweni o intshetsa ka ntle ga re bone tlokena ya gela jalo Mamelodi Sundowns ladies karabo tlamini o tlo yage Karabo Tlamini, hopona hemma meri papadi, eba palo jolo, Mpumalanga Stadium, Hammarsdale, KwaZulu-Natal, mi ena papadi kia mokhatelo, wa, super ira. Renale, mokhatelo omong,
1: Super Rice.
0: Ki super ira, super rice. Me rekatsalo sa pelo re, wana me harbua ka, di shopate ka mona ka super ira, Ribua ka Mamelodi Sundowns ladies, TS Galaxy Queens, Ducks, Stellenbosch, Copperbelt, Deep Kloof ladies, Richmond United, University of Western Cape. Ar ka tshebeka mona ka ho Super Rice.
1: Ka ho Super Rice mona me rena le JVW, rena le University of Johannesburg UJ, rena le TUT. City Lights ramatla o hle ke tlhapa se setsha, ke di tlabotsa mona le kinye ya Hollywood Bets Super League. Ezempelo ladies, first touch hamboho le University of Fort Hare.
0: Mme ka ho pula bo tlhabotsa ke tlhapa se pedi, ke Deep Kloof ladies ka mona ka ho Super Ira le ramatla o hle ka mona ka ho surprise
1: mme o tla nka nako go ke ditlwaele bua nnete bo ganeng go ka se tlhalositse ho batla ho le thata ho lo di hlopha hore di ka hapa dipapadi ha ho re jwang di papadi hlopha tselo ka ho Sundowns
0: a re bone ba ba le ka bolo ma Mamelodi Sundowns ka radio 18 a re bone ntle bolo ko se ka nne re filo thola ke le wa ra bolo ntle se batho ba tsa eng ka kamani di ne o makagula
1: ai kwa tapela di nomba go ka makagula ngwana mme ke se batho ba ne se hlwa hlwa sona o bua nnete empa mona le mane o na lo wetsa diphoso empa o fitlela ha kana ho hangwana mme re ka se mo supika ka mogotla go tlhakamelwa
0: Arbone mesotsi na ma shuma beria mesotsi raro karolo nyana ya bobedi ya papari Hollywood Bets Super League ke yana papari ya tsalampile mo tshatungwa jwa le hemo ma meri ke yana papari ya tsalampile na he arbone ke yana bar bar balam ba ile ka jwalo me ibile enka jwalo re fide jana ebe pele kwa wa matala Nicole Michael impauteng ka mane ramane peo enka ne tsa tsibatibane andile tlamini a ntsa jwalo andile ne tsa khutso pila pila ke wa enka na a ne tsa le bohan ramane pe ka mane ka mane go ka botshabela ramane pe wa khutlisa o ne tsa khutso pila pila ke wa enka na a ne tsa andile tlamini o ntsa jwalo o ne tsa bambana ne mbane ke o a ntsa bolo ba re bar balao ne tsa non sa mtandi ke wa fitisa a ne tsa karba tlamini ka kwa no karba tlamini wa khutlisa o ne tsa bambana ne mbane ke wa iketla ka bolo bambana ne mbane ho hang andile tlamini le yena wa kena hore ke batla ho bapala le nna gobane moraomane tle o hang fela ke bona wa ke bodutu wa kena wa bapala le yena andile tlamini a re bone Isabella Ludwig ke wa enkare tlamini ke o hebo
1: a re bapala
0: ke o andile tlamini o itsa jwale ne tsa bambana ne mbane ke wa enkame o ne tsa ka bane ka re tlamini a re bone ke anene wa kena ke da weti le lona da weti wa ntsa pala jwale ba enka ka mane ne a re bone ke ba enka jwale nne e matlale ke Nicole Michael ba re mbala bala nne TS Galaxy a enka jwale go empa ka mona go mana ho han fela Sundowns ba teng ba ne tsa tsipa tsipa ke ane andile tlamini o ntsa jwale ne tsa khutsopila ke o ira jwa ka mahane ka mlengwa ka botshabela o ne tsa le bona ramalepe ke wa eng ka isa morao o ne tsa khutsopila a tswa ka mahane andile re ine ne le tsona ke yane andile tlameng ka ntle 18 o ntsa ne tsa bambana ne mbane ke Mamelodi Sundowns ladies bambana ne ke o iketla ka bona bambana ne ke wa eng ka a ne tsa andile tlameng ka ntle 18 andile ke wa eng ka andile tlameng o ntsha jwa lomme hantle fela o ne itse ka mane khutsopila a khutsopila ke o khutsopila ke ane a ntsha jwa lane tsaramalepe le bohan ramalepe go tsene tsa khutsopila a khutsopila ke mwana me ka re ha o di tsena e ka re ha o bona le ka ba lentla e ba ho ka ba lentla mo hlomo ntla eo etla kene etla ba ntla ho ketela papading yena
1: ho fela ho le jwalo ngwana me me se hlopa se ka hlabang ntla bona ho latela tsela e o re bona papadi ka yona e ka ba se hlopa sa Mamelodi Sundowns
0: me ke nana hore e ka ba ntla ho ketela etla benye kene eo me ha ke re ka sheba ho tlo ba le phetho ho sa Mamelodi Sundowns ladies ho tlo kena manna e ho tlo kena e ka re ho tlo kena Ronald Tonelli Ronald Tonelli o tlo kena ngwana me
1: e ga re ke fetu tse pedi
0: e le mang le ntabisa majia
1: ehe
0: le ntabisa majia e ho tla phumola le lona daweti le lona daweti le mang e re re bone e ke di petwe tse tsa lang tlhopetsela sa mamelo sa nas ladies le lona daweti o wa tswa re batla go bona e monya tswang hape tlhopetsela sa mamelo sa nas ladies ha ile mona ho tla kena jwale Ronald Donnelly Osakeni ho phumana jwale refile tshonake
1: re file tholakele ngwana mmese ba padi se hlang na nya Botswana ke se bapadi se bileng le papadi ka nete empa he ha ka ba papadi entle ha kalo ho bana re tseba ile se bapadi se hlabang dintla empa ho bile thata ka jeno ho yena hore ya ka hlaba dintla mme ke nana hore Sundowns e ya bona hore mohlomongwe tsa diphetuo ke se le hona fela ho hore ba tle ba lao le papadi metsung ena e le shume le metsi robong e setse
0: ho fela lo jwalo ho fela lo jwalo ngwana mme e ba etsa diphetuo le bona ka kwano nomora mashuma mabedi o ho phumula go ntse homba ho kena jwalo samkelesiwe selana
1: ho kena selana ngwana me ha ke tsebe o bane go ntse homba ke se bapadi se bapalang pele bana ba TS Galaxy mohlomong bana le tsela eo ba nahanang gore ba ka ba le yona ya ho kenya ho fitlha mane mekwallong jwalo ka ga hlalositse andile dlamini o ipapalela fela morao mane ho bane TS Galaxy ho hang e mo bolaisa bolupi
0: ha e kgone ho fitlha mekwallong TS Galaxy mmamedi ha e kgone ho fitlha mekwallong ena ya TS Galaxy a re bone ke ane e matshala pele mane ke wa ilwane la ka bona jone le impala jwa lomna a inka ka mane a fitisa ke re lebogile phala o itsetsa ka ntle ile o kena ya gelwa ka mane ka molengwe ka botshabela o kena santsa le mafufuta Ronald Donnelly o kena santsa le mafufuta ya kwana le kwana ke ane ramane petla ya gela ka molengwe ka botshabela ramane petla wa ya gela o ne tsa Ronald Donnelly Donnelly ke ane ba khupela matunga hai e tsala ka ntle e tla kena ya gelwa hape bana molengwe o ka botshabela wa bala ha o fine hook ya ne ka le boya botshabela ya gelwa hape ke lebohan ramane pe lebohan ramane pe yani le bohan ramane pe o ya khala jwalo o ine tsa Ronald Donnelly Donnelly ke wensa jwalo empala jwalo ka mara kwa mane ya ba ilwane la Sundowns ar bone ntse le bole ka mankoti ramane pe o tla ikoba o ikoba ramane pe bole ntle empa 6225 ka dinao magagula o inkile jwalo me e ra jwalo di no magagula me ele metso tse ba shuma mabedi a metso robedi karolo nyena a bedi a pa pari me ntse le ke ane ar bone Leon Rasmeda smera ke ane ba munkela bolo e tla jwalo ka Sundowns ke ane ba banana mbano e ba pili ya mathelo ka mane ni a una ro akena ka kwana thabisa majia e mpa la jwalo me ba munkela bolo ke ane ka mane ngwa ka pri mazinto me o ifitse ntse le jwalo me ke o le ka okena ka kwana me ene le ena na samkele si yese lana e mpa ke ane Leon Rasmeda ka motsetseng
1: o ka motsetseng ona me ene le ona tsela e banga TS Galaxy ne le ka ho ile lowa empa he ho bona lo re Mamelodi Sundowns gore me e batla ile ka hodimo ka papadi ba ne ba gona hore ba tla ba tshware bana ba TS Galaxy ka offside trap
0: ka mo ke bona Ronald Donnelly a re ka teng ke mo ne ka re o batla hore papadi ene ha fela ba tlabileng
1: o mafufu tha o ke re santsa le mafufu
0: o han fela o mafufu tha Mamelodi o ke re santsa ya kwana lokwa o batla bolo mo ile nteng Ronald Donnelly minke ke ka bakala ka hlabantla a re bona tsane ba mbana ne mbane o itse jalo bolo mo romana ka tlo re tsinwe letsa se batwane ke ane andi letsa mini i fit isa ka mane we netsa khutsopila a khutsopila ka mane ngwa ka botshabela ntse le one Mamelodi Sundowns ladies in not TS Galaxy Queens Ronald Donnelly we ka jalo we netsa ramale pe ramale pe we kwa bama impa jalo ke ane ni wa hana ka mane se shweni we tsula nga ibile e ya ka mane tsola ka ntle ne nokolo ke sane ha sinyina ka o ya khala a ne tsa khoro sa biana biana we netsa nokolo tsa qesani qesani ke nokolo ka sane ba re marbala ke wa enka we netsa bambana ne mbane mbane ke wa enka ya khutla jalo ka no hlahla mthandi a ne tsa khutsopila khutsopila ke wa fiti sana we netsa le bohan ramale pe ramale pe a khutli sana we netsa khutsopila hantle mo leng o ba re marbala khutsopila ke ane ho ela mo ka botshabela khutso pila tsa e koba wa e koba khutso pila ke ane Ronald Donnelly a be a fa tsaka pisa na Ronald Donnelly ne ho ha mamelo ma fofo tsana ke ane non tlatla mtandi o ka ba bona pala jolo ba hana ka kwano e a lwanela non tlatla mtandi o inga jolo ne ka mo ka prima ka ba tlamini o tla koba ka ba tlamini wa e koba bona ntle ka ra 18 Sundowns bo mamedi ho ha mfela na magia Ronald kamani ni o ne ni ka Isabella Ludwig a bile ntse jwa le ke ba enkam khona sabiana biana ke o tla tsaka bolo ba mele mele bile kholo sabiana u batla go tlhala monoko bolo ke wa enkana ba re mbalo balone tsa bambana ne mbane mbane wa phamisa bolo ntle ka radio 18 ke bolo ntle Ronald Donnelly ya bohlola bo mamedi ntle le kotse magia ka radio 18 magia Ronald Donnelly Donnelly u ra bolo bo kgie tsa di bolo kotse la le o ba ah bo mamedi ha ne le tiba tiba ngwana
1: ine le tiba tiba ngwana mmese tiba tiba ne sa etsa phoso bolo ya wela u Isabella ne ne le monyetla o mamedi Sundowns hore e ka hlabantla jolo ka hlalisitse ngwana McDonald o kena le mo ferefera holo o na santsale mafofuto
0: hi mo mamedi ho ha mfela ine le bolo e bona e le ntla ena ho ha ngine le bolo ntla Ronald Donnelly a rabolo ine fokola tshwetse bane sa re sa ithiba ya ska ya wela hantle ka matsohong jwale Sundowns ba tshwantse ba iqetele ya ya mohlola ka mane Isabella Ludwig
1: ya mohlola gore me ke na hana hore Mamelodi Sundowns mohlomong di ka ikwahla ha kalo go bane jolo ka go hlalosetsa TS Galaxy ha ho bona ha le hona le go lemenyetla hore TS Galaxy ka hlabang tlhamo
0: entse le one Mamelodi Sundowns ladies not TS Galaxy wana mere sheba ka ka karetso sho phosena sa TS Galaxy Queens sisa se ba petse pa baditse mashuma mane a metse tletseng me se hlotsetse mashuma a bedi a metse robong se ba petse ka lokana pa baditse le shume se hlotsetse pa baditse supileng
1: me ha re makale ngwana me ha re ke se hlopa sa boraro se bang se matla ka ofitisisa le hlopa sa basadi kwa no mona likinye na ho lutu bet super league jola ka ho hlalosa di papadi tsa supileng ke di papadi tse mmalwa ho
0: ha re bona ke ya di bolo ka mane no kholo tsani tsani tsani tsani wa kena no kholo tsani tsani ai kwa la jola ai hula ba e ratha mautunga hai ba rata mautunga hai bile kare no kholo kasano ba petsongane mong hampe mane e re ke bona ke manga kena ya ne ke tsengwe ke nngwana mme
1: eh
0: e leng yana no thando bile kasi no thando bile kasi ntle tika tiko kene
4: wa pere no mora braro
0: wa pere no mora braro
4: e fakela re sammo
0: fakela tle ho hanjela tswile
4: eh
0: fakela ke na tswile ma hle fakela ho ke re jalo no thando bile kasi ya tsaba metsotso kwa na me o setse ene shume le metsimira
1: o setse le shume le metsimira ro me ke metsotso le shume le metsimira ro e hlokolo sia hole ba keng sa tlhapa sena sa mamisa ndao so re tle sireletse e ske ya fa tlhapa sa TS Galaxy mo nyetla hore e ka khutlela papading me ke na hana hore bana ba mamisa ndao se batla le ka matla hore batle ba time sia lolo me bana ba mamisa ndao se jolo ka tlhalositse ho bonala na kwa kgolole nyana ba tshwere bolo e le se tlhapa se bontsha ngore se ke mse tlo hlaba ntla ya bobedi
0: a ri tse se tlhapa sena sa TS Galaxy Queen six stopa se hleng se leng hlohlo mme di papadi ri le ra tla ra bua ka tsona ra re ho hanfelana se tlhopa sena se hle se hlohlo ho bane ha re ra sheba re fumana hore selemo se fitileng sa di papadi di nama ka kula se thibatibane sa TS Galaxy Queens ibile se thibatibane ka kakaretso se ileng sa bapala hantle ebile goalkeeper of the season selemo se fitileng ka mona ka Hollywood Bets Super League mi arsheba hona tshopensana sa TS Galaxy Queens ke mo re boneng Leandra Smeda e ba sona se papadi se hlabile ni khatsengata ka o fitisisa se hlophe ka mana ka o Hollywood Bets ibile e ba footballer of the season
1: go fela ho le jwalo ngwana mme jwalo ka ga hlalositse hore
0: ah mo mamere ke ntse ke bua jwalo o e bia ka hare ka kwano Ronald Donnelly
1: e ngwana mme o ga re bua le o magereng ho nete ho bane o ile wa tsho wa re tsela e wa kenang ka yona Donnelly o kena le mafofotha mme o ke ke wa makala e banga ka hlaba ntla ke yena o e hlabile ke ka hore rent two Mamelodi Sundowns ladies not TS Galaxy Queens
0: ah ngwana mme ke buile ka nete bela ke sa tse bona ke tle ke bua ke reng o e sa bantle motsotso wa bo mashuma mararo a metsumine ha ke sa tse ba ke bua ke reng ho bane ke buile hore Ronald Donnelly ka mogwe ke bona ke hle a le ka teng o batla hore papadi ena ha fela ba hlabile
1: a ba hlabile ntlhangwana mme ke ena o a hlaba ntlha e le ntlha ya bobedi ya Mamelodi Sundowns
0: mme ke a gola sera ke se buile metsotso e mehlaro e fetileng
1: ha o so le kwenye le o lokwenya
0: ha ke so le kwenye le o lokwenya ka nnete ruri ke eno Ronald Donnelly o ibe ka hare ke ntse ke le ka fela ho fana ka di papadi tsena tsa TS Galaxy hore nnete ya sala papadi tsena tse pedi di no maka kula le Leandra Smeda ke di papadi tse ba petseng hantle ho lo se mo sa fetileng sa di papadi tlo pensa na sa TS Galaxy sequence
1: ho fela ho le jwala ngwana mme ke di bapadi tse bang ke mokokotlo wa tlhopa seno sa TS Galaxy ho bane le bo hareng ba le bala bana le refilo jane mme ke di bapadi tse bang di tsepuya haholo mme go bula ka so tlhalosetsa ngwana mme ke yolo ka tlhopa sa setle ka pa se bapala ngantle sa boraro kwa mona Afrika borwa seno se ya se ya supa hore di tlhopa tse bang di bapala TS Galaxy di lokela hore le tsona di ele hloko di tlokomele ha di bapala le TS Galaxy
0: yeah no Let us learn about him on Mamedi, Kikamota, but Linga Ting Ham, Kikamota, but Linga Ting. I was set to the showman, but Papa, if you can Peloton or two Mamelish announcer, ladies and not Tortillas Galaxy Queens, Bambaran Bani, Ungabon, Karabotamini, Karabotamini, Kiwa and Kama, Ibia Pilimani, Yamatarakaro, Kia and Tabisa Machiam, where Matel and Palo Jolo Han Felam, Yamatol and Tabisa Machiam, Etababola Tiers Galaxy Queens, Etababola Tiers Galaxy Queens, Arbone. Kiane e tota ke na ya gelwa ka kwano ka boleng o ka bo primal bala ya gelwa ke TS Galaxy Queens kiane ya no se bileng kile no tla tla mtandime e tla ka kwano me go tla mara o jwalo Sundowns eng go jwalo ke bambana ne mbane me ke o ka bolo jwalo ne tsa karbotamini ke o akena karbotamini ke o ntsa bolo jwalo nga ha re bona ke ane mashia wing ka jwalo ne tsa karbotamini eng ka bolo empa lo jwalo antsa bolo hampe karbotamini ona ro ine le tsaka mane ntabise mashia empa a ntsa holo
1: ngwana men ntabise mashia le yena ke sona ke se sentsa dipapadi tse bang ka nete se batla o hlaba ntla ka tsela eo ke mmonang a bapala ka teng mme o bua nete fela ha e bang Sundowns se tshwere bolo ho bonala ka nete dipapadi tsa TS Galaxy di mosukula ka bodi bo bathata holo hore di ka momaka Tabiseng Majia.
0: Arbona kya arbona pele mane imne bahana Sundowns bamanan manunga jolo ne tsa khutsa pila ke wa enkam ene le tsa city batwa jolo ka re tsalo sitengwana mme hore ese ka ba beke fela ese tseng hore ba balitsa wa f khone di kale ke gola beke nyana manta ese gale re tla utlwa mokwetlisi Dr. Desiree Elisi a patlanatsa sehlopha sa banyana banyana
1: e sentse e le tebelelo eno ngwana mme re gopotsa mamedi gore banyana banyana e go group B dipapading tseno tsa WAFCON mme e na le Ivory Coast mono Burkina Faso ha mmoho le Tanzania
0: re tla tlhare bona re bone ntabisa mashiama ka melengwa ka boprima ka ntabisa mashiama wa ikoba ma empa lo jwalo ke bona le bang hantle fela o tsiba tibane dinoma kagula ke o ya khala jwalo ene zama re file chane ya nka nga isa morao empa ho bona le hle Ronald Donnelly aba petse ngwane mo hampinya na mramani Ronald Donnelly o ba petse se shweni hampe arbone etla tsona mramani mo phoso ye tsetsinti ar ke bona tla ka re tsalo site sta passe na sa TS Galaxy Queens khatlo o kete ntle ka jeno khatlo o ketela gore ha ne re tla papa dingena khatlo o ketela ha ba ba gore ba ketela ho hlolwa ene le ka go di a tshitwe le mo se fitileng mo ba ile mahlolo ke yona ma Melissa Sundowns ladies e ba tsola ka ntlatse nono
1: ntle le mono e sale ntse ba pala ka o lekana ka pa e ha pa ditopa
0: ho fela le jalo arbone me re ka tlhalosa hore e hlotswe hang fela TS Galaxy Queens e hlotse hang fela di papading tse lesome le metso meraro moo e neng e bapala e tšhakile
1: mara ge o bonala ka jeno ngwana mme o se ntse o tlhakile gore Mamelodi Sundowns ke yona e tla gapa papadi gobane jalo ka tlhalositse TS Galaxy ke bona ba etile go ja ge dipapadi tsena di bapalelwa mona Hammanskraal
0: go fela le jalo bona ke yane andi le tamene o ithi ba bonolo fela tibatibane sa Mamelodi Sundowns ladies thiba bona ga bonolo ebile ntse a e gopa-gopa a ikotsa o ye yagela ka letsogo ke yane o ene itse bambanane mbane keo o tla jalo ka bolo bambanane keo e ntsha jalo bolo ke yane bahana ba e tshola ka morako mona e tshola ka ntle go gang fela ba batla gore ba sa kala tjena Mamelodi Sundowns ladies ba tle ba tswee tsaro ya mabonwa e seng ya mabonwa fela empa ya mabonwa ke dintšha ke ena bolo kona sabiana wensa jolo ntsa karabotamini ke o era jolo bolo tsane ba re ba ba ile ka nna empa lo jolo tsane a itshola selana o ibe a pilmani TS Galaxy empa ba mana ni manu tenga e kopla ka soho ya fita ka mana ka khutso pila a e phamisa jolo nga ba re ba ba no kolo tsane ka no wa lonela ibile ya khutla no kolo tsane ba montjela bolo nga ba lonela Sundowns ke o ntabisa majia wa matela ka mana ngo ka bo prima ke o majia wa kena majia ke o a ru ida ka serete ba montjela bolo ka mani a ke sina zo sinto balo jolo tsane ni etla ka mona ka selana ke wa enka isa morao o ine tsa se shweni a 50 cents le jolo etla ka mona ka mona o ka bo prima etla ka ntle ne etla ke ne ga jolo ke Mamelodi Sundowns ladies e tla ke na ya gana jalo ke Karabo Tlamini ele to Mamelodi Sundowns ladies not to TS Galaxy Queens ke ya ba ya gana jalo non tla tla mthandi mthandi ke wa enkana wa re balbala wa inetsa khona sa biana biana ke wa enka wa inetsa khutlopila khutlopila ke ya ba re balbala mme o hata jalo a bila e khutisa a ineletsa Andile Tlamini Andile Tlamini o ineletsa bambanani mbane mbane ke o tla ka bolo pamana ni mbane ke wa ntsha jalo bolo e mpala jalo wa lwana la ka mana ntabisa majia majia ke wa kena ah wa feta majia mma meri wa feta ntabisa majia majia ke babudia ai ah una hla kena ntabisa majia ba mong ka ba me fatse na lu jalo e ka ntla jana di 18 mane ah o selana mong ka me fatse e tla ba phoso ba le ba tla se ba parise tsa ba ngora antle mono e bata se ba parise ba tsetse ba ngora mono Mamelodi Sundowns ladies ho sa tsame tsotse me hlano re papa di fitle pheletsong to Mamelodi Sundowns ladies and not TS Galaxy Queens ha re bona tla ra wa ke mang kholo sa biana o teng no kholo ka sa ruteng no tla tla mthandi ke yana wa ikheka papa di o e mane bolong wa ikheka e tla ra wa ke kholo sa biana ke holo ka pa no kholo ka sane ha re bona ha re bona ha re bona ke yana re filo jane ha mole non dumiso manangela ba se ba tsala bota mono ba tsala bota ha re ke bone ho sala emene metsotso hore ba pari fitse pheletsong ke yane kholo sa biana o tsheletse mrao kholo sa no tlolo ke yane ha u file bolo o tla e tlosa kholo sa biana ra bolo entle ka bane se ba tsana se ya mona bonolo ka bane ele dino makagula o inkile jwalo o tla e bla sa ke se ba tsana sa TS Galaxy Queens Jalo ka re tsalo sitse bile tsiba tsiba ne se hlo hlo se le monse fiti ne sa di papari dine o makagula ke re bolo en kwa jalo ke karabo tlamene ke o inga jalo Sundowns ke ani bambarani mbane o ne tsa tsiba tsiba ne ele nyana andile tlamene andile ke o ntsa jalo o ne tsa khutsa pila ke o tla jalo ka bolo Mamelodi Sundowns ladies ba iketlile a e khutlisa khutsa pila a ne le tsa andile tlamene tlamene o ne tsa bambarani mbane ka karolo ya bobona Sundowns ke ane bolo nna dine ke ena inkwa ke machia machia winka jalo ene tsa ka kwano karabo tlamini o le ka fita wa hana se shweni a rata mautunga hai matlala se shweni e tswa tsika ntletlo ke na yagelwa Mamelodi Sundowns ladies ka kwano ka mlingo ka bo prima karabo tlamini ke na tlangwe yagela ke ane karabo tlamini o tla yagela a ke wa yagela pele mane o ene tsa a Ronald Donnelly ya mohlola e tsala ka ntle goal kick ga dina o makagula o satse metsotso mo mameri e mi rarum hore papa di fitle pheletsong o setse metsotso e meraro hore papa di fitle pheletsong bona botulo amene bona botulo a arbona ke arbona eta tso somo romane gol king di na makagula we rajolong ele two Mamelodi Sundowns ladies ele not TS Galaxy Queens arbona ke arbona we rajolo no thando vile kasi impala jolo e khutla ka khona sa biana ba harambal balam onka bolo isa marao we nele sa andile tlamini ka ntlo 18 aw andile tlamini mamedi o tsibile ho batla mosebetsi ntle tikatiko
1: o tsibile ho fola
0: aw tsibile ho fola arbona bolo ke Ronald Donnelly ka mo ngoka bo prima khutlisa jolo Ronald wa matela Donnelly ke are Mamelodi Sundowns ladies we inga jolo in sampi e khutla ka sina so empa ba ile wanela ke ene se bileng go jola ke sešweni sešweni wa raha a ti ba rona ele ke ene sina so zinto wa etsola e ba bolo etsola ga ntle ka kwana ka mo o ka bo phima ba la satse metso tse merine hore papa e fitle pheletsong metso tse meri fela me hore papa e fitle pheletsong ha re ke re bone hore na ho tla tle ho etsola jwa o fela ho le jwalo ntate titi ntate titi ka bona ka frerageng a wa tsho ga e khona a re tlile mo thetsana ntse siyo re ba holo hantle ntle nna ke nkhege o tshwana a re bona re ba le pwa ra ha ka tiko mi kollo a wa tsho ntate titi
1: o bone taba ena ya Donnelly
0: o ratse ha re tlile mo thetsana ntse siyo ba re ba holo hantle ntle nnete ya sala o magerengwa o bua ka Donnelly hore o tla hlaba ntla ha o fetile metsotso e mehlano o se a hlabile ho ba le phetoho ka hlakore la Mamelodi Sundowns o ratile mokwena wa kena o ratile mokwena o kae o ratile mokwena wa kena no ntlatla mthandi wa phomola no ntlatla mthandi wa phomola ho kena hape no qolo qesane ho kena mang Munashi Mugwara ho phomola no qolo qesane a isempe fela ile ho ba latswisa
1: nako e seile ngwana mme o setse fela motsotso gore re phethele se le gona go ba latswisa ka nete le gore batle ba age ntho e ne re bitsang ka gore ke boitshepo go ya dipapading a tse e latelang
0: wa bona go ja monashe mogwera o kentswe ka nako o ne a tlo tlhaba ntlha
1: o le o nyekonyane
0: je monashe mogwera a ka batla go tlhaba ntlha o ja o ile a fiwa fela nakonyana ne re tla bua tsedi ke yane ne o thando bile ka sewagela bolo o e ne letlamoramane e ne le mapula go a lempalalo ba e lwanela Sundowns a re bone ke yane ke Ludwig ke yane Isabella o ntsha bolo mna a mo neletsana Isabella Ludwig ke yane Ludwig o ntsha hulahula jalo ke yane Ludwig o tla tsala ka bolo ke wa eng kameramana e ne tsa khutsa pila keo re tla bona gore na o senyeile metsotso e me kae ke yane andi letlamene ke metsotso e me ne e senyeile bambana nimba onka bolo jola thamisa bia pele mane e a matela ka kono ke karabatamini tla kwa ba wa kwa karabatamini bolo tla kara 18 bia lo tsoba ka huku ka mane ni o bagile huku ka mane phala re le bogile phala o itse ka ntle e ba huku ya bone na ya mamelisa na ladies me just galaxy queens ha iso ka ifumana huku
1: me ke sona sa ngwana mesere ileng ga setlhalo sa hore go thata o thiesa ka Galaxy Queens hore ka fitla ka bekwalo nya tlhapa sena sa Mamelodi Sundowns me hono ke ho ba bonolo ka nne hore ba fumane huku fela
0: a re bona ke na bolo tlotloswa e tle ho tla batla re lukulukise ho ho nyana mona ke ho bona ba phamisa jalo bolo ntle ka radio 18 ka di shoka mane ka di mame kololo le jalo ntho tsona di batla se se tsamae hantle sentse re tlotloka eta di batla di tsamae hantle sentse re tlotloka eta re tsebore na ebe bothata ka ba eng empa ke nthonyana re tla e lokisa bakeng sa metsotso ene meraro e setseng re tla re lokise dintho tsa rona ka kwano dintho di lokile jwale di batla go senya moikaleleke a re bone ke yane kgono sa biana o ntsha bolo jwalo mme ka molengwe ka bo prima o teng ka kwano hata pele tswela ka ntle ka kwano a re bone ke ena o ketsang o kena ka kwano ke o ratile mokwe le ena o kena santa le jalo fe o ratile mokwe ke yane ko ena wele ka impala jalo ai bialo tya tsala kan
1: u kena santsa le mafofo tsa mme wa fike fa le yena ke se ba parisa se kgusonya le kena ka se
0: a le yena ko ena o ra a khona le nna ke batla ho bontsha ho ba teng ha ka kwa ha re bone le yena respect ka bolo mme ke ana a lwanela ka come on ke ntabisa majia ke o ka feta wa ntabisa majia ba mo kela bolo ke ane tla jola ka le yena respect ke o we ka ba pele le yena respect mme empa ina motho ka re tla tsola ka ntle palalo jalo mme wa matela ka kwa no ke ane ba mana nembane e matela e tiba jalo mme entle le tshuma melo tsana so ladies and not just TS Galaxy Queens ha re bone ba mana nembane ba mo kela bolo mme ke ena ka mo lengwe ka bo prima e tla jola ka ntombe fikile lena o kene ngwana mme e o na le phetho tse di tseleng tsa etswa ka kwano ke TS Galaxy Queens re sa di tlhokomela ho hanfela ke are e laolo jalo manangela ke o tla jala ka bolo ke o enka jalo mme ka mlengwa ka bo prima ntofu ke o ntsa jalo re filwe jane o ntsa bolo hampe ke yane ba manane mba o ntsa bolo jalo enel tsa andile tlame wa ra ke bolo tele e tla ka mona ka ho ntabise machi a bela la fatse a ipela ka rabo tlame ke a ipala jalo a tsosa motho jalo ka rabo tlame ke wa enka o ine tsa ka mona e bile fetse jalo ka khona sabiana a isa mora kwa na ine tsa tsiba andile tlame kyane o ntsa hopa o ntsa jwalo o isa ka mana ka o khutsopila kyane ka mana ka mole ngwa ka botshabela ngwa ka bolo be ya pele mana o ne tsa ramane pe ne a bile la fast ramane pe ba mile mire bile ne a hula e kwa la jwalo a khutela morao kyane ramane pe o inga jwalo ka mana ka mole ngwa ka botshabela ha re bone kyane ne e tla jwalo ba inga ba be ya pele Ronald Donnelly una le session Ronald Donnelly ka radio 18 Ronald Donnelly o tla rabolo Ronald o inga jwalo ai kana Ronald wanna
1: Hey,
0: o ine le bolo entle batlile ka yona mme empa la le jalo ho hanfela mme Ronald Donnelly ha fitla ka radi 18 ka mane aba sanke peto ene peting empa re bone ka re botla mene le ena e kwalla jalo e hula jalo mme le a khutla morao ka bolo e hula e kwalla mme ke e ntse e kwalla jalo ka re botla mene ntse e kwalla jalo khutla morao ka bolo mme ke mamelo sha nauts ladies ka re botla mene ka bolo ha re bone ke ane o inga ene tsa kwena ke ane mukwena o nka bolo jalo mme o ne tsa mukwara ke o e kwalla jalo mukwara ka mene ngwa ka bo prima ke ane hante fela mukwara o ntse hula e kwalla jalo le mukwara ke o le ka feta mukwara ke Sundowns o nka bolo jalo mme o ne tsa kwena ke ane o ratile mukwena ntsa bolwe tsa mugwara mugwara wa kena mugwara ke mugwara wa kena ka radio e tsene mugwara ba mo ntjela bolo e bile khutla jwa ka gwaro ntombi fikile ntovu ke ya nwana mme ho hafela bana ba ba tlantla hape sana
1: bana ba ba tlantla gwa mme jolo ka o hlalositse ke se bapadi se le nyokonyane mme se le se batlantla se batla ho hodisa le sona le bitsola sa
0: mwana mme re bua jwa lo phala illa hang illa beri la raro phala mme le tsa phala jinna ndebele ore le ba petsole kane Mr. Tolle Mashaman, Mr. San Fedile, Carabon Yenam, Carolon Yena, Yabubi Apaparim, Efela Golo Ilore, K2, Mamelosan House Ladies, K Noto TS Galaxy Queens, Mirtake Erbonem, Horena Ibim, Hota Huesalidrang, Hobanim, Ibid Akishabas Paparicena Mugwarasena, Seokin, thank you, Gagasonam, Hobonala, Sesoka Sink, Akato, Horena Sabatoba Palana Haifing, Horena Ibesaba Sabatoba Palla, Zimbabwe. Kapa Afrika Borona ke bua ka yena Munashe Mugwara
1: e se ba parisa se tla ngwana mme ke nana hore bang se ka fuwa monyetla tlhopeng sana ha se ka itsa menyakwe
0: ngwana mme hare akaretse papadi ke bona mo Mamelodi Sundowns e buelang e ngwe risa tlholo hape ka o hlola jwa Lotus Galaxy Queens ka dintlha tse pedi noto mona mo ntlha re ke re jola ka Isabella Ludwig ha mohle Ronald Donnelly
1: mwana me bua ne difela Mamelodi Sundowns ine ntse ina le monyetla o moholo wa hore e ka hapa papa di jolo ka gile ga hlalosa ka taba ya nalane ya tlhopatsena tse pedi go Mamelodi Sundowns ile ya hapa kapa e hapile di papa di tse hlano e tla papa dingena ba ba pala ka ole kana papa ding ile ngwe ga tlhalo tlhopatsena sa TS Galaxy me ke nahana hore TS Galaxy se o baneng ba setletse kwano mona ba ne le o papala ka ole kana le tlhopatsena sa Mamelodi Sundowns ba ne ho no sa bona ha le tsela e o bana ba TS Galaxy ba ba tlang go hlasela ka yona me ha o sheba hape di papa di tse banga di le bipitlo tsa pentsa sa TS Galaxy re bua ka dipapadi tse joloka refile jane dipapadi etse joloka mapula a gwale ha se dipapadi tse bang dipapetse papadi e tshile matsoho ka jeno go bane dibolo tse ngata tse bang jano na ditshwaga ne dibolo tse lahlehang ha bonolo mme Mamelodi Sundowns ka tlhago le leng ho no bona la hore bona ba kemisetse go batla hape papadi go bane hangata ha ba bapalla ka rolo ya tlhopa sena sa TS Galaxy Queens ho no bona la hore ba batla ho ya pele mme ke se tlhopa se kemisetseng ho hlabantla ka kakaretsong ona mme Mamelodi Sundowns ine ntsele ka hodimo ha holo ka papadi papisong le tlhopa sa TS Galaxy
0: Mr. Papari, say Papa Tinga Mahabane, Papa Nina, except Papa is a Mamelodi Sundowns in Carabotamini, Kiena, Yabapetin Hanta Holo, Papa Nina.
1: Oh, Bapet Hanta Holo, one of me, Milta Hopola or Linka, Ya Isabella and Tapili, Inta Ebang Capotibolo, Ebang Ecoropilis, Kiena, Carabotamini, Camara Mamelodi Sundowns, Fumana Huguapili, Ya Papa.
0: As my Mamelodi Kikamor, Flapelzongatanga, Ya Papa Diana, too. Mamelodi Sundowns ladies, not a TS Galaxy Queens, me resentrelebo, Bosley Babil Cabello, Hassan Papadina, Relebo, Legamisa, Mamedi Releboa, Mihaly Jona, Hess, and the Hutter Pops in the Hazo, Tolo, Logoki.
5: Gilevila, Hulu, Mr. Cool.
0: Kyota.
5: Kyota, right. Kyamuta, well, right. Ke le bile hle ba hlomphekile bile ka nete ka tshebetso ya lona ka jeno mabedi metsotso ke mehlano pele ho ra ya bohlano tshebeletso ke le sedi o ntse o dutse le a tsholo le bokaoke.

0: no toka biketo no toka mata no to mulimonga watsebe Atemba Mkize Lost and Found Yena Bina Ifmane albumong yino Mkumbani Elumono Gilega Ufam Sweet Home Temba Mkize Elaba yena mwitu waka waka jeno Ntelea handlaka mono kadi filikwa ning Lesutu Labi nga mono mapite Kimakao taka mono Aha Molinting Kimogilinting Peka Kina lona kilele ribe Kina lona Amono kabuka Charlie lona kina lelon Molinting Kimogilinting Ako buwelin na unjwetse fella Yo hupo tamanga kajeno 086 000 3084 Kimogilinting Sebe nna kimotho wa hole ka botshabelo ka mona ka mabitleng a gale ka mona ka bo bufulo ka mo Blaufontein ba botse ka nna mono bo sekolong sa karabelo mono ba tla o tswetse o rankwe mane botshabelo ba tla o tswetse ka mane ka bo Binoni e Davidson Street haufinyana le Binoni College Bata ujweta kakaka hapa mono Haufinyana li North Mate Mall Kimo gile nga kapela ting Haufinyana li Lakeside Mall o mono Ya nekiki na Ria Media College mono Selimonga sa 2000 Bob Randfontein mono bata ujweta kana he Africa Media University Randfontein Kaka paula tibutibuka mono Hey, khale motho a hlaula banna. Molinting kimogilinting 086 000 3084 kimogilinting wana morati wa tsebeletso ya lesedi a kere buwe fela ma ke utle fela hore ma kodilo ka tseno a ho hopotsa mang anoto ka biketlo anoto ka matla noto molemong wa tsebe One lady documentary it's a jazz artist. So killing a cabal mnyetla wa di boha. Samong ya beke di documentary. Se kabanga se taro ka ufela. Sa le fatselena leo repelang holona la jazz. Empapili kito buakatona di documentary se no. Kere kinke mamidikino malinting rutwe. Sama sama chuang. Le seri kimon lelo khoto.
1: Hey, Kakapa.
0: Motho wa batho.
1: Le kae Kakapa?
0: Ke tle kae motho wa batho.
1: O tsere ma wili tsika mo ka force lo Kakapa, ntse bo mametse mino ha o Kakapa, ngo potsa ha itse kwa matati yena le kana go ita Kakapa.
0: Matati sweet matati, sweet matati.
1: Ngo potsa monna moholo, le le motho wa jazz na ikisisa ho lo mino na ntate mpo.
0: Ya utsebe matatiele ya ufinyana le Mount Frey.
1: Mount Frey montele gudi Mount Fletch aba tsaba exactly.
0: Ha ufinyana hape le Port Shepstone.
1: Ha re han ka pa tsuba te.
0: Ya bo tsolo bo cumbu mono di batla di bapile a holo.
1: Ke ke di ga fela enwe balanga.
0: Ya tse ba ntate o ya phunyeletsa o fihla bo umthatha kwa.
1: Jwale
0: bo to film baba solo palla jwale ya islandani o feta bo kunu feta bo dutjwa bo batawe sentate jwale ya kwana e bohlanti kwana the Buffalo City
1: ntwa hantle ka ka baba ka tsena wa diwa tse
0: ntate ke le buile ho le dilwantso thile tse ba utlwa
1: ha re ka ofela ka mo ka fosu ka kapa
0: ke le buile ho le weso mmamedi ke yona malenteng mmamedi khotso
2: Kakapa
0: motho wa batho
2: e reng ha ipuma fela le reke ke le fatseng
0: ke bo le mamona
2: ke ramomane
0: ramomane re hopotsa mang ka jeno o noto
2: ena ho hopotsa matlakasela le kaka
0: bratosh matlakasela
2: ha ke kopana le yena re dura re mutabule
0: Munna, what a joy of jazz, a joy of jazz.
2: o bo ntikinye tsa ka hara kelello ka ka
0: wa fetsile dabi bile go tlile batla ba le session ka di 19
2: ke gona ke tlabe ke le mo
0: ya ka di 19 batla ba le session mwana mme ke le bile a holo utlwa
2: ka ka pa le ba hantle tsa ka ka go tlo so talmana ne wa dimu kwana ka ka
0: monna ke promotion jwa le monna ke ya mankalang ka le o ntlokomele Get the little bit mme ya tlamoelang a baitimono ke sebolelo ka di 8 ka manika Sasolberg ke sessione ya di 8 tsa August yona ke romeletswe ke Tosh Mahlakazela ke di sessione tsa rona le ka di 19 tsa July jazz session e tla ba teng yona ke ya Fezile Dabi Jazz Foundation mamedi ke yona ma leng teng mamedi kgotso moeng o ne se le kgotso
3: kakapa
0: motho wa batho le kae
3: ntate wa bona o tla makoriwa ganana ke tsena ka le ka tsiritora ka bona o tla makoriwa go posa thokwana
0: ngwana mme
3: ntate ke bapalamala ntate dijbene ma di ja fatse kwae
0: gabane
3: ntate le motho ya re wa mantsiri wa go le monate a ta butle
0: ngwaneso
3: kakapa ke sena ka thurutula ka thaba ka utlwa monate ntate
0: gabane
3: kakapa
0: yeo taba lesedi ke molela kgotso
4: o kakapa
0: motho wa batho le kae
4: ga monate general cosicom ga o rutiela tsena o botsa ka mane ka zplus ka mane maplasi maplingo
0: bra denzo
4: ke santa dire le tsa bola go le botere bana tsa wa ke tsela ke ba ditse go di bolong kwa go den den male sela
0: ngwaneso
4: ga ka pa go re bua ke ba
0: di ola ntse o thile selekane le le sedi o tlwa
4: tanko
0: ye o daba le sedi ke la o tsotwa la o babatswa gotso
5: yela motho wa batho
0: re den le ka weso
5: motho wa batho o kepetso
0: ke petse ngwaneso ntse re perfumulo ha wena
5: ke a fefomolo ka moga wa modimo ko jele ka 99.8 megahertz ke le ka mona ka kibola ke mo rena rante ba o diotsa kena ke opola ka mane ka monya ke versus bore o na le ntate ka mo re ba ke ntate ramatshwira o diotsa kena ba ditse fatsa ba metse jets
0: ngwana mme
5: tanke motho wa batho
0: ke le buile o menane ngwana mme dula ntse o theletse be utlwa
5: ha re o re ya bo robedi motho wa batho
0: ke mo ke le banga teng le sedi kgotso
6: kgotso ka kapa
0: le ka motho wa batho
6: re teng ka kapa bua le ntate mme edinbeke mono
0: harasibay edinbeke mono
6: olopotsa metlheng yaka ke santse ke apara di-bell bottomo o sale monate o phodile
0: o sa o tla bo di-ducks of london ntate
6: a botlhoko iwang
0: o sa o tla bo di-floshem
6: di-floshem
0: erebile ao le dula ntse o theiletsebe o e setlhwa
7: Lently. Udimathaba morenaka.
0: Udimathaba ntate tsulun dad.
7: Tsulun ko chini lelo go le fitan drop.
0: Weso motho.
7: Ke tshoche ka kapa ke tshoche.
0: Gabane.
7: E ka re nka tsama ka motho ka ikela heso no.
0: Mwana mme ke a tseba ke ka mo mino banga ka teng a o hopola dibaka le batho ba fapaneng ba bono phela le bona.
7: ka mkhono ka kapahle
0: mwana mme ke le buile o mena hane utlwa
7: ngate mo kona ka thoko sa ka
0: le ke le buile o lo bram ko ena le sedi
7: saka
0: motho wa batho
7: ka tsho mo na tshi ya le
0: mwana eso
7: ona ya tswa ka ka a tswa go tsuge tso tshwenye go kopa tsena tsena go kopa motho tsena le tsamare
0: mwana mme
8: Bonan Totsaka di fosam kubetsu jwa lempa he la o le jwa lo ere ke lukisa go tseletjena

Kia o dumedisa mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi hotle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng. Ya o dumedisa ka jeno bila ho hetla ka letsole mofuthu le tletseng lerato ke nna Matshoho Mahloko. Ha re tlo ba mmoho le wena ho tloha hona jwale ho fihlela ho renga ya leshome ka mmino ona o monate na mmino sa shweng mmino sa boleng mmino o kwaditswere wa tlhopha tsa kwano lapeng esita le mose o mawatle. Kajeno mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ditaba diteng tsa bohlokwahlokwa tse ko o tshwaretseng tsona tse ke sa rateng ga o ka ba fetwa ke tsona tsa tlhodisano tse fapafapaneng ka ro naga ya Aforika Borwa mmogo le pina tse kgethetsweng ditlhodisano tse mmalwa tse e tla etsagala ka ro naga ena. Ntle le mono ke na le moeti wa bohlokwa ke tlotla ke buisana le ena Dr Zwane, motsamaisi wa setlhopha sa sekolo sa Empangeni High school motho e motle. Ke bua ka mosuwe tlhogo ge ke re tlo re mmeme le ena re ke re utlwe rona katleo e kana-kana ke eng seo yena a se etsang se ikgethang seo ditlhopha tse dintsi tsa dikolo di sitwang ke o se etsa kapa ona o se fitlhelela. E re sena se lelekela ke senke ke se belele ka thoko nna le wena re tle re wele gabong gobane mmino ona ko o tshwere o mongata bona ba e sale ke tlo o neeletsa ona nnaneng lena la gago la ditswere. E re ke qale le setlhopha ke sena bonang go tlhagileng marung emilonjikantu choral society botsamaising ba motlhomphe George Mqadana.

Lenano ke la ditswe re tshebeletso ye o emometseng ke ya mantlha ke lesedi FM la ka lebitso nna ke Matshogo Mahloko. Mamediri ya gore nga ya lesheo mme ka mmino ona o monnatenate, mmino o thabisang, mmino o tlisang bophelo go batho ba neng ba nyagame letsatsing lena. Re kena bosimo bona ka mafolofolo, re tle re ya diphateng ge le o robala ga monnate, ge ile ga utlwa melodi.

na sithewe motho e motle bambare ha ba hlalosa sithewile ka selomo sa sekete magolo a robong mashome a supile le metso e robedi ha ba bambare sithewile selemong sa 1979 jwale ke tlhopha se ileng sa tlhasa kgaba ka rona ya Afrika Borwa sa hlaisa boqhetseke ba bona ka pina ba ile ba nna ba ya mose mawatle ka makgetlo ba lo emela naga ya rona ya Afrika Borwa nakong eo go neng go tlhomamiswa moporesidente wa pele wa motho e motsho motlhomphei Nelson Rolihlahla Mandela tlhopha sena se ile sa bina mane Union Building e le ga se binapina ya setšhaba le o thabisa letshwele le neng le thabetse tlhomamiso ya moporesidente ntate Nelson Rolihlahla Mandela ga se moo fela gopola ka selemo sa sekete magolo a robong masome a robong le metso e tsheletseng tlhopha sena Imilonji Kantu Choral Society se ile sa bina papading tsa mogope wa Confederation of Africa ha ne Bafana Bafana ba tla gapa papadi tsa CAF mo mamedi e motle tsa AFCON ke te ke be hantle jwale ke tlhopha seo go bua nnete se nang le nalane e nonneng bona ba gaesale re ka lebala jwang ka motsamaisi wa sona ke e mongwe wa batho ba ileng ba kgatha tema dikomiting tse mmalwa tsa pina ka gare ona ya rona Afrika Borwa National Choir Festival e kila e ba modulasetulo wa mokgatlho ona wa National Choir Festival ka gare ona ya Afrika Borwa ke bua ka George Nkadana a re ba mamele ba re binela pina ke ena.

re siele khotso ya ha morena se tlhopa se neng se re binela ene le tlhopa sa Emilonji Kantu Choral Society nna non la haula ditswe re tshebeletsong ye ratwang ke bohle le sedi FM dipina bakeng sa selemo sa 2027 ABC Motsepe Sasuke ditswile e ditswile motho e motle he bana ba bina bana ba bina bona re ke ke ra ipata ha re batlueleng re ba babatse ge ba tshehetse leetong la bona la bophelo ba hloka tshehetso tsa rona batswadi ke rata o netefatsa mo mamedi e motle ke ne ke le ka hare o sebaka sena sa tlhodisano mona moo honong ho ena le morethitho o monate bona ba haesale batswadi ba le teng mesuwe le mesuetsana ka diprovense o fapana ba le teng ba tlo tshehetsa bana ba bona ntho e ntle hakalo kereke ntle ka tsela e kgetheileng mo mamedi e motle e ntle ka mokgwa o gabane bona ba haesale kereke ena ya moretela kereke motho e motle re leboga batlhophisi ba tlileng ka leano la go nka tlhodisano ba ise moo kerekeng eo ke rata o leboga mesuwe le mesuetsana diprovense ka o fapana le entse mosebetsi o gabane mosebetsi o motle ka o tshehetsa bana ba lona ntho dipedi ditharo tse go lokelang ke gore ge di lokise jalo ka barati le batshehetsi ba pina ke bana batho be gele o ba tshehetsa mme go na le ba binang disolo baneng bana ba o reyang ge le o ba tshehetsa e mongwe o tlatla ka nnete a tle a itlhophisitse a le gantle ga a fitlha staging a tlhaelwe ke mathata lentswe le mophelephanyetse ntho ya o tsheya bana yona a se yona se yona ha se yona ka nnete eo yona ge lokela ko e tshwela ka mathe ge se ke ga tlhola ge e etsa gobane ga e na godisa bana ba rona e tlo ba dia a ko nagane wena holo e o e tletse ka mokgwa o ne tletse ka teng o bolobina wena a neng a tsheya morena kgotso o ka ba ipata ka orchestra wena a neng a tsheya ga re lebogeng gore ba tlaisitse bokgoni ba bona ga se kao fela ba tla tlhola ga se kao fela ba tla etsa dimaaka fela bao ba lekileng ba ileng ba tlhoelela sethaleng ga re ba opeleng magofi ge ba tholetse ge ba phahamise mamele ke na le wena go le na le e ratwang ntumelele ke kene porofenseng ya kwa Zulu Natala ke sa hetle morago.

Nkamahlali secondary school choir utswa province ya Northwest bana ba binela botkapi ba FJ Hayden the heavens are telling re a leboga hle re a leboga motsamaisi o entse mosebetsi o kgabane jolo ka ba bang e le shumela metsomedi metsotso gantlhe ka morago rra ya borobong lenaneo ke la gaola ditswere tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM OG Modutwane o re tlisetsa mokete wa pina provinceng ya Northern Cape. Northern Cape Chamber Choir e tla re fa mmino o monatenate ka di-15 tsa Augusta ka monaka St Cyprian Cathedral Kimberley. Ke mo mosebetsi o tlang go tshwarelwa teng ka di-15 tsa August. Ke re mosebetsi o tla bo le mane St Cyprian's Cathedral Kimberley. Mme re tlo qala ka gore ra leshome le metsomedi. Hopolahle e ngwele fatshe re tsebe ho ya Northern Cape re lo mamela mmino re tsietse mmino wa rona ka hohlhohle ba nang le bokgoni ha re palameng re lo tsietsang mmino na wa rona mmino sa shweng mmino sa boleng ke ntse ke na le wena ho lele ratwang ko wena lenano la ditswege tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM taba tse ding mo mamedi e motle wa tshebeletso le sedi ke mona ke hopotswa hore sehlopha se gotlile sehlopha sa Belcanto barati ba pina tsebang he hore ka ra province ya Freestata setlopa sa hane se ileng sa koko sa phafa dilongwaneng tsa ofeta ke bua ka Belcanto se gotlile mme se gotla tsena se se le sebe bona ba haisale mme ba etsa le goeletse ho bohle batho ba nang le thahasello ya ho ka ba ditho tsa setlopa sena sa Belcanto re ba hlahe mane sekolong sa se phaming sa lereko ke yona mo ba ikwetlisetsang teng mo mamedi e motle barati ba pina Harriem bana beso gele o tsietsa mpina re tsietseng sehlopa sena sa Belcanto jolo ka ke hlalosa se ikwetlisetsa mane sekolong sa lereko manta ho fitlela la bohlano ke yona taba bohlokwa eo ke neng ke re ke fetise jolo ka tsebiso ntle le mono taba tse ding ke tsena tse amanang le pina provinceng ya Northern Cape mona ke Northern Voices Choral hlopha sena motho e motle se ntse se ikwetlisa se itlhophisetsa jwalo mokete wa ho keteka mokete wa ntate SJ Khosa Dr SJ Khosa o tla tshwarwa ka di-25 tsa July 2026 Northern Voices Choral ba re tsebisa he hore mokete o tla ba teng mo mamedi e motle ha e le hantle gankgolo ya mokete ona ke hore ho bokeletswe matlole bakeng sa ho tshietsa malapa a batlang a futsanehile mme a reng he basotho ba batle re tliseng diphetho pineng ka tsela ya hore re tshietse le malapa a mang Province ya KwaZulu-Natal ke e ratile ka jeno ke tla hle ke tsamaye leeto le bona mo mamedi e motle ke lata sehlopha sa sekolo sa Zama 76 trombone mona ke ba hlankana botlapi bona ba 76 trombone ke ba M Wilson

wa mputi ba bela nantho tsengata o setlela buikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba shapo ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: shana le Josi Masters metsotso nya mashuma mararo ka mara hora le shumene motho mong ho seng ka utlwa SABC 2 le SABC Plus
1: jabo mahlango yone ga itse ka pule pa le motho pensa ka the chips
0: bi shamone sa lo seng u ihopa tsa fitileng pele ho papadi e kgolo ya 2026 tota ka tapama fumana di tikete tsa ho compute ticket hona jwale ka di ranta tsa le kgolo fela SABC Sport ke mo hasi wa semmuso wa

ba me dimo tle ha watla tsena in Kenya Sione in Kenya Roma in Kenya Chachi in Kenya kerekeng ya wesele hey mo ma me dimo tle kina duena kinaluwene e ka ba etsa maile joang kereke sa tsingle e tsa maile joang kereke ke poso e ke tla o botsa yona misosong e mashima mabedi le metse mihlano pele ho hora ya le shume le mosumong e tsa maile joang kereke ka jeno keng ke o femulaetsa o ikgethang o ile ngwa o fumana kereke nya ha o ka jeno mo mamedi ke ha ke etsa hore nna le wena ribe le mo re kopana nteng ke utlwe hore o teng ka hare ho lenane o lena la Toriso, sebeletsong ya hao ya lesedi, o tla ntetsetsa metsotsong ya mashome a mabedi le metse mehlano pele hora ya leshome le motsomong. Nomoro ya mohala ke 086-000-3084. Ke moo nna le wena re tla kopana teng, ke busitse potso e tsamaile jwang kereke tsatsing lena la kajeno. Ke na le wena mo mamedi motle, kae kapa kae mo mametseng o le hona teng, e mong a re ke ka hara sepalangwang thuli, ke kena moo ke yang teng jwang. Le ngwaneso ha re thabe re lebohe modimo hore o gannile mme o fihlile o ntse o bolokehile re ya leboha ha se ka bohlale ba hao empa ke ka mohau wa modimo wa tseba kana ko ngwe ke kere ha o kena ka hara sepalangwang ho sa kgathalle hore o tlonka leeto le le khutshwane kapa o tlonka leeto le lelelele a ko etse thapelo o kope ntate modimo hore a tla o etelle pele leetong le o tlang ho kena ho lona mo mamedi motle ke a boetse hape ke a o dumedisa Lena neo ke la hao la Toriso le Sedi FM le bitso la ka ke tholwana moletsane.

Mamedi ha se didinya tsena o tsebe ke a o phopholetsa ke a o phopholetsa hore na ebe o mametse o le hokai tsebeletsena ya lesedi ke a o phopholetsa ke a o batla mo linteng mo mamedi motle tsebeletsong yena ya lesedi ke o batla mona how feeling na how feeling na o bapele na re tlo tsamaya mmoho re a horeng ya leshime le metso e medi me hopola he wena mo mamedi motle ke a tseba mono mo o dutseng teng o dutse ka dinthonto hey o dutse ka dintonto empa ire ke re wena wena ya dutseng o ngongoreile hore ba ntloile me bile ha ke tsebe hore na ba ntloetseng hopola ngwane se ba keke ba o jwetsa lebaka la hore hobaneng ba o hloile empa lebaka ke hore ba o hloetse hobane ha o fetwe se o baneng ba hopotse hore o tla ba sona nkutlwa hantle mo mabedi motle lebaka ke hobane ba o hloetse ho ba ha o fetuhe seo ba neng ba hopotse hore o tla ba sona wa bona mohau ha o so o fihletse mo mamede motle dintho di etsahala ka moo ba neng ba sa lebella ka teng ke mohau ha o so o fihletse hantle o tla bona dintho di etsahala ka moo o neng o sa nahana le bona ka moo ba neng ba sa nahana hore di ka etsahala ka teng ha mo ha u so fihletse hantle jwa le tlohela ngongorea ka batho ba reng ba o hloile ebile nka re ho wena o bine se fela se reng di radika ntloya ke sa ja monono ye ya no mo mo bitse mo tletsa mali nna hle miso so e mashime a mabedi le metso e sipileng pelo hora ya le shime le motso mong ke le ka o botsa potso hore na sa tsinle na o la fumana monyetla wa hore o ye kerekeng ke molaetsa o feng o ikgethileng o fumaneng ka jeno kerekeng ya hao a ko ntetsetse 086 000 3084 ke nomoreka ya mohala mo mamete motle ke utlwa fela hore na o ile wa kgona ho totoba hore o lo finyella kerekeng ya hao ke molaetsa o feng o ikgethileng o ileng wa o fumana tsatsing lena therong ya moruti kapa therong ya moreri ya neng a rera tsatsing la kajeno kerekeng ya hao 086 000 3084.

0: Momamedi o santsa le tsenkwano le Seri FM Momamedi dumela.
1: Sorry. Oh, like our thing, no bale hakahori. Se chavasaka. Se bitankali bitolaka. Hati koko delita. Se rapela. Ika wuko akilili hodi mo. Tuhuwa mrena kasibili. Ahoche, primata fit. Obane wazuma kwe, katla sadia kata jehofa mudimu impa. Se tamare helu wazoloka haublela wa. Bantati wakana kabani koi impa wena topa Jehova mudimu wa haufela kana kutuso wani kiena ya ukwa maiza kaseba motu kima masatika ikasenga mwena kato waka kutale
0: kile wile saye mema masati babai wawana vile lesle lake la saka kesikebele saka tuko kibata hulutwa hante kibata hulutwa hante musumbona bye bye kile wile umame selesari FM umame jimela.
2: Hello, to the guy.
0: Kya phela ntato phela jang?
2: Ah, tsika metse re thile tsa ona molato.
0: Ntate.
2: Eh, yabo, a tsoba. Ka se kule nna le mofumahadi. Re ile ka magana go etelile ka gore ntwe ke fetanse le mo go sai.
0: Eh.
2: Mara ka nnete ke tlile mo ya o fepeile sopana. Nna de na go dumelana ga le be ke tlang le tlang le tlang le ha bana ba se ba le teng ba go tle tla mele nne re ya ba ne tshega tso se le ile ho
0: wa tsiba ke rata ha le tso se le ile moyeng e tso se le tso ya batleya kana ko ngwe hona le motho a dule tla sa moriti wa tebalo empa ha o ra wa mono he o ye ma o hopola modimo wa hao ntho di a fetu
2: ai tika ne di gutlo moya o fepe ile o nonne swapana
0: ntate re go le bue ke le buile ha holo
2: shapostule
0: thank you ntate le Seri FM mo mamedi khotso
3: tshili le kae
0: ke a phila o kae ntate
3: meeting a mo rutu na tshere ba sibiti chapter 4 verse 6
0: eh
3: le skena bile la litho
0: eh
3: e ore ntontso hle se o le se batlang ke le sibiti tshere mo di ka tsapelo ina le foko le tebo e khala re be la ila motimo khala ka tao ta modi modimo le ntse la hele re e ska la be la ila letho so le se kopang le ke le ntse se so
0: ndati
3: o bana e ka hopola ruti are tumelo ke tse tse tile are se bonwang hadia e tswaka tse bona hala le dimo bo panto kanto e siyo a ye tsantsepe a tuli ke mtso se ka hene ma
0: ntate wa ka ke le buile ha holo
3: thank you
0: le Seri FM dumela
4: sana feta
0: khotso khetsi diake
4: e ntate mo kona ka thoko
0: ntate
4: le ke sa kire ke ntulana like utho moyaka amnate not kireke but la ka dula fatse moyaka amnate a sikireke mara moyaka amnate mantsu aka tshikulo na mafi mathata mantsu a hao akere tholana muso go na batho ba gola ntentshelo wa go diisa ka dintlo and then ba ntle ntlo tsa rona wa tlo fa dintlo wa moyaka o mathata tsentse tshene
0: ndeto ka go le bua ha re tshepe hore mino o ntse go ba palla ona le mona le mantsi a khothatso ntse ke a lahlala mona a tla o phamisa moya
4: thank you mentate
0: thank you monis re le bua le Seri FM mo mamedi dumela
5: dumela me thuli le ga
0: ndate ke phetse o phetse handle
5: ke phetse handle me thuli
0: ndate
5: e a tshege ke ngone le mona te a holo ka shepo mo shuma e dia na shuma e la ona go tshwenye nya ba go ma chapter 4 verse 18 moteng e reng le ha ho ne ho se letho le o Abraham a ka tshepa modimo ka lona Abraham o ile a tswela pele a tshepa modimo. Mm. Ke le mantse a matla nnete.
0: Ntate, ntate.
5: Ya le wa nnete le dimpho mo go tudi ka fantsho.
0: Ke le bila holo dimpho tsa tsile monate ntate.
5: Thank you.
0: A se mo he. Ba me di dime. Hello.
6: Hello.
0: Hello me.
6: Hello.
0: Hello, hello, dumela.
6: Dumela Thuli.
0: Ho joang hle my darling.
6: Ho
0: sharp. Ho sharp. Re fela ke fitise mabengele ke tlo bua le wena ka mora mona utla.
6: Thank you.
0: A se mo he re ke tse jena fela ke a khutla.
7: Simunye Tombstone e fumane ha bo phara bo se ba Free State le Northwest. Constant welcome Flexdop. Re ke sa majo a granite le e mebala e fapaneng. A qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
0: E ka ba o gathetse ke ho se kgone ho thola di loans tlasa lebitso la hao. Na e ka ba lebaka ke hore o tlasa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa di credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Debt Clear SA ke company ya karolo ya Consumer Welfare e ka tlasa NCR ADRA 2. Ho na le melawana le dipehelo. Di SMS tsa mahala ha di sebetse. Me SMS e re thusa ho 33351. Ke dinomoro tseo o ka romellang ho tsona. Momamedi motle e le shume le metso robong metso se pele hora ya le shume le motso mong. E re pele ke nka pina motho o teng mona. Lesedi, hello. Hey, wile. Hello, dumela.
8: Momani tshilile ka.
0: Ke a phela, o phela hantle.
8: Ke tshe hantle mme wa ka nna ne ke sa empa be ke fitileng ke ntse ke na le molaetsa sa le o dutse pelong ya ka ne ke ile. Ne re ba la ho Exodus 14 verse 13. Ya ba Moshe o le ho se tshaba se tsoheng ikemeleng le bona pholotso eo Jehova a tla le etsa yona ka jeno. Hobane ba ekgetsetsa bao le ba bonang ka jeno. Ha le sa tsatsa le ba bona le khutse le re tu ke mola ke le tu bao le ba bonang ha ni no tsola le ba bonne ha pe me tu di
0: ah me wa ka ai
8: eh ya ke nna mama khuze ni mona fijone
0: ke le buile ha ho lo mme wa ka tsatsi le monate bo siu bo monate
8: Chorizo.
0: Ke le bile me le sedi FM dumela.
9: Thuli baby le kae?
0: Ke a phela ntate, o phela jwang?
9: Thuli baby sporo ka yone hantle a o mametsi. A mametsi di khothatso tse o re khothatsang ka tsona. Hola le mo o ntsa maitsang. O ntshukutsa. O nyoni nambo ya waka ha o bua uri seo ba nambana hanne uri o tlaba sona empa modimo a hana a re ngwanaka o tla nna o ntse o le ngwanaka ka mehla le matsatsi le ha ba ka bare ba batla go tsentsa bophelo ba hao empa
0: Hi, Tirek. Hello, Dumela. Oh.
10: Lika Tuli.
0: Eh, Sporo Gawile.
10: Lika Tuli.
0: Ke ntate ke phetse o phetse hantle ngwanetse.
10: Ya, ke komo ke mo venda mara it's just it's the hand mara ke letsule lengwa le o reng ka ka tjateko.
0: Awo, tsona pele ntate wa ka o amoheleile ho le Sedi FM. Re le bo. Tsona pele ntate. Hello.
11: Hello Tuli, le ka mo ratu.
0: Awo ntate ho ile kae jwa le bana biso. Mme. Ah, man, pipi, and Utila Kimo Venda Impa Utile Hornari Ring. Ah, Rata, what's one answer, my men, like Babang? Eh, Bans and Balika, we toot up Wayaron. Kim Remoto, to real of one, Medumel.
11: Dumela Samurato, what?
0: Give his officiant.
11: Come home, said Tulidi.
0: Kill a wheel, Moratu.
11: Moratua, Lingola, Lisa Silen, and the Salmi, in a little bra.
0: Eh.
11: Kimana, a little bra. Efe empa wena Jehova o the intshireletsa o ganya ya hlogo yaka so ya ka ene ka bo ke bitsa ho Jehova ka lentswe laka mme o nkaraba a le thabeng ya hae e kgethedi so modimo utlwang thudi ga o hweletsa go yena modimo ya re sireletsang go tsoshe so we are handling them. How we na? Go to the garden and go fish. What a motho a
0: tsetsu
11: wa motho a go tsofala thuli ha re tsitleng ka tsho fa modimo ke thebe di hlontsa kona e dilane re tsireletse ka mishale matsatsi
0: me wa ke le buile ha holo ba le busi bo monate
11: ke ne na sina ma gra mo di ke le buile le ga tola ka she
0: go tsone re le bo re le bo ha re le bo ha mo ba bitse mo tle e le shume le metsime le metsoso pele ho ra ya le shume le motsomong a kore ke theole moya o halalelang ke nke spirit of praise ba tsama le pastor Shabalala Bamba Mzalwane
12: so

Amidi mohle ke mososo ka mora hora ya le shume le mosomong ntsoma mesi le nana o la haula thoriso tsabelesong ya hao ya lesedi re hape ke tle ke o jwetse hore nala ka lebitso ke tholana moletsane me o tloska makala ke kene dieteng tsa gaitsedi ya motho ke mzoke ka tshela mo mamedi mohle re etuli baby a kontshwareletso bona kontshwareletso gaitsedi ya ka me ke tsa mosebetsi mo mamedi mohle mo orienteng ke ho re nya le shume le metso e medi mane mo re tla kena jwale he mo kgatlelong ona wa bobedi mantswe a tlo gothatsa wena mo mamedi motle ke le ka tsho hore le nane le na la thoriso le na le matla a ho lokolla ditlamo le na le matla a ho sisinya metheo ya dinthotse emisitseng bophelo ba hao bibele ha o sheba bukeng ya diketso gaolo ya le shume le mosomong timana ya mashume mabedi le metse mehlano ho fithlela mane timaneng ya mashume mabedi le metse tsiletseng ire empa bosiu bo boholo paulo si le silase ba ne ba rapela ba binela modimo di fela empa ba kwalletsweng le bona ba ne ba ba mamela ho 26 ire mehang tsitsinyo e kgolo ya lefatshe ya e bateng metheo ya dronko ya ba ya sisinyeha hang hang menyako ka ofela ya bulwa me mahlahlela a bohle a lokoloha bosiung ba kajeno mo mamedi motle ke tlo be hantle itukise hobane nna le wena re tlo kena leqepheng le letjha la bophelo ba hao ho tlo sisinya metheo ya dintho tseo tantietseng menyako ya tshepo le bophelo bo botjha e tlo buleha tseneng di file ditlowa le bitso le lemfela le o re le sebedisang ke le bitso la morena Jesu Kriste ka jeno nna le wena mo mamedi motle le naneong lena la thoriso tshebeletsong ena ya lesedi o tlo ntumelle ke be jwalo ka motho ya sebetsang ngakeng phapusing eo ho yona ho ntshiwang meriana bakeng sa bakudi meriana le dipilisi wa tseba ibile ha o di fua dina le taelo ya hore na o dinwa neng o dinwa kana komang o dinwa joang ntumelle ka jeno mo mamedi motle ke tlo fetwa mothena ya sebetsang phapusing ena ya e fanang ka miriana le dipilisi tshepiso e o ke o fanyona ke ena qaleho e ntsha ya leeto la tokoloho ya hao e fihlile mepelo ya hao ka o mamela fela thoriso ka jeno pelo ya hao e tlo fola maqeba a hao a tlo fola hobaneng hobane lentswe la modimo ke magona tsohle ke na le molaetso ke tlo tsa malwena ka ona mo mamedi motle misusung e le shume le metsimedi ka mora hora ena ya le shume le motsumong ire ke tla go tlohelle ke nke pina etla ka ntokozo mkize ore esandlene ka mora mona he nalwena ha re ke riye molaetseng wa rona wa khothatsa

0: Ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jeno, ke hopola letsatsi le o leng wa belegwa ka lona, moo ke ya o beya ka hara diatla tsaka, mme ka tlelwa ke monahano o reng, ha ke so be malalalaotswe ka sena, empa.
1: Ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30, ho utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout ka jeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, B-Sharp, ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

Mamiti ke ne ke re o dule hantle. Nete ke ena bo pelong bona bo re leng ho bona re kopana le dinthotsengata. Mahareng a boiketlo re ntse re le mathuleng a tse bohloko. Mamiti dumellana le nna hore e mong le e mong wa rona o na le mofuta wa ntwa eo a ilwanang. Le ha dinako tse ding dintwa tsena tsa rona re di apesa pososelo. Empa ntwa yona e teng. Le ha Modimo a sa ka re tshepisa bophelo bo senang diteko, empa o tshepisitse hore o tla ba le rona, a re tataise, a re sireletse, a re fetise maemong ohle. Mme bosiung bona, ntumelle ke tle ke shebe maemo a fapaneng, ke tle ke o kgothatse ho se wena o fetang ho sona. Mumamedi rena le batho ba fetang ka hara tlala. O tobane le tlala. Empa Modimo o re ke tla o fitisa. Le ha tlala ka pa bofutsana di ka fapuela ho rona, Modimo wa rona o tseba hore hlokomela. Abrahama a re lebitso la hae ke Jehova Jaire. Modimo ya fanang ya hlokomelang. Le ha diphoofolo tse tshwana le ditau di ka lapa tsa e shwa ke tlala, empa ba itshepelang Jehova ba bona bobebe diatleng tsa hae. Mme ke itse a ko mpehe ka hara phaposi e fanang ka dipilisi le meriana ho bakudi. Mohlomong wena bokudi ba hao kajeno ke ba tlala eo tobaneng le yona. Momamedi motla pilisi ya sena seo tobaneng le sona. Iyamane ho pesalime ya mashuma mararo le metso sipileng, temana ya mashuma mabedi le metso mihlano. O tlo fumana pilisi ya hao hona teng, o tlo fumana moriana wa hao hona teng. O ye ho ba Filipi kgaolo ya bone, temana ya leshume le metso robong. O ye ho Mateo chapter 6. O ya ho verse 31, ho fitela ho 33, o ya ho marena a pele, kgaolo ke a leshumele metso sipileng, temana ke a borobedi. Ho fihlela temaneng ya leshumele metso e tsheletseng. Re ntse re le mmoho lenaneo ke la hao la Thoriso, re a o kgothatsa. Mamiti motle ke itse dingata. Dingata dintwa tseo re di lwanang. Ba bang ba rona re a kula. Empa Modimo bosiung bona o re ke tla o fetisa. Molaetsa ke o reng Modimo o bopile motho a sena malwetse kapa a sena bokudi. Empa bokudi bo bong le bo bong le lefu le leng le le leng ha diyo morerong wa Modimo. Ha ho le jwalo. Bokudi bo o leng ka hare ho bona ha bona tokelo mmeleng wa hao. Ka puo e tlwaelileng, ho na le lentswe le batho ba ratang ho le sebedisa la hore wa trespassuwa. Jwale le bokudi bona bo trespassitse ka hara bophelo ba hao. Empa morena Jesu Kristi ke ngaka ya malwetse ohle, ke ngaka ya bokudi bohle bo renang le bona. Ke beka hopola mena thoko o reng bonang suna o fihlile Jesu ngaka ya batho, o lerato o sebete bonang ke yena Jesu. O bitso le ratehang ke le letle hakakang ha le binwa ke batho, lebitso la Jesu.

Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

mamedi pelisi mona he bohlokong bona bo fetang ho bona pesale me ke ya magolo mashume a robong le motso le mong dimana ya le shume le motso mong ho fhela dimaneng ya le shume le metso emedi luka khaolo ke ya le shume dimana ya mashume a mararo ho fitlhela temaneng ya mashume a mabedi le metso e mehlano. Ke itse ka jeno ka hara thoriso a ko nkuke o mpe ka ra phaposi e sebetsanang le bakudi. Ho ba fa dipilisi le meriana. Ke seo ko fang sona bosimbona ka hara lenaneo la thoriso.

Mamedi ha ke ntse ke o khothatsa. Ke a bona hona le mo hontseng ho luka teng. Kana kwe nngwe ha ke bua le wena tjena mo mamedi motle. O na le bothata. Ba le fule sa foleng. Le ma emong ana. Ntse ile modimo. Mohlomong o sa tswa fumana sephetho sa diteko hore o na le lefu le sa phekoleheng. Kapa e se ile nako. O nwa meriana le dipilisi ho beha lefu lena le sa foleng tlasa taolo. Pelo ya hao e lwana le maikutlo a hao. O dula o robala ka dikgapha mo mamedi o tsoa ka tsona. O na le dipotso tse ngata tse hanang ho fela. Dikarabo tsa teng ha diyo. O phela ka letswalo. Ho feta o phela ka tumelo. Utlwa mina thoko ha o kgothatsa ho seng hona. O re beta pelo ba morena. Le mosiela sebaka o tla tsebe o fetola tsohle molemo wa rona. Mokamedi ya renang o tseba seo re se hlokang. Momamedi ke bua le wena mohlomong tlaleo ya ngaka. Ha se lentswe la ho qetela. Lentswe la ho qetela letswa ho modimo. Motshepe. E seng hobane maemo a sa tshepisi. Motshepe hobane yena wa tshepahala. Tsa mobala. Lengolo la bobedi la ba Korinte o bale kgaolo ya leshome le metsimedi. Temana ya bosupa o fihlela temaneng ya leshome. Momamedi motle. Dingata dintho tseo re ka fetang ho tsona, tseo re fetang ho tsona, le tseo re tla feta ho tsona. Ba bang ke ba llang, ba lahlehetswe ke baratuwa ba bona. Le lona modimo o re maemong ao. Ntse ile modimo. Jale iriki riqetelong ho sa tsotelle hore na o tobane le embusing bona. E bang ke tlala modimo o tla o hlokomela. E bang ke bokudi modimo o tla o fodisa. Ho tlohelwa ke batho modimo a ke ke o lahla. Ho lahlehelwa ke mosebetsi modimo o tla o bulela menyako. Ha o kopana le kotsi Modimo tla o sireletsa. Ha o tobane le malwetse, modimo tla o famatla le phodiso. Mathateng a hao a ditjhelete, modimo tla o hlokomela. Nako ya o lahlelwa ka tsela ya lefu, modimo tla o tshidisa. Momamedi motle. Boemo bo tobaneng le bona. Le ha bo ka bona hala bo le boholo ho le hokae, modimo wa ka o moholo ho feta boemo boo. Ho sa tsotelle o seo o fetang ho sona. Modimo a keke a o lahla. A keke a o tlohella. Hobane o re molopulli wa ka wa phela. Ke a tseba. Ka Kreste ya mpha matla. O tlo hlola. Metsotso e dula hantle ho ye 30. Ka mora hora ya 10:00.

0: Mamedi re nke ke bua le ba babedi ba bararo re utlwe rona molaetsa wa kgothatso o fitile jwang pelong ya hao 0860003084 0860003084 re ke re utlwe fela gore na molaetsa wa kgothatso o reng le maemong ana ntse e le modimo o fitile jwang pelong ya gago lesedi FM mo mamedi dumele
1: tholwana mantswe molaetsa wa gago o nkapisitse ka maatla mme le maemong ana modimo ntse e le modimo e tla nne be modimo ke ntate mokona ka thokosa
0: ntate mokona ke lebohile
1: ke sakisa dikeledi ke mantswe wa gago tholwana a nkapisitse ka maatla
0: amen lesedi FM mo mamedi dumele
2: le kae ma sister
0: ke teng o kae ntate
2: o tla ono le metsi a sidiba o mope thule
0: ntate
2: ai wane so wa tswa murimo na lwe
0: ntate
2: o khothato tsa ha wa tswa motho a sa ukwing ko go nna ke ipeile ntse ka u kwa ntse e bua gore ka mo go ke ratang ba e bile ke ratang modimo a thule o move my sister ke ba to botsa le shano kreste le modimo le manyolo e manyolo ya dikitikiti ana lwe
0: ntate ke le buile
2: ke a o leboa mai
0: khotso ntate le seri FM mo mamedi dumela
3: Metrolana o kae?
0: Ke phela mme o phela hantle.
3: Mme. Wa ntsofa ka ga di wantsa ka ga di kobo wa re tsile ka di bono thuma bet. Ya ka lentse la motimo le ge o tla tsama ka ha ga mello. O tla o khubila ka letsola ha. O ke ke be wa wela. A wa ngotsa Metrolana.
0: Mme.
3: Ya le bo ka mo ha wa ha.
0: Ke le buile mme wa ka. Le seri FM mo mamedi dumela.
4: Netulana alkai.
0: Ntate ke pitso pitso handle.
4: Netulana wa ntsame sha di tampurini tsa moya o halalela. Netulana wa nkutsa bohloko harantsa ka ya tare ke dififi. Netulana Jehova e ka ba di tsi ntso hle ka bana le mate ba o hle. Motho a ro ka mate ba di Jehova. Netulana ka ba ka hara di puo tso hle. Tso fo fo ntsandi tsebe. Ya ga tiri di Jehova. No ka dikatlala, dikatlala ha ka Jehova ke na tla u tshidisa. Ne tholwana ne ke batla gore happy naella se go tsarona no mo rongena ga tshidisa ke tlo go yetse story ya pele.
0: Ntate ke le bona.
4: Ntate ra mo mana ho se kopi.
0: Khotso ntate. Le se di FM mo mamedi khotso.
5: Le ma emong ana e sa le modimo.
0: Le ma emong ana e ntse e le modimo.
5: Bona ya ga tshidisa wa thepa. O rena wena o itshekeke ka ma. Le speaker le o itshekeke ka lona ke le sini. O bane le speaker le ma tla ke lena ke yena Jesu a tshepala. O bane o tshepaletse o tswa masebo semba gona o tlhokela go lona wale. Thobana mantswe a ha o anka ile anke se go ke mo sabikiti. Ke o tlhosise o re le maemong a seng ka pa a seng. Modimo wa phela. O bane yena tshepo ya hai ya rona. E ho yena. A re o rietsa ka hantle bosigo le motshegare ga re phetwe modimo re itshetlega ka lespeaker le sa sethuke sa sweting gobane lespeaker le reka ga itshepisang ka leona la bophelo ke lespeaker le se tlhoang le ntse le fetiwa lesheba kwana le kwana ka keresete a mphang maatla ke kopa gore modimo a mphe maatla ke dira ke ntse ke tshepile gore modimo wa ka wa phela o ntlamme o ntlisise o nkentse gore ke bo mosadi ke mamadia ka mama gabane sendeso ke a lebobatsiwa
0: mme mamadia ke lebile golo Lesedi FM mo mamedi dumele.
6: O tsweletse nna le kae?
0: Ke teng o kae ntate?
6: Ke teng e tholana.
0: Ntate.
6: Ne tholana mantsa o khothatsa a go fetsa golo, a golo golo golo. Ba bo ke tselo ya ka, a go thatsa. Ke ba emotse na bona. E ke a tshidi. Ke mo di buta tshidisa. Go bua le mazabani, ka mo jele tina. O funyela le tlezo ka matsatsa.
0: Ntate mazabani ke le bila holo.
6: Ke le bila holo le go se go bona.
0: Thank you ntate. Le se di FM dumela.
7: Khotso, khotso tshuli.
0: Dumela ntate le kae?
7: Ka mo ha hore tshe tshu.
0: Ke le bo.
7: Mo ho ntlwana mo le tsa go re atileng ke hore ha o tshela haranetsi ke tlaba le wena. Kona mo le tsa o dutse mpelong ya ka. Mo ho ntlwana o sa gathaletse hore o le qheku o tshusetse. Kapo mme wa mosolo hatshe empa molaetsa ona uri ha u tshila wa bona ke rata mona tholwana
8: how tsela harametsi nna ke le Jehova ke tla ba lone senye montlwana ke murutisi bofi ka ntaka le ntle re a leba ka molaetsa o matla gotse
0: muruti re lebila holo le sedia fem dimela
9: kili
0: khotso ngane sole kai
9: amna
0: ntate
9: molaetsa o matla
0: ntate
9: e a le ke ba la tla fela le ntse la ha ina hukela le saetsa go sedi
0: mmm
9: a ra le bua
0: ntate ke lebile
9: Thank you.
0: Hasmahem.

0: Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
1: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le Lesedi FM ke molelwa.

Amen, sagt es. Lieber, lieber, lieber.

0: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
1: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

0: Yes. Re fella mona he mo ba be demotle ka lenano la Toriso Takindo ke morena pejana homono o ile wa mamela Sifiso Ncwane are ba yete baba nala ka lebitso ke tholana moletsane mo mame demotle ho bile monate ho ba le wena ke tshekile monate le nka mohetse ha monate o ke a leboha beke nyetlang ke a tshepa gaitse dia ka o tla ba teng mzoke ka tshela o tla ba teng emotsho moratiwa ho lena la Toriso ha ke tla o sia fela mo mamedi motle go sia diatleng tse mofuthu tsa gaitse dia ka ke pitso tsumane o sanza le ding pondeza ke mmitsa jwalo
1: le ke kena ha monate ke ke mmanta wa di wa batho ba faela
0: ho bua taba tsa bohlokwa ka jenlene
1: hopotsa hore ba ile hloko hore ba siki bankelwa ditshelete ka botsotsiwa tsotho ba ba di opportunist
0: boraminyetla le bommaminyetla ke nne
1: bona jole tsena o setse metsotso fela ya metsotso ane me hlano
0: fela ba
1: faela pele bona twa technology go ra ba ikenela founung app e teng ya SARS mobi app mo ile ngore motho sa gona go itsa ditshelete tsa hona
0: founu hona mono ibe mo fe gona o lift shop guy hang hang
1: di horense 72 fela o lebele
0: o lebele ntsho
1: pero tlo se horna ka ithuta joang re tloela o sebedisa di transporto go lo fola re gemela dina go ba ke dumela go di etseditse go re mosebetsi ube bobebe
0: gaitse ba bang ba se ba fumane se ba bo social ba bang
1: ba bana ba di auto se di letsa kena
0: ntate
1: se bile ya ya
0: ba bang jole kutlala le la ke fumane 67 rand ke re
1: ba bang yentse e positive o na le ntwe na lo firikanya batho thole chelte na ge minus 10,000. Ho ba banye re positive 10,000. Bela ha itse plus 10,000. Motho nana re tlo fumana chelete athe o akolota kolota SARS. Empa ha itse minus sena se bolela hore SARS ya kolota. Re tlo ithuta ntate ra qala qala mosebetsi.
0: Re le bohle gaitse le motho. Ke le buile. O sa potula. Oh, okay. Bye.
1: Mamelo ya sebele so ya lesedi le sedi ya fa mo ke molela ho rata o lelwa kae ka pa kae ho hlemela ngo ruma metsena tshebeletso o le hona teng 87.7 o le ba jala 106.6 www.lesedifm.co.za o mo motsotso ka mora hora ya le shumela metsimedi ke RQB le ke nang ile mmanta ka jeno kgwedi ina la matsatsi ya le shumela betso e meraro ya phupu selemo sa kitipedi mashume a mabedi le metso e tsheletseng ke 2026 Afrika borwa hona ke radio na jo horo ke matinkela ke le rapo le mathanga ka mpeng o pere dumela motho motlen e bitsela ka ke pitso solve x tsumane le rretola hao empa mora bontshe ba mpitsa ka hore ke ponto ba selo ba mamelwe.

0: RQB nano le bulela manana o hle atlangwa latela tshebediso ya lesedi ka ntetsetsa 0863003084 0863003084 ke mo ile go rotla letsa teng e be re qala be ke ha monate re qale letsatsi ka thapelo ba meditle ha o etsa thapelo fela ha o letsa kwano ha ke agabela mohala wa hao o sontso o etsa thapelo qetellong ya thapelo wa ipolela hore ke nna Pitso Zumane ka mona ka Maokeng Kroonstad ebe o beha mohala fatshe ha o kena o qala o sontso o etsa thapelo ebe qetellong wa ipolela ebe o beha mohala fatshe thapelo ya hao ha e ya lokela ho feta metsotso e meraro thapelo o tlo etsa e se ke ya feta metsotso e meraro batho ba bambana le ya haholo o seka ya haholo mo mamedi re otla hanyane fela re le batho ba rapelang bosiu he batho ba kgitla batho ba gamma morago lesomelemetsemenametsotso ka morago ra lesomelemetsemmedi 086 000 3084 086 000 3084 mamedi o teng kwano dume
1: sofa modimo re tempele modimo wa magodimo wena modimo o tlotse magodimo re lefatshe go gopela go wena modimo o raperisa mafatshe a lwantshana re raperisa
0: ke letswalo
1: ntho mona a re utlwele go tlwela bohloko ka metlha le matsatsi jehofa re raperise bana ba borona ba ka strongko re masiale ba imana mma baledi ba goloka ka gore ko wena kgoshe gomane godimo ko wena fela go kgonang bolela le batho amen
0: tamoseamo ga ua nketsetse wena gantle utlwa
1: tanke borua
0: ke ma
1: ao ke dira gorotmane ka mo cultureng
0: ke a leboa yaba dira ba ntsa ga fela yo yo ke lesedi e re getle ko o tlatseletse fela mono tate ntse legodimo e tselafatshe modimo ya mosa modimo ya mogau modimo ya sa tlholweng ke letho ga e ba o entse legodimo e tselafatshe sena se bolela gore o modimo ya sa tlholweng ke letho e modile o modimo ya tshepagalang ka go gapela le bosuma letsatsi lena le goseng gwa letsatsi lena modimo re leboela dijo re leboela diaparo re leboela bophelo ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumana ba tla tswa ga letsatsi le tšhaba ba le o batla mesebetsi ba tla tswa ga letsatsi le tšhaba ba le o bona dingaka ga ebe wena ya kenang dipakeng ga ebe wena e tsang mosebetsi ke wena ngaka e kgolo ngaka ya matlhoko otlhe ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumane.

0: 086 000 3084 086 000 3084. Mamedi qhoba busulu bo mamba sa feteng ba bararo ke nako ya gago e dumetse nako e mashome a mabedi le metse robedi metsotso pele go gora ya pele mametse a RQB Holisedi FM 086 000 3084 o qhoba busulu bo mamba sa feteng ba bararo re ya o tla re ya feta mo mamedi hle ba mamedi ba kena mona ba bangata gaholo re se ka ga nka nako ke Lesedi FM dumela
1: dumela ponto
0: re teng le kae
1: ke teng o bua le molebo sentimen ka tumo le tagese ke rata go kgoba bosule ntate sa bata tebese ka monekeng re sere bone le mme masemama ka fišon sekone ke qetelele ka mokuti o ne o ka nthabentle ke mokuti se bofi ka tabentle ke a leboa ponto
0: letsatsi le monate
1: tsatsi le monate go wena
0: 086 000 3084 dumel
2: apondi
0: retene ga
2: ke pito pito ndate
0: ha monate
2: ama a ke re mohuti beni mukanyane ka mona ka phumulo wa pili yena mane intano re tani siba a ola botavil e ke ketela ka maria majoang ka crispak tango
0: tsatsile mona
2: ga hena mana
0: 086 000 3084 dumela
3: dumela samratio wa tlanga
0: rite le kae
3: ente ponto o ya le mo sinoma ka ga modiswa mo ke khobe si le mo gana ga ntheba ke re nta tinga ke ga ka ke ntle ke ka tele ka nta tema do da ka marigetla le ba sinoma ka ga modiswa thank you ntate
0: o tsa tsile mona
3: mo ga ntse
0: ma be se re se di FM dumela
2: e na poldo
0: retele ga
2: ya retele go le ka mona ka bolata tabari mo go di tabari ma ka o go re ke re sefolanya le ka mona ka tsholwane ke re ntja magaba kwa mo le a ne di re ke re maxi go le go se ka mo le ka la tsana tangi poldo
0: tsa tsile monate
2: ndo ena fela go
0: ma metse le se di FM
4: nela ntete tsimane
0: dumelang
4: Wapila
0: ndetwa. Ya pira wapila.
4: Kama ndetwa. Ndipitsi no nake khwe sibili nya malaka to pitso ka mele ding tsinya. Ke khwe sibili nya ma mahlatsi ka di ta potsto. Ke khwe ke khwe sibili nya ka mahlatsi ka mo ka di noe. Mana ka sala ba khwe sibili nya mamura na malaka sima na ding tsetsi ka. Ya khanda ditsi man ka ga tahle.
0: Ke la bo mmetsa sile monate. Ma mmetsa le seri FM. Dumela.
5: Dumela ponto le kae?
0: Retene le kae?
5: Ke teng ponto. Ke le sa tsena ke khona sibuli ke a motho tsa nna hola ka di 9. Ka di 15 ho hola ra me se mugiko e le ba mama ka ka. Le ena wa hola ka di 20 ho di nena 3. Ke khona sibuli bona ke di mete tsa batsa ka mona ka wilo group. Thank you.
0: Re le boetsa tsile mona ta utlwa.
5: Lo ena tonto.
0: Ba me se le se di FM dumela.
6: Tonto.
0: Re tele kae?
6: Ra re teng.
0: Eh.
6: Ke qhoba bosiu le date temba gatebe ka botlhabidi ka mona na sepetsa se dibeng. Ke qhoba bosiu le mohlolo gatebe ka ona ka botlhabidi ka mona. Ke qhoba bosiu hape le tshepo tsimbo ke motho wa language ngo ka kwano ka botlhabidi ke le bua tonto.
0: Tsatsi le mona tautwa.
6: Ba nke ke tsena ga tebe ka botavi.
0: Tsatsi le mona thleseri.
7: Porto.
0: Re tena kae?
7: Ke tena ka go ke ke ba se tsena ka ke wa tlo go ha ke ne se tlhale le mamuru. Le mo le mwana ha e o tsike thomali. Wa go le le tsena ka ke go go tlhale le go tlhale ka ka ka ka.
0: Le tsatsi le mona.
7: Hamona
0: ke. Mametse sebele tsela sedi, dumela.
8: Dumela panto so lebo.
0: Re tena kae?
8: Re teng panto. Ke u bua le khale mole tsaka go re poto ke kopa khuba msili a spitseletse ka matshibane ka role le thunya rubene le thora ka sosolbeke le ntate a distone ka potestrum. Ke a lewa panto tsatsile monate.
0: Tsatsile monate utlwa.
8: Thank you panto.
0: Mametse le sedi FM, dumela hle.
9: Le kae ponto?
0: Ritele kae?
9: Ka mo hao ke khono ska utuka mona ka matsakeng sa sekolo se ponto. Ke khoba busiu le malifuno le tswa ka Gauteng ka mane ne ke khube busulu tsalo mo goma ka bona ka matlakeng sa tsone ke khube busiu le lindiwe na mpipike ya lebuwa thank you ponto bye
0: tsa tsile mona
9: wena fela zwari
0: ba metsele se di fa ba dumela
10: papa
0: ritele ga
10: amona tu bua le ntate mpele sibuke mona
0: ndari
10: wa busiu le mantu mdlalani le lapha la hayi ka ufela ba rome be ni buroko bo monate ke ya le bua ntate
0: tsa sile mona tinta ke ntate ma
10: ntate mpele fali mona sibuke
0: re qala bua ke re
10: qala bua ntate
0: a modimo wetsa ntle utlwa
10: Luana fela gwal mrenaka.
0: Kiuta, kile se dia FM dumela hle.
11: Koto ponto.
0: Amese ponto wa selebo, o mankai.
11: Ki ntete se phaka the big fish wa harasi ba idin ba ki mona ya resmit ka busibij.
0: Eh.
11: Kori kume busiu li sporo kai wan. Ki be kiri stone man poch. Kiri kui kamata tiele. Kinta desi paka the big fish wa arase be hiri be tangi ponto.
0: Letsa sile mona tautwa.
11: Tangi ponto.
0: Kile sedi FM. Dumela.
12: Ponto dumela.
0: Rete lega.
12: Moraga wa sibudi.
0: Eh.
12: Abo beri kifisha waka man kajiru chain. Wabra rogi pasa klasi bona ki maa. Kima msi kwa kumna bisaka ponto. Hila angiri jwale.
0: Last one ilo modike.
12: Apa
0: tak gigi jadi? Tak apa nta? Hanya macam tu. Kau
12: nak gigi lah lazim aku first born. Umur dia lah. Lazim orang cuma hau.
0: Kau hau lu beri gay.
12: Apa tak sebab tak kau bawa bawa?
0: Kalau buat dia lah se.
13: Apa nta?
0: Rute lega.
13: Tapi lau pelai wa.
0: Hamunat.
13: Apa nta?
0: Hmm.
13: Mwalukas, ukwile kile wile mwalukas. Yama dene zizi. Tate katewe, salte mponto, hama mele. Tate nchapu pere mwono, salte mponto, hama mele. Nani sosolo, tule mhaapi, salte mponto, kile wile ponto.
0: Leta sile muna. Ate batati.
13: Itara.
0: Itara, kile seri FM, tibela, se.
14: Hotop. Ponto wa seleba
0: nna ke bua le mang ho kae
14: ke tlolosa le dikelo mona motshetabong belgo ba ponto
0: eh
14: ke khoba busule me mama rena malukase u dula zone 5 tabantu ke re me esta tshaela ke tletele ka ngono efa o belisa tshile monate ponto wa seleba mwana o
0: tsatsi modimo khosi la mang
14: Laiso.
0: Kile kosi nda.
14: Habu na tibu wa mpondo. Ute hagalo kama kosi. Ma kusi ya tiyama.
0: Kile mua. Hei, mwuri ala sedi. Ligwe ala shay. Lega hai.
14: Ligwe ala shay.
9: Hai, ponto sle.
0: Gete lega hai.
9: Mwana ndatua kala kasa.
0: Ndatua ma?
9: Ndatua kala.
0: All right. E ka go buletse sele moya jwale a go utlwana hantle.
14: Sele moya jwale a go
9: utlwa. E yanda ya.
0: Ska mamela sele moya, ska mamela sele moya a go utlwa.
9: Ke ya ga go le dikgosi.
0: All right. E u ka tsela pele he.
9: E ke khuba busi wena wa pele. Ke tle ka me wa ka mathutse ga thutse jang, nna ke thutse jang. Ke ke ga khaitseya ka maswa ana ha ile mona matatie ke ga swarsa ka langa ke rao har khube busile ponto wa sle
0: le tsa sile mona tatwa
9: Allah mo yo halalelang amen
0: amen o le sedi FM dume
15: ke ga ponto
0: rete le ga
15: ete o ke ne le ntate lebesi ke renta tema chiro te ketelle ka menini ha di nwe aba a gwele mapatata thank you ponto
0: tsa tsile mona tautwa
16: Thank you, Ponto.
0: Mamet se le se di FM. Dume.
16: Ponto.
0: Rete le gai.
16: Rete le gai ntati.
0: Eh.
16: Rete ki kene le wana wala kwa ha zilimba, ha mashtag, ha zilimba. Ba kute la ki ni kule ni basha tira mu.
0: Kia le bo.
17: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.
18: Nelson Mandela.
17: Kgweding ena ya mohale ntate Rolihlahla Mandela. Tlong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM. Ke molelo.
0: Mamedi ke nka ba supileng ba o qetela. Ba supileng ba o qetela. Leseri, dumela.
19: Hashtag amamelwe.
0: Amamelwe Ponto, ke mang kae?
19: Ponto, bua le dia o mo re bana tse ko mamedi ya ese. Plus app ke le mosebetsi. Ko pa o bo qoba le kanhlane ka mane ka Dennis Billy ke re manager bane ka Senegal. Kere ili mahapi uka maani ka debeni. Kateleka ba ahi bote ba mekile ma plasia ma wapi. Kera ba manele Ponto wa selewa.
0: Leta zile muna hati?
19: Kala za zile wa muna hati luwe na Ponto.
0: Mame zile sedi? Dumel?
20: Ponto wa manele.
0: Kateleka?
20: Ponto kisa uki zina.
0: Hamuna timme?
20: Tanki na tola kabona kisutuki mama sati ke. Ikagem poche ka di tuba 8.9 ke rata ko ba musulu bana ba latela ke de tinyo kom mapatata ka mozolo ke ketele ke ntak matla tsona ka mozolo ke bo bona ke ba kale be ke hamanate ba bo lutse le gato le tang kontate
0: re le bo le seri
21: ntate Ponto le ka ntate
0: hamanate ke mangaya
21: ke murano nga from foro ntate
0: eh
21: ya ntate Ponto mona ke kena le bana ba latelang ke bona ke le mofukeng le motsamai tshotetsi le maditaba motshweneng ke ra ba tsuwe ntate ke le boile ntate Ponto
0: alla seri ya fa dumela ra roba o katela dumela eh
10: Ponto
0: wale nanda
10: ntate mele ape ke a pita hey mona ke le betse ga itse di a ke ke mo ratang ke vivi a mpe
0: eh empa ri pete ya pe ri ditse ba fetang ba bararo ntate
10: tanke ntate go ba busiu le yena ya ntla ro ke tse ya lo nna ke di tse di go ten simo
0: ke le bo a renge botu dumela le seri
19: o e so motho
0: e so motho
19: yes taka Ponto wa selebo ga mamela a ke dire sport ka Taiwan ka makana le di dire sport ka Taiwan tswa se go se Ponto mo ye mo ye di go se le me mandrato pitso ka man ka Telkom ke mo ka Sicilia ke tetela ka makadeno ka mana ka Telkom ke mo tana ya pitso la chef la Ponto ha le ka botse mo re na ranke ba di o se motho
0: e se motho
19: thank you Ponto
0: wena mo sebetsing wa faelelwa ka pa lo wa ifaelela for the return SARS.
19: Rona Ponto a ke re re private company mo na rating wa file le wena ka buena Ponto so mo kitse mane SARS ma.
0: O tsho kala tsa tsine na lo wena.
19: Ke kala tsa tsine wena na itso a tla kwa go tsitala. Ke di ke di tokoman se di de ke le teng o fitla SARS Ponto.
0: Re a le bo.
19: Thank you Ponto.
0: Ba ba bidiwa o qetela khotso.
19: Ponto.
0: Ha mo na tele kae?
19: Ke ba bitlo ka business bro.
0: Ey.
19: Ke tloga mphumbe pikile mphumbe le machangaza le ngoma thibela go simore ke ba bitlo ka business bro.
0: Eh
19: thank you
0: thank you wa qetela khotso
10: morena dimane
0: la de bishop le gae
10: to fundile morena nda ke ba tshire ke bana mampopi mokwena man betle ne ka loso ka mani yene nga ke ga mo man ka kwati wa ka ona kopis ha sa zero ske me ke ne ne pa tsana ga ma pa tsana ga mana
1: wajiba wa rikiwa sasimba ndate bishopo ndara haube yuwaru mwari yumano kwato
0: ndate bishopo jale wa utwa
1: wakondile mganada
0: mabirishle kilebua ya kuna ngwekena liasa kuna ngwekena haile mihala kebona yona ya panya panya haholo isi nganyane watu haipata mwenye mpa sega yena go bana bi sele mona mo leng re bona tinga sa ntumela re ke tswele pele ka mosebetsi ona wa ho nka mehala empa o ntumela hore na go ena ntumela re ke etse tsena he e re ke etse tsena pontu o etse jwa
17: di taba tse a mantse tshaba ona le pontu wa selepo lena nung la RQB khuli se di FM fela
0: Mamari wa tsebeletso ya lesedi re tlo sheba jolotse a manse chaba ntsho mametse ponto wa selebo me ditebentsena tsi a manse chaba tsi ka sehlohlolong re bona le ka jeno o hontse ho bua ka Jaden Adams sebapadisa Mamelodi Sundowns sebapadisa bafana bafana se hlokahetseng sedilemo o hlokana tsena le dilemo di bile masho ma mabedi le metso e mehlano hlokala tjena a le dilemo tse mashumi a mabedi le metso e mehlano pelu di bohloko ka hopola hore e bile karolo ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe mane Canada USA e bile karolo ya sehlopha sa naha sa bafana bafana se ile sa ba mane dipapading tsa mohope wa lefatshe 2026 ha moya wa hae o phomole ka kgotsola badubedi bohle ba siyo lefatsheng le ka kwano ke taba tse bohloko se bohloko ka nnete hey jole ke tsona he tse re boneng ma Afrika borwa ntsa tsona pele ba bua ka tsona o fihlela gona jwa le tsena he ntabe mona kwa sheba a 44 SABC news yeah ho fihlela bona jwa le ka nnete o so thusiwe melata e fetang dikete tse mashome a mahlano le metso e meraro ho tsamaya Afrika Borwa ke tsona tseo he le tsona re o fetsa re tloshe ba di-tax return mamedi ka jeno batho ba ifaelelang ba buletso go jwale ba ka hla ba ngodisa ho fumana tšhelete tsa bona ba faela ke ba faela ke lo thusa mona he ho rena re tsa jwa ke RQB ya tsebeletswa la sedi Afrika Borwa le biso la ka ke ponto wa se a ke tsebe motho no ntse ntetsetsa mona ei a go re tleketse tsena mohalo na wa ka o ka se ntetsetse ke le siala mo eng ke thewe tse ka nete ya modimo ska ba etsa phoso yo jwe ska mfunela hle mamedi wa tsaba kana kongwe motho wa tshwara na hana go le kotsi ke opola motho mo ntetsetsa Bethlehem go bona mfudile a ntetsetsa ba tla fela ho tlisa metswalle ha e go ntse fe o mfudile la sa poto ye dogolo re tle re pele ba bidihle re tle re shebe mona re tlo sheba tsena tsa SARS a tax return ho tloka jeno kgodi e na le matsatsi a leshome le metso e meraro jwale go na le ba tla etsa kopo tsa tšhelete tsa bona tse kgutlang tseo ba ilang ba thusa nakong eo ba patalang lekgetho mane ho SARS jwale re ke etse tjena he e re ke tle ke etse tjena ke o fe tsona re di shebe empa e se ke o hopodisa ke re jwale o lokela ho faela ka jeno na le bana ba di-auto ba kenyetswang dikopo ke dikhampani ba se ba ile ba fumana go tloa re kena kgoding ya July go fihleletse ka la le shomele metso e mmedi fihleletse ka di 12 ba se ba ile ba thola batho di chelete tse dintse tsa minus tsa dintse tsa plus tsa ba positive tsa ba negative jwale mamedi ke tlotla ke kena phone nya ka mona ha o kena ho Play Store a ke re batla batho ba boloke chelete ena yo ba e sebedisang ba palama ba loetsa di nthotso ba ka di etsang ka mehala ya bona thekeng khona ba le tsena muso o yentse hore mosebetsi u be bobebe ka hore re etse di ntho online jwalo so ka nka mohala wa hawa thekeng kwa fihla wa download app e bitswang ka hore ke SARS mobi app e bolo u ka mala ina le mala o mosweu mona le mane o ngotseng SARS ke yona fela SARS mobi app
2: o ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela kgoeletso ke hore re gemele le sedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke mollelo
0: ke mollelo sebeletso ya lesedi jwale SARS mobi app na se ke kentse founu ya ka mona he ha o tobetsa ho yona SARS mobi app e tlo buleya empa ha o qeta ho ibula haeba o sena account e ngotse register ka letsohong le letsiadi haeba o lebetse lebitso le o ipitsang ka lona your username o kgona ho tobetsa mo forgot username ha o lebetse password ya hao hona le mo ngotseng forgot password o pinya mo mo ngotseng forgot password o lukisa password yao ro o kena ha bola ka bala account pele empa so ka ba le yona o hang o kena mane ho register wa register empa ha ba nining o na le yona account ya mofutona o tla kena fela mane log in tsholo ka ha le kena di social media accounts tsa lona mona ha o qata o kena ho log in ka mola ka le bakala ba ne SARS ya tseba o receiveetsa ka di chelete ha o qata o kenya password hona le code e batlotla ba o romella yona di nomorong tsa hao tsa mohala ho netefatse hape ka yona hore e fela e le wena ya kenang re tle ke kene ponto re thuse batho gitla tjena he SARS mobi app ke kenya ya ka jwale password ha ke qeta o kenya password ya ka ponto re tle ke etse tjena re se ka ka e kenya fela ke kene ke tseba hore na ke lo batlang ba ntlhaiseditse ntho ka reng menu jwale ke batla ho sheba hore na nna ke batla ho sheba boemo ba ka ba ho kopa tjhelete na boemo jwang tax return status dashboard ke batla ho sheba hore na e fela ke faetse hantle na kapa o itsala jwang ke tobetse teng hona le kgetho mo ka gorang ho sheba wena wa auto my auto assessment status ba ne ba auto shebe le bona ba gona ho sheba le ba ne ba IT statement of account ba gona ho sheba le di document tsela tso ka thong o tle le tsona di office tsa SARS o gona ho di submit ka gona ka mona o gona ho nehelana ka tsona ka gona ka mona portfolio management submit a payment allocation ha ba ne neng o hloka thuso hona le mo o gona ho kena hona ka mona ka ra SARS ka ra app ya SARS hona le menu mona na le mo ho ngotsweng need help o tobetsa mo no bakeng sa hore o qoqele bona o botsa dipotso mo leng hore batla go botsa teng notice of assessment iteng le yona o gona hore o tlo tobetse ho yona e bang o batla mohlomong di taba tseo empa ona ba le tsena la ha ba ne neng o batla notice of registration o tobetsa ho yona ba batla lengolo le bontsha ho ngodisitse le ba SARS le batla mo sebetsi empa nna hona ba le tsena ke batla ho sheba tax return status jwale motho ya seng a faetse hona jwale tsena ka mora 12 a ka gona ho kena le nna jwale mona ho ngotswe I would like to see the tax return status dashboard for but myself na kapa motho e mong someone else in my capacity as their tax practitioner someone else in my capacity as their tax registered representative jwale nna ke batla ho itshebela ka nna hobane ha ke na moyemedi boemong bona he ha re kene bakeng sa selemo sa 2026 o kgona ho kgetha selemo rena o sheba tjhelete ya selemo sefe vela ha o kena mo e beneneng ka hodimo e tla o batla jwalo lebitso la hao vele ke mane mo ke tla ngwela pitso kata ska mane ke ngole tsumane ke fani ya ka bana ho na le mo bangotseng last name kapa say name jwale ba re ke kenya ID number ya ka ya Afrika Borwa jwale ebe ke tla kenya ID number ya ka a ke batle ho e bitsa lo wena o ska mpitsetsa hao hore o tlo ska wa qatella jo di chelete mona ho ke marandrang e batho ba kotse ba thwa tonne matlo 90 mama mama zero mama mama mama mama 59 o kikentse hantle ke ya bona o tshwantse o netefatse mamedi o go skaetsa diphoso bele mona ba re tax type income tax ke income tax e sentse e yentse ka mongolo o thuthufa o bontsha hore ke lokela o tobetsa le thomono ebe ke tlotla ke kenya ebe hona le mo o kenya mo mamedi hona le mo o tlotla o kenya king hana e bitswang tax number nalo mo o tlotla o kenya tax number ya hao Ager radio hopola tax number tsa rona re tle ke shebe mamiri u kena le nna mo he re tle ge bona hore ge tsa dithoka tsela ene paetseng ponto hore mo mamiri hle ataska qatella ke ne ka ga mathata ntho sa ba tle mfela yo re batho ba qatelle ba se ba ke ne ka ga mathata ba ne jwa dinokwane dingata ka ntle ka mona tse tonne mahlo ba ibile batho bana ba lo ba leng ba ifailela ba bangata nna se ke kentse he tax number income tax number yo le ke a kena verify me ha ke qata hore verify me ha ba nna ba ntse ba o etsetse dintho fela ha ba o bontsha hore click here to send an OTP SMS re ke shebe gore na se bang romelletse letho la SMS ma ntho e ke ratang ka mmuso wa rona wa Afrika Borwa ntho e nngwe le nngwe a netefatsa ntata ba tsamaye se ba o romelela fela bana ba re ba o romela aa ha ba tsamaye ba ntse ba o romelela fela e re ke re click here to send an ke re ba o romelele dinomorong tsa ka mona he ke tle ke kgona ya gola ntse o tobetsa gantle o tla le nna he wena ya seng a entse jwalo jwale ebe re tlo tswela pele mamedihle re tlo tswela pele ge ke etse tsena ke bona gore na go na le letho le bang gomelelang banne se ka etsa tsena ke tlo tla re thusa golo re a tseba mmanta tsena ke mmanta gape wa ona ke mmanta one ke mo goketsang le taba tsena ka nako ena
3: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Mantaha le Ponto wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Ponto. Kholesedi FM.
0: Kholesedi FM. Jwale ke se ke kene ba se ba nromelletse he. OTP. Dinomoro tsane tseo ke tlang ho di hloka e le khoutu. Bakeng sa hore ba netefatse hore ke nna. Ba re Ponto not required to file a personal income tax return. Ba ne se kentse jwalo. Re tle ke shebe mona hape ba reng refund status your income tax refund has been released to your banking details registered with SARS and is scheduled for payment vele ba re tshelte ne tlo kena e se e ngodisitse ke yentse ka 12 mamedi ha ke kena sele mo yimona but if the refund does not reflect in your account or is reversed e khutliswa after it has been deposited founela jwalo banka e haufinyana ha ba ka khutlisa se ke ntse jwale ke ya bona mona he refund status sentse ke bona lo gona nthotsa ka ditlatsa majwang ai se ke se bile he re tla ke tse tsena ga khutlela morao ha re khutlela morao hona le batho ba o ile ngore ka ha re ho menu ona ke bamba batla ho faila hona jwale bana le di app o kena ka hare ho mongotsweng file my ITR 12 return o tobetsa mo o lo tlatsa mo hlokalang re tlo tlatse teng lo tlatsa hore o lo tlatsa mo hlokalang re tlo tlatse teng ka tse mono ya bontsha hore na ona le di company ka thoko na ona le chalete tse ilantsa ke ena tsa machaba wa tlatsa di lete mono hona le mo thung o maka ka x o tobetsa ka X fela ya kena waetsa wet hona le mo ba reng o ne tefatse di ntlhatsa ha o tsa banka hore na e fela le tsona ka pa jwang e bang o batla o fetola wa gona o fetola di ntlhatsa ha o tsa banka mabitso le di address mo hloka gore o tsene tla hlo bontshe molengwe mo o mofubedi ba mohlomong hona le mo ileng hore hona le mo ba hlokang go o tlo o ne tefatse teng ka X ha o qeta mono bo fitla hore wa faila mo he wa proceed ha o qeta he ba tla o jwetsa hore o qetile re tle re fete mamedi ne re eletsana jwale le batho ka ofela ba ka hlokang dithuso ka mona ka hare ho app ena tseo batho ba dipalamelang ho ya dibakeng tseo tse hole mo leng hore tlo fumana hore mohlala o tsebe nna mo ke tswang teng bo fixback mana ha ona ofisi tsa SARS ha hona hona ofisi tsa sar di betleme kwa no tla me opala o palame jwale na le batho ba dulang dibakeng tse leng ra hona di ofisi tsena pele ba sebedisa di tsheletetse ngata ka ntho ba ka yetsang ka metsotswana fela hore ba e fumane ka gona o fumana tax number hao ka gona o fumana hana ke ngape notice of registration notice of registration letseding ga ofela le bo di 2.0 di ya hlaka mona ka ofela wa hla ya hlaka ofela ka mona ha re ithuteng gemela dina kwa ke 2026 yona jwa
4: mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Mantaha le Ponto wa selepo #hamamelwe ponto

0: Mamela tsebe le tswala tsere ke nako ya 5 play at 1.
1: Ke tseo di tlhabelane tse hlano sa hora ya pele. Lenanong la RQB le Ponto wa Selepo. Ho le sedi FM fela.
0: Re tlo kena jalo ho 5 play at 1. Empa gana le ditaba tse re tlo tla re di sheba re bua ka tsona ka jeno nna le wena. Sehlohong sa letsatsi jolo ka e le gore e ke mantaha mamelo ya tshebeletso ya lesedi re tle ko fenyane he o tlo utlwa gore na ho etsagala jwang tsoge ditaba ntate ke manta ke RQB ge ya diqoqa kwano kaofela re kgetheng kukapega re tle re shebehe ka jeno mamedi ditaba tseo re tlang go shebana le tsona jolo ka e le gore ke mantaha ke tsena tsa ka ke tsebedi ba tla nketsetsa mo fere fere ba tla ntshwarisa mahlo mamedi ke manta jolo ka ile re ke manta go dina la matsatsi a le shumele metso e meraro ka di 13 tsena ke batla ke go tlo bua he ho bala bo shodu bo bongata bo etsala nga ile magi ya tsena bo bo mbo etsa hala mesong na go nyo batho ba qatango tsa maba ya mosebetsi ma ho ba tsamanga bo 5 boetsa ke ipotsa mane ha emo ke tswante nna bo jwa bo fix beke mola yo bo misong mpa ke bona go batho ba hlolwa ntate matse batho ba tshwagwa bo ntate kobedi ba tshwere ka thata bo ntate kobedi di ntumedisetse morena kobedi fix beke mo ke le polisa fix beke pa o tshwere ka thata ntate o nale ba sa tswa kwa lwa ka bakala ha ke ba sa tswa hlolwa ntate dilemo lemo lemo le kiriya jwale ke a hopola gore ne bo hle bo etsahala o tla batho ba sebedisang diphala o tla batho ba sebedisang eng empa ke utlwile tshehla tshehla bo fix beke mo tshehla ba teng bo abuti ba ikopantseng ba tsamayang bosibu tsena na go bona gore setšhaba se bolokeile gore ba beya bophelo ba bona kotsing fela go bona gore setšhaba sa meqheleng se bolokeile borashini le moshanyana o teng ya tlahang gona maano tho sebetsa ka thata bo extension 11 gana le bitso la ka mang ke lhlonolo tswa extension 11 mane ba potolwa le busibu lo nevela tshele ke ya tsebantse ba mamene ba potolwa ba ka tile tshaba zo sa fix back se ba se ka tile jwale ka jano ke batla ke re tlo bua rutlo rena ka lebaka la boshodu bo phahama maria tsena ba bang ba sebedisa mogwa wa holetsa phala ha ba kenelwa na ebe mogwa o wa phala mo mamedi o ntse o sebetsa lona mo le phelang le sebedisa mogwa o feng le sebedisa mogwa o feng mo ntse le phela wena mo le phelang teng o tla ntetsa 086 0003 084
1: ke tseo di tlhabelane tse hlano sa hora ya pele lenanong la RQB Ponto wa Selepo ho le sedi FM fela le sedi FM ke molelwa mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sidiba sa maphodi e palle ha monate le ho tlisa nyaka lo le sedi

0: Ponto wa selepo le rato la ha.
1: Wa ratwa. Wale. Le sedi FM.
2: Mamedi ha re kene se hlohong saletsatsi. Ke manta mamedi he. Go dina la matsatsi a le shumele metsime raro. Tabarna kina. Kona la batho. Ba etsa lwang ke boshodu ga gore ke ipotsa bo jwa modulang teng. Ba etsa lwang ga gore ke boshodu magia tjena. Tho bo a phama magia tjena. Ba ne jwele go a bata. Le batho ba ya mesebetsing ho ntse le lefifi. Ba ba tsa maga 4 ba ba 5. 6 mano tse ba so be khanya ka 6 mami. Bohloko ba mari hape ho fifa la ka pene. Ho ba le fifi ka pele mantsi bua ma. Ka bo 7 galo le lefifi. Jwale ka lebaka la boshodu bo phama Maria ba bang ba sebedisa mokgwa o letsa phala o pona ene le temego yona wa motho a nna le mathata o letsa phala ka mang empa na ebe ke 2026 no jena empe ebe mokgwa o ntse o kgona go sebetsa na ebe mokgwa o wa sebetsa wa phala lona mo le dulang teng le sebedisa mokgwa o feng di ipoloka jwang o etsara jwang o qala ponto wa selebo. Le ipoloka jwang lona le sebedisa mokgwa ofe ke boshodu fela ebe boshodu bo jwang gape mo wena le mo phelang teng tho ba senya pe bashanyana bana ba nyaope bana le bana ba makudwana ba
3: 086 000 3084 ntetsetse
2: go jwang ka moo ka bokopisi ka moo go jwang ka moo ka bo khuma Botterville Bonjour amo, welcome. Kamo ka so wethu ka montho di jwa, du fa Maria Tjena. Ke ma thata ntate bo a phama boshudu ya le Maria Tjena. 086 000 3084.

0: Mamedi re tle ratele pele he mamedi uteng kwa le dumela le seri
1: Mwela nda de ponto
0: e re tle kae
1: ha mona tle kae nda twa
0: ha mona
1: di yenda de ponto
0: e wa bua nda
1: e a dire ke go bua lo ke mo metse ke re ka mona ka midfield mo fula tsepe ha ka mona gona se ke sa tsebo o bana go ka re sebedisa
0: Mo na huitsa jwanga mo ka Smithfield ka mo e ba ke botlhata kere batho ba bang ba tena ba sebedisa megwena bo diphala ba etsang ba bang ba sebedisa di hand alarm na le di personal alarm thongwe e pinyan letso mona e lla ho wena mona jwale ho ba jwale koloi ya mapolisa ke ga ena fitla ona jwale ha hona na motho a kenelwang ka mo ka next door a ka nna nga bolawa ka pathepa yang kwa ka sehlo lona strateng sa rona zoneng ya lona kapa community ya rona le sebetsa jwang e mehlalo betse sopelo go ra ya bobedi ke a tswa ke a tsamaya o renya bobedi hlene ntse ke na le bothatanyana ba mehala ka kwano lo WhatsApp tsa ka di a sukudisa ka mona ha o bona ke ntse ke nyametse tsena gore go utlwe mmamedi mona hore
2: Potfonto uphilile bhuti wa ngimqaba bhuti 806 DSTV apha emaXhoseni ayi bhuti kuyamoshwa man hey kuyamoshwa Potfonto thina abantu abamnyama siyamoshelana Ay, abantu abamnyama Potfonto bahlulile. Sizophumelela kanjani bhuti senza nezinto ezibuhlungu kanje abantu bezama sibathathela into zabo Potfonto. Hayi khona apha kuthi Potfonto le nto uyithetha besisandiyithetha nomnye umama eyepatrol. Akho niks apha kuthi Potfonto. Lastinyana omnye usisi ngapha ngasempama street uqhekezele bathatha abantu abamnyama Potfonto siyamoshelana abantu abamnyama akho nto esiyenzayo ayikho Potfonto into ezempempe bezikhona lastinyana asiseva ne-one
0: re le bontate re le batho ba ba tshoka nnete ai ga re etsane gantle empa ke a utlwa gore bogolo ba lona letlile le bua ka taba ya bašhanyana bana ba sebedisang bo dithethefatsi mo mamedi e tlhakile gore ga o ka gwalantshwa boemo ba dithethefatsi ga ke re bašhanyana ba bana tlhoka gore ba utswe ba tsebe go lo rekisa ba tsebe go reka di-crystal tse di nyaopetse e tlhakile gore bothata ke dithethefatsi taba ya botlokotsebe e ka lwantshwa gape gagolo ke ga o ka lwantshwa taba ya go rekisiwa gwa dithethefatsi tsena tseo bašhanyana bana ba utswang go bane ba batla go lo di reka ke sebeditse mo diphoso di ileng teng e kgopotswa le maotomana mo re sebeditseng gantle re pelapele tshebeletso ya lesedi bambiri yo bonate ba nanang o tlhatlha go latela tshebeletso eno Aforika Borwa a good morning and a good night Si acá pide monarte, ya